0: Protect sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.

0: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Aan, ang banal na espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Santon Gold, live testimony.

0: Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasold ng nangkandun patrol condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Get ready, Cebu!
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
13: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
14: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
13: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
14: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
13: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
14: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
13: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: And welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan sinigis ang adlaw nga Sabado, no, makauturan nga sa diin ang tanan nga mga nagabantay sining adlaw nga inugpahuway, no, makauturan isa ka malipayon nga mga katawhan sa Dios. Oh, kumusta ang tanan nga mga sabat kay Persebong? Nakaangkon wala kita sing pagpakamayo. No, tungod kay kita nakahimo sa pagsimba, at siyempre, no, Brother Hedren, natural gid ina kay siling sa Ginoo dira sa Genesis, no, makauturan 2:3-3, no, ang adlaw ang inugpahuway, no, ginhimo para ang tao makapahuway at the same time makaangkon pagpakamayo espirituhanon. Dala na diray ang pisikal, no, mga kaabyanan. Tiyan mo nang isa pinaka nami sa tanan nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga among adlaw nga Sabado. Sa tanan nga mga Sabbath keeper, especially sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay? So, dalayawan ang Diyos, at least nakahimo kita, no, sa pagsimba sa iya, kag gabay nga napasalop din nato ng adlaw nga wala nato na pudyutan. Wala nato na buhinan, no, ang adlaw. Ano po kiti siling sa Ginoo dinhatag niya sa aton ang anum gid ka adlaw, no, from Sunday to Friday, no, mga kauturan. Pero ining isa ka adlaw ato iniihatag sa Ginoo sa pagkilala sa iya nga siya amo ang ato niya nga Dios, kag manunuga, kag manluluwas, makauturan. Ti isa lang kadlaw gin pangayo sa Ginoo sa aton, no? So, no, sa Biblia, no, mga kaabyanan, amo gid ang adlaw nga ikapito. Amo nang inugsimba sa Dios kag sa iya nga mga katawhan. Okay? So, dalayawan ang Dios nga iya na magitagi palabot sa sining una naman nga mga sinimana, no, sa unang adlaw sa simana nga mo ang Sunday, mga kauturan. Bo kodasig lang, no, buwas ano na 21 na, no, mga kabin, matapos ini nga bulan, may ara na lang gid anom ka bulan para magatubang naman ta sa bag-ong tuig, mga kabin. Ining anom ka bulan, wala ta kabalo kun ano ang magkalatabo naman sa kalibutan, di ba, mga kabianan? Ti kinang lang gid, no, always ready ang aton niya nga self para sa mga nagaabot nga mga pagtilaw. Di ta pagkalipatan ang pagpangamuyo, no, kag ang pag alagad, no, sa Ginoo, meaning alagad ang pagsunod o kun pagtuman sang iya mga kabuboton. Before kita magapadayon makuturan sa pagtuon sang pulong sa Ginoo sining gabi, no, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabiyanan. Balik sa Dios, samtang abri pa ang kaluwasan. Yes? No, samtang tuod abri pa ang kaluwasan, alagad na kita sa Ginoo, aton himuon ang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, subong man sa aton mga isig kapareho nga mga tao, mga kauturan. At the same time, aton tumanon ang mga kasuguan sa Dios nga iya ginhatag sa aton. Mientras abierto pa ang kaluwasan. Kaya kung magsirado na, no time na sa pag-alagad sa Ginoo. Kagdira na ang tao magapadayon sa paghimo sang iya pamatasan kung mag-close na ang provision. Ano na pamatasan? Kung malaot ka, di wala na tsansa. Malaot ka nagin. Kung pagtakop sa kaluwasan, naghimo ka maayo, wala naman tsansa nga maghimo ka malaot. Kaya di maayo ka mo. No? So, muna makauturan ang aton buhaton subong, dapat ara na kita sa Ginoo nga nag-aalagad mga kaabyanan. Kay amuna siya ang gusto sa Ginoo sa aton, no, mga kauturan. Antes kita magapadayon, magapangamu danay kita, mga kaabyanan. Dalayaw na mong amay, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Salamat gid sa sini nga adlaw, nga inugpaway, nga imuginhatag sa amo. Nakahimo kami sa pagsimba sa imo, pagdayaw sa langit no ni mga mangalan, subong man pagtuon sa imo mga pulong. Gani ikaw maga-bless naman sa amon, kag maga-protection sa amon, sini namang unang mga minuto sa sining unang adlaw sa simana. Gani hatagi kami kabakod, kusog sa mga masugata namon nga mga pagtilaw. Kag subong man, ipalayo kami sa mga malaot nga mga tao. At sini nga tinion, kami maga-pamalandong sa imong mga pulong. Sa gihapon ikaw maga-upod sa amon, pagi sa imong nga balaan nga espiritu, balaan nga presensya. Kagpatawara kami sa amon mga sala nga nahimo sa buhat pulong kagunahuna. Kag ikaw man magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati through Facebook, subong man nagapamati sa ila mga radio. Kag ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, sa liwat, good evening sa tanan aton nga makabiyanan. Kumusta ang aton nga mga pagpanisikay-sikay sa sininaman nga adlaw? No, mga kauturan, I hope no malipayon ka mudira nga nagapamati sa inyo nga mga radio, subong man naga-live through Facebook sinigid nga gabi. Kag sige hapon, live nyo makitaan ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin dire sa XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Okay? So, search nyo lang dira sa inyo mga cellphone. Kung nagapamati ka mo radio, di kung gusto ka mo maglantaw dira sa inyo mga CP, puydigid, no, mga kauturan. XFM, Iloilo 100.7, mga kaabyanan. Di magkalipat sa pag-follow, like, and share, aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan naton nga mga helikoton dire sa sini nga estasyon, mga kauturan. Okay? Labi na gid sa maayong panglawas, mga pagtudlo, no, mga lectures ang kayong lawas, kag subong man sa mga balita, mga kaabyanan. No, labi na ang lagan subong sa kalibutan, kinanglan maka hibalo kita agon makapreparar kita, no, mga kaabyanan. Kag subong man ang aton mga kauturan nga yara sa mga kaumhan, kabukiran, pagkanto diri sa kabaybayunan, kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga munugpalamati? I hope nga ara ka mo sa maayugid nga sitwasyon, no? Kag subong man ang tanan naton nga mga pumuluyo diri mismo sa syudad sang Iloilo, kumusta ka mo? Kag nagaangkon kita subong sing mag-uom-guomon nga panahon, no? Kag sa iban nga mga barangay-barangay diri sa Iloilo, no? May ara ginaulan, no, kag may ara man wala gin ulan, no, makotong di pugtag-pugtak subong ang ulan, no, mga kaabyanan. So muna, no, halong kita always sa aton niya nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Okay, sa tanaton nga mga driver, no, publiko kag pribado, may gabi dira sa inyo tanan sa mga nagapamati, no, sa ilang mga taxi, sa ilang mga dipasahero dira, pod sa mga nagasakay, no, maayo lang ang pagpamati niyo dira.
kag sa tanan nga mga nagapanihapon, no, maila nga pagpanihapon ninyo dira. Kag sa mga nagaluto man, maila nga pagluto man ninyo dira. Okay? Samtang naga pamati sang pulong sang Dios. Okay? So salamat sa ambanan nga ato na batian, no, mga kabyanan, na isa ina ka pagpahanumdom sa aton. Samtang kita nagakabuhi ka, gusto ninyong i-download niya sa inyong mga cellphone, pwede gid, no, mga kabyanan. Pangitaan nyo lang dira sa aton nga YouTube, Hedren Soliano, makauturan aray na dira, no, kagdamo ta mga songs dira nga makahatag ginatawag energize sa aton spiritual nga relasyon dira sa Ginoo. Okay, so sa sininga gabi, no, aton pagatamyawon ang pipila naton nga mga kabyanan na nagapamati sa ilang nga mga radio mga kauturan. Okay, so sila ni Brother Emil Burakit, sila ni Pastor Estrera, kag si Doc Crispin Hico dira sa Barangay Trapitsi Uton. Okay, kag ang Sanseda family, may gabi dira sa inyo. Kag subong man dira sa Liganis, no, sila ni Brother Emil Runel Olbido, kag si Sister Chuna Olbido, kag sa ilang mga kabataan, no, si Sister Julina Sunio, kag Mary, kag Maria, no, kag sa ibang paniya nga mga uto dira. May lang nga pagpamati niyo dira, no, mga kauturan, kag God bless, no, always padayon sa pag-alagad sa Ginoo mga kaabyanan. Kag subong man lang ni Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, no, may gabi dira Brother Paul, kaya pinilanggang asawa Sister Marian, kag kay Sister Maribel Pirotso, no, sang dalaga, no, sa Minyo na, no, daw nalipat ko. Sige, kag aton ginatamya si Brother Rick Sadaba dira sa Kabatuan, kag subong man kay Sister Pinky Sadaba. Kumusta Sister Pinky? Kabalo ko kapamati kag dira subong. No, I hope ara kamo sa malipayon nga sitwasyon, no, sa pagkabuhi sini nga kalibutan upod sa imo pinilangga nga bana, no? Brother Rick, siyempre pinilangga ginaya kay ti amo ang aton niya gin unungan, gin pakaslan. Okay, kag sa imo duha kabataan ra Sister Stephanie, kag subong man Sister Abigail, no, kag aton minatamya sila ni Sister Banjel Villena, no, dira sa Panuran Lambunaw, may gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Panoy Biledulid, Sister Jingjing Sabakan Biledulid. Kag subong man, no, dire sa Haro, aton pagatamyaon si Doc Erwin Lapos family, may gabi dira sa inyo, happy weekend. No, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi dira. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, naka live streaming subong si Sister Chi Faith. Kumusta Sister Chi Faith? No, kumusta ang aton niya nga pagsimbagina, no? I hope nga malipayon sa gihapon, kag regards na lang dira sa aton nga mga brother and sister. Okay? Kag subong man kay Ma'am Ima Igrabas is watching. So thank you. No, kay Sister Kim Monisa, good evening Pastor. No, happy new week. God is good all the time. Sige, so thank you Sister Kim sa imong nga pag live subong, no? So I hope nga yara ka sa pagpadayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kag sa tanan naton nga mga munog palamati, ah, ang akon lamang nga siling, thank you sa inyo. Kag God bless man sa inyo dira. Kay always kamo nga nagasubaybay sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformation. Okay, so sa sining gabi ni kita magdugay aton oras baw, no, na kuha ta na ang tunga sa oras, no, mga kaabyanan. Ti sining gabi manihapon kita sang pulong sang Dios, no, amo ni sa aton pagkaon espiritual sa aton niya nga kalag, mga kaabyanan. So ang aton ini nga topiko, no, ang gugma ni Kristo amo ang aton ipakita sa aton mga isig katao o kun kauturan. Yes, no, mga kaabyanan, no, I hope nung antes kita magtaliwan sa sininga kalibutan, kung magtaliwan na manggit kita, kung di pa magbalik ang Ginoo, I hope nahimo naton ang tanan para sa aton nga mga kaabyanan. No, so sling diri sa John
3:16. Kay ginigugmagid sang Dios ang mga tao sa kalibutan amugani nga ginahatag niya ang iya bugtong anak. Okay? Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Take note mga kauturan, tungod sa gugma sang Dios nga amay mga kabiyanan, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak nga amo si Hesukristo mga kauturan sa sini nga kalibutan. Agod nga ano, ha? Kita may ara kabuhi nga wala sing katapusan. Ano lang ang aton dapat buhaton? Ang magtuo sa iya. The time abi mga kaabyanan, sa time nga si Kristo na banhaw, ang wali sa mga apostoles, tuuan na naton ang ngalan ni Ginoong Hesus o kung si Kristo nga nabanhaw makaturon. Amo nang wali sa mga apostoles the time. No? Di kung mutuo ka sa ngalan sa Ginoo makauturan, tiyan mo na eh. May ara ka nga paglaom, may ara ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya tiyan mo pa man ang ilaya nga wali sang una. Pero sa aton kaadlawan karon, mga kaabyanan, ang pagtuo sa ngalan ni Kristo importante ina, subong man ang pagtuo sang

Ano ni nga sugo ay han? Silinga dire. Maghigugma anay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Ano daw makaturang sugo sa aton? Love one another. Okay? Maghigugma anay. Butsing ganon, isa kay isa sa aton dapat maghigugma anay, mga kauturan. Actually, mga kabiyanan, dira mapakita naton ang gugma naton sa tao. Dira lang tani sa tao, kahit tao man ang dimension dira, magigugmaanay ka mo, pareho sa akon, pagigugma sa inyo. Butsing ganon, kung nahigugma ka sa imo isig ka pareho, dili kagin maghimo sing malain sa imo isig ka pareho. Okay? Ano ang example dira, mga kabiyanan? Like for example, no? Kung nahigugma ka sa imong isig ka tao, nung kakagid yang amag, himo malain. Bisan pagani kung gihimuan ka malain, nung kakaman maghimo malain saya. Bisan ginahimuan ka malain? Oo. Kaya ang ginhambal dire, makauturan, ha? Maghigugmaanay ka mo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Tanawa ba lamang katuran? Sa time ni Jesus Christ, bisan gindakop siya, bisan ginpakalain siya, bisan ginlansang siya dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan, wala sala ang Ginoo sini. No? Wala siya sala. Ang tao, amo ang naghimo malain siya. Pero ang pamangkot, ang Ginoo bala, nagbalos sa tao. Ha, mga kabinan, ang Ginoo bala nagbalos? Wala gid, mga kauturan. Wala gid ta record sa Biblia, sa Espiritu, sa Tagna, nga ang Ginoo nagbalos sa mga naghanot sa iya, sa nagdupla sa iya, sa nagtraidor sa iya, ha? Naglansang sa iya, wala gid mga kaabyanan. Subot sing ganon, siling sa Ginoo, magigugmaanay ka mo parehas kay Kristo makauturan. Ti ang pamangkot makauturan sining gabi. Ayhan aton mahimo ini, ayhan aton ini napakita, oh, uko nasunod sa aton nga, tagsa-tagsa ka, isig ka tao, di siyempre kung atong tulupang doon rin makauturan, antes ka magapakita sa gugma sa imo isig ka tao, una kagidanay sa imo panimalay. Ang muna sa panimalay, una nga ehemplo dira ang ginikanan, ang mag-asawa. Nanay o kung tatay, papa o kung mama. Ang muna gali makauturan. Kung ang isa kaginikanan nagpakita sa pagigugma sa iasawa, nung kaginay siya maghimok malain. Oo, mga kauturan. Okay? Hindi ka ginmaghimo malain sa imo nga nga partner nga aman kay imo ina ginahigugma. Pero siling nila, ti brother, hindi gin pwede nga dili kaya magwana, di ka mag makapangakig, dili ka gin pwede nga mahipos ka lang. No? Ti siguro ayhan makauturan, ti normal man aguro nga makaistorya kita labi na kung dili amo ang ginhimo o kung nga pabaya man, so makahambal gina, pero dili na siling butsingan nun niya nga imo siya ginatawag nga gimuan malain, kundi siling ganit sa Biblia, no, siling na apostol sa Pablo dira sa Epeso, magpangakig ka mo pero hindi magpakasala. Nalipat ko sa chapter kag verse na. Butsing ganun, pwede ka kapangakig tungod siya ginhimo pero ayaw pagpakasala. Ano ang sala? Butsing ganun dira makauturan, inang hambala ni mo siya sing malain. Oo. Sa mag-asawa, kinahanglan nga ang mga words nga aton pagabuyan dira mga maayo. Usahay abi kining atong asawa o kunbana, no, vice versa ini ha. Kisa daw madlo kita nga mag apisar sa aton yang mga asawa o kun sa aton mga bana. Apisar bala nang apisar bilbao kanami sa imo sa kanami sa imo nga ginluto mang, no? Han o kun darling man ano? Kanami sa imo ginluto. No? Baw nami gini damo gini makaong ko kay kanami sa imo timpla. Kay di ba? Sa ina nga mga bagay mabatian ina, so malipay ang aton isig ha? Asawa o kun bana. Okay? Apresar, ano pa gid? Thank you. Hmm? Honey, sang imo nga nami nga luto. No? Thank you sa imo yang nga pag-atipan sa balay. Dapat pasalamatan ta na mga banang aton mga asawa. Part na sa ginatawag nga pagigugma mga kaabyanan. Kaya no sila

0: Gino, dapat paresya. Di kung ikaw man pakalainon kung kaisa o kung ano man ang matabuan ni mo o kung masugata ni mo nga mga malain, kasi Kristo nagsugata man malain, dapat gali pakita gyapon naton ang gugma mga kaotoran. Di ba mga kabiyanan? Sa sulod sa iglesia, amuman. No? Sa sining kalibutan, damo ta sang ginatawag, ginatuhuan nga mga sikta. No? Kada isa sa aton may mga sikta, mga kabinan, pero nungka nga aton pakalainon o kon hindi ta na pagigugmaon ina nga mga tao. Kay puro tatanan ginpakamatyan sa Ginoo, mga kabinan. Oo. Okay? So, kung ano ang mga instruction sa aton nga mga utod, sa iban nga mga nagkalilain nga mga iglesia, once nga ara sa Biblia, once nga magatudlo ina sa ang improvement sa aton yang pag-alagad sige sa aton pagkabuhi sa sining kalibutan, why not abi nga hindi naton ina pagpamatian o kun pagbatonon, ha, kun imo ina ginpalangga nga tao makotong. So amo na sining sa Ginoo, ha, magigugmaanay kamo kaangay sa akon pagigugma sa inyo. Ano pagid, no, sining diri sa 1 John 4:10-11, no, 1 John 4:10-11. Amo ini ang matuod nga pagigugma. Amo ni siling sa Ginoo. Hindi nga kita nagigugma sa Dios, kundi ang Dios amo ang nagigugma sa aton, gani ginapadala niya ang iya anak, agud kuhao niya ang aton mga sala para mapatawad kita. Yes, sakto gini man makautulan nga teksto, di ba? Hindi kita ang nagigugma sa Dios, kundi ang Dios nagigugma sa aton. Why? It because kita mga makasasala, mga kaabyanan. No? Makasasala kita. Sa rason tungod sa gugma sa Dios, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak, agod nga mapawalang sala, ikaw kag ako, kita tanan, mga kaabyanan. Once nga kita magano, magtuad sang aton mga sala. Diin, dira kay Kristo mga pinilangga ko nga mga kaabyanan. Okay? Verse 11, mga hinigugma, kon amo ina ang paghigugma sang Dios sa aton, anong sugpon? Dapat man kita maghigugma anay. Anong tugon makauturan? Kita nga mga tao na. Kung gigugma gali kita sang aton nga Dios, dapat man kita maghigugma anay. Sino ni? Mga tao, mga kauturan. Tisubong, kung nahigugma ka sa imo isig ka tao, nung kaka magpakita sing malain, dilan tawa subong aton nga sinado, mga kauturon, matingala ka, no? Kung ang tao kulang sa ang ginatawag matutod nga pagigugma sa isig ka tao, iyan aluiban. Ha? Iyan aluiban kay madlok siya nga, base kontrahon siya. Pero tong tao nga, mustan sa prinsipyo, tong tao nga, nahigugma sa sina nga tao, tindugan niya gina, mga kaabyanan. Oo ha? Amo nang matuod. Bahala pa prisuhon siya. Bahala pa kung ano man ang himuon sa iya, iya ginatindugan like kay Jesus Christ. Kaya kung wala siya naigugma sa aton, mga katuran, dito siya manginmatay sa aton. Pero tungod kay nga, kita, iya ginigugma, ginpakamatyan kita niya. Di subong mga katuran, sa aton niya, di naman takasunod siya na kay Jesus Christ. Nga manginmatay man, kundi ipakita ka lang ang gihimo ni Kristo sa sining kalibutan. No? Kung akig ang isigataw, kita dili mangakig. No? Kaya si Kristo, grabe mo. Ginapakalain, no? Ginapasakitan, pero ang Ginoo wala nagbalos. Wala kasing mabatian nga pulong sa iya mga bibig, mga kaabyanan, nga nagabalos sa imo o kung sa tao. Oh, so dapat amo man na mga kaabyanan, pero usahay kita, no, kung labi na ko naga ano pa kita naga tinguha bala, no, sa aton yang kaugalingon mapalapit kay Kristo. So may porsyon nga di kita kapugong, no, makambal kita malain, pero nami lang mga kaabyanan, once nga kita mga Christian nakaibalos ka maturan, kung makambal ka man tuod sa mga words nga something ano nakapaka tawag sini nakapasakit sa imo isig tao, at least kabaluta mga yusuri. Ah, di ba mga kauturan? Amo na, once nga ginahigugma naton ang aton mga isig kapareho. No, hindi ta pag idalok bala nang maghambal suri mga kabyanan. No, kung tanaw man imo nga sala man ang imo yang nahimo, ha, dili magkauya mahambal nga suri. Ha, kay ha, kung di ta magsuri makotor na pakilala lang, no, may ara ta mga pride, no, sa aton yang kaugalingon. Kung madlok ta maghambal suri, ha? Namang mga pride ta kay di ta gusto nga naka ang hambalon ta nga nakasala ta. No, mga kauturan, si Kristo tandaan tagid, wala sing sala. Pero mga kauturan, siya pa ang nakaangkon sang sala nga punishment. Bisan wala siya sing sala. Okay? Amuna, napagid. No? John 14:15. Sa bagay, mga kauturan, ang Ginoo wala naga pilit sa tao. Kanya-kanya sa aton may ara ginatawag nga freedom of choice. Kung gihugman nimo ang Ginoo o kung gihugman nimo ang tao, ara na sa imo mga kaabyanan. Oo. So sino ano sa lindere? If you love me, ha? Keep my commandment. Okay? Siling sa Ginoo. Kung nagigugma ka, tumana akong sugo. Meaning, kung nagigugma ka sa imo si katao, hindi mo siya himuan malain. Like for example, ha? Ay, hindi pagpatiya ang tao. No, thou shall not kill, kaya aran na sana napulo ka sugo. Kung nagigugma ka sa imo si kapareho, hindi ka magpangawat. O, hindi pagkawat ang butang sa imo si kapareho, kaya dili na imo. Kung gihugma nimo ang imo si kapareho. Ano pagid? Kung gigugma nimo ang imo si kapareho, ayaw ko agawa to ang iyang bana. O kung ang iya asawa. Kaya iya na to asawa. Kung nagigugma ka. O, pero subong, labay na sa mga aton mga social media, subong. Ha? Damo, mga kumpare pa, no? Kaya wala si kumpare man sa pihak, ang labilin, iya man giagaw si kumare. Si kumare po, ginanamian, ha? Tiyan mo na, makaturan. Wala na igugma. Okay? Kag take note, ang nalipay sina, hindi ang Ginoo, kundi si Satan, mga kauturan. Amo na, ginatudluan kita sa ginatawag gugma. Kung may gugma kita, makaturan, nungka ta maghimo malain sa aton nga isig kapareho. Tiyan pa mangkot ba rin, subong lang ko nakabati. Nga amo na gali, no? Sala gali na. At mga kauturan, may ara tinion nga kita makahinulsol. Pero, ayaw na og sulit-sulita ina nga mga butang. Nga man, kay ginatuluan kita kon anhon ang ano ang himuon nga kita magahigugma sa aton isig kapareho. Okay? So, muna mga kabyanan. Ano pagid? 1 John 3 verse 4. Okay? Sili niya diri, ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sang mga sugo sang Dios. Kay ang sala, amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. Ano daw makauturan? Ang walay gugma, nagalapas sa sugo sang Dios. Kaya wala siya gugma mo. Kaya siling sa John 14:15, kung nagugma ka mo sa akon, tuman ang akon mga sugo. Tidiri, kung hindi kita magtuman sa sugo sa Ginoo, meaning nagalapas kita. Meaning, wala kita nagahigugma sa Dios, kag wala man kita nagahigugma sa aton isig kapareho. Kaya mo mangguni makabinan, budlay man, nga kita nagahigugma sa aton isig kapareho, pero wala kita nagahigugma sa Dios. Siling sa balaan ng kasulatan, ha? Love your God. Okay? Unahon tagid ang Ginoo with all your heart and mind and soul. Okay? Amo siling sa Ginoo sa aton. Una na gina siya nga instruction sa Ginoo. At the same time, ikaduha, higugma ang imo isig ka tao. Amo na mga kaabyanan. Tiko nagalapas kita sa sugo sang Dios, like for example, sugo sang Dios. Dili ka mag himo sa mga Dios-Dios sa atubangan ko. Okay? Mga kauturan, sa bagay, kung wala kita nakahibalo, okay lang. Kaya wala pa man nakahibalo. Pero once nga nakahibalo na kita, pero aton gyapon inaginahimo, meaning, amun adre, siling niya, ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sa sugo sang Dios. Nga aman, kaya wala siya gugma sa pagtuman sina. Ano pagid nga example? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ara na sa Exodus 20 verse 8. Okay? Kung nahigugma ka sa Dios, dapat imo inaya nga tumanon kay nahigugma ka sa Dios. Kung imo tanawon, makutron wala gid sang kalainan eh. No? Sa Ginoo kag sa tao. Kung ang mag-asawa nahigugma sa iya asawa, tumanon niya na kung anong gusto sa iya asawa. Oo, makabinan. Tiyan mo na kung kaisa, tungod kay ang gugmaara sa mag-asawa, di mangginmalikawan, magkabitaw kita sa mga words nga something dili nami sa ila palamatinan, vice versa na sa mag-asawa o konsabana. No, mga kabyanan. Tungod kay ang gugma ni Kristo ara sa tunga sa mag-asawa, dasigla na masitol. Oo, dasigla na masitol. Dasigla na maumpawan. Kaya mo manutulo sa Ginoo mo, siling sa Ginoo, dapat inyo sundon ang kaangay sa bata. Kaya siling sa Ginoo, ang makasulod sa kingiraan sa Dios, kaangay sa bata nga, ginagawa kung ginatawag nga kinaiya. Nantawa bala ang bata, mga kaabyanan? Ha? Ang bata, mag-inaway na sila, magkinamugay na sila. O, magkinabugay na sila, magdinumugay pagani. Pero tapos nila dinumugay, after pila ka mga minutes, no, mga kaabyanan, balikay mo na sila. Mamuno naman. Mahampang ta. Di ba mga kauturan, mga kaabyanan? Amuna ang bata, mga kauturan. Pero kita nga mga tigulang, kisa, di lang ta bata daw, sobra pa ta sa bata, kaya nga man gadumot kita, mga kaabyanan. Pero siling sa Ginoo, siling niya dira, ang nagalapas, amo ang nagalapas sa sugo sang Dios. Kaya nga man wala gugma. So kung kita na gugma sa aton isig kapareho, kung anong mga instruction dira, no, mga kaabyanan, kay para man sa ila o kung sa aton, nga makapahalipay sa isa kapanimalay, nga ara lang, peace of mind, may ara, kalinong, organized nga panimalay, tsunami na mga kauturan. Okay? Nga man, tungod kay ang gugma ni Kristo, ara nagapatunga sa ila mga kaabyanan. Now, siling pagidiri sa 1 John 3, verse 8. Kung ang tao nakahibalo na sa kamatuoran nga wala nagaliwat ang iya kabuhi sin o siya anak. Amo ni kauturan ang sabat. John, 1 John 3, verse 8. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, take note, siling nga diri, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran tungod sina ang anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. Anong gihimo ni Kristo makatulong sa pagguba sa kay sa gawi ni Satanas? Gugmagali, mga kaabyanan. Gugmagid, no? Love gid ang gipairal sa Ginoo sa sining kalibutan nga ginapuy-an ni Satanas. Tisubong, mga kauturan. Ang iban naton nga pattern kag sulundan wala iban kundi si Jesus Christ. Ang gugma niya amo ang dapat naton nga pagasundon. Amo na nga wala na ikinawatay tani sa gobyerno sa barangay o kon sa diin pa. Kun nay gugma ka sa imo sig kapareho, kay dili na imo. Iya na na sa mga tao nga angayan dira. So kung dili imo ay hindi pagkuha. Okay, dili na imo. Amo na isa dira nga halimbawa sa gugma. Okay? Kag nung kakagin nga maghimo sing malain sa imo isig kapareho. Verse 9. Ang tao nga nangin anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala. Take note ha. Kung kita daw tao sang Dios, although nakasala ta sang una kay wala kita kay balo sa kamaturan, subong nakabalo na ta, ano himoon? Hindi magpadayon sa pagpakasala. Kay ang kinaugali sa Dios ara na sa iya. Amo na gali makutulan kung ang karakter ni Jesus Christ ara na sa aton, hindi na ta maghimo sing sala. Ano pagid? Kag tungod nga ang Dios amo ang iya amay, hindi na siya makapadayon sa pagpakasala. Ang aton gali makauturan kung si Kristo ara na gali sa aton kabuhi, di na ta makahimo sala gali makauturan. Oo. Amo na nga pangamuyo naton ang fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22-23. Kay ara na sa konklusyon, kung ara na na siyang bunga sa ang balaan ng Espiritu, wala na sing kasuguan nga maghukom sa imo. Nga man, ano paano pa kahukman sa kasuguan? It because kay ano ka na, no, nang hiluway ka na. Nga man, kay ang karakter ni Jesus Christ ara na sa imo. So yun ang Galatians 5 verse 22-23 amo nang sang resulta sa kinaugali sa tao nga iya sa Ginoo. Amo na gali makapinan basahan niyo lang dire sa inyo nga Bible. Ano pa gid? 1 John 1 verse 8. Ko nagasiling kita nga wala kita sing sala. Amo ning budlay ha, basi mo siling tanga nga maay ko suri sa iya kay way man ko sala. Ano sa niya dire? Ha? Kon magasiling kita nga wala kita sing sala, ano sa niya? Ginadayaan lang ang aton kagwalingon. Kag wala kita kay balo sang kamaturan. Kung magpakuan galit sa kagwalingon nga wala ta sing sala, ginadayaan ta galit ato kagwalingon. Mga kaabyanan, tanan kita na dagtaan sing sala. Gusto sa Ginoo nga kita mag-accept sa atong sala at the same time aton ina i-confess sa Ginoo agud nga madula ina sala, mapanas inang aton mga sala. Suno sa 1 John 1 verse 9, no? Ituad na lang aton mga sala kay nga ang Ginoo saranggid nga maka panas aton mga sala. Now, last mga kaabyanan. Suno diri sa Galatia 6:1-2. Karon mga utod, kun may ara sa inyo nga nahulog sa sala, kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, dapat magbulig sa iya agud mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Oh. Anong buts nga nung din makatulon? Once nga ikaw gali matured na sa pag-alagad sa Ginoo, kung nakita ni mo nga imo utod, butang tabi, ara siya nakahimo sing sala, nahulog sa sala, anong imuhimuon nga ikaw, ara sa insakto? Ha? Dapat imo siya i-encourage, dapat imo siya luwason sa sina nga sala, mga kaabyanan. Hindi kay itumukta, ha? Mga kaabyanan, labi na sa aton niya nga, tanan, aplikasyon eh. Sa panimalay, sa sulod sa iglesia, sa aton mga ginaubrahan, no, normal lang ang makasala ta, mga kaabyanan. Okay? Pero kung ikaw guided sa Holy Spirit, dapat galit naton sila buligan, nga mapabalik dira kay Kristo. Padayon, pero dapat himuunin niyo ini sa malulo nga paagi. No, amo nang usahay ni dalag-on ta ning malulo. Kay inbes kay maghambal ta sing malulo, usahay sing alanta, usahay dako tingog ta. Di amo ni makautoran aton dalag-on subong. Okay? At least kabaluta nga amo na rin dapat buhaton kung kita naga pakita sang matuon nga gugma, no? Dapat malulo gali. Kano pagid? Kag mag-andaman kamo sa inyo kagalingon kay base kon kamo makasala man. Usahay makauturan kung may taong makasala daw i-judge ta dayon. No daw feeling naton daw kita walay sala. Pero anong siling sabalan kasulatan? Dapat mag-andam. No? Di kung ikaw subong ara sa wala hiluway, wala ka sang malain ginahimo, pero dapat always andam. Kasi si Satanas wala ga tulog subong. Gapangita siya we kung paano ikaw nga masiud niya. So dapat always kita careful no, sa aton nga pagkabuhi. Verse 2, magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Okay? Ano pagid? Tungod nga kung ano, kung amo ina ang inyo himuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Wow, mga kauturan. Ano daw himuon na naton? Magbinuligay. Ti isa-isa sa aton may kanya-kanya nga problema. Problema pinansyal, problema sa panimalay, problema sa kabataan, problema sa ano pagid? Trabaho, problema sa kalanon, damo mga problema sa aton makabinan. Oo. Pero nang balita, magbinuligay, no? Magbinuligay sa isa kag isa makauturan. Ikun may ara ka dira kung wala to siya sa kalanon, hatagan mo eh. Oo. Sister, may ari isa ka kilo, direyaya nga bugas, oh. Di, salamatan mo eh, nga may ginmulig sa imo. Kay wala kaya mo. Okay? Amo na mga kauturan, as a Christian, bilang katauhan sa Diyos sa sininga kalibutan, mga kaabyanan, kung wala ning gugma makauturan, suno sa 1 Corinthians 13, kung wala ning gugma, wala gid data kita. Amo ni makauturan, ang gugma importante. Una, gugma para sa Ginoo o kon sa Diyos. Okay? Amo ang pagtuman sang iya mga sugo. Ano niya sugo? Ha? Dili magsimba sang maris Dios, dili magluhod, kagani katatlo, dili gamiton ang ngalan sa Dios. Ikapat, remember the Sabbath day to keep it holy. Amo ni sugo sa Dios, mga kaabyanan. Tiko na igugma kita, aton inatumanon. Daresi na ang anum ka mga kasuguan, iya na sa tao. Exodus 12, Exodus 20 verse 12 up to 17. Amo na mga kaabyanan, once nga arat na nasa aton, tungod kinabugayan kita sa dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, hindi na kita makahimo sing sala makabyanan kon ang bunga sa Holy Spirit ara na sa imo kana sa imo kagnakon way na tauras mga kabyanan gani siningab eh gusto sa Ginoo ng iya gugmayara na sa aton no dapat kita may ara response sang iya love nga gihatag sa aton response na lang mga kabyanan okay kay tapos na kita niya ginpakamatyan tungod sa iya gugma. Gani sining gabi aton pasalamatan unsa tanan ang Ginoo nga at least naka tuon kita sang pulong sang Dios. Kay subong man aton pasalamatan ang aton nga pinilangga nga CEO Dr. Remilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kay subong man sang aton nga radio technician sining gabi Sir Janry Bertis. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Dalayawon nga amay nga yarakas kita saan sa mga langit, sa gihapon kami nagabalik sa pagpasalamat tira sa imo, nga kami nakatuon sa imo mga pulong. Luyag nimo nga kami magasunod sa imo karakter nga ginpakita sang diri kapas kalibutan. Bisan sa likod sa kabudlayan, bisan pa sa kamatayon, imo ina ginantos tungod kay ikaw na kahigugma sa amon. Gani salamat Ginoo sa sina nga pagpakamayo nga imo ginhatag nga sa amon nga sa diin instead nga kami amo ang makaangkon sa sina nga kabudlayan pero ikaw ang nagtubos sa amon tungod sa dili matugkad ni mga gugma kani buligi kami nga amon ina ma adumduman ang imo ginhimo at the same time amon ina makabuhi sa dili namon nga pagkinabuhi sa sini nga kalibutan. Kani ikaw again magabless sa tanan nimo makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man nagalive through Facebook. Ngayon nga mga pulong, dili madula sa among tagstagsa ka mga tagipusoon kagunahuna. Kag sa sini nga gabi, samtang kami magapalawlay sa mga katulogon, ikaw magaproteksyon sa amon, pagi si mubalaan nga magtunda. Kag buliging amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya panimalay, ang proteksyon may panglawas ilang maangkon, subong man sa amon niyang station manager, Sir Jose Albanyes, ang proteksyon sa gihapon ila maangkon kag ang maayong panglawas kag subong man sa tanan nga mga staff sa XFM ikaw maghatag sing protection sa ila kaalam nga langit nun sa ila mga bulaton subong man pod sa ila mga panimalay kag salamat Ginoo sa imong gugma kaluoy nga imong ginhatag sa amon ikaw maga tipig sa amon kabuhi halin sa sining sinimana tubtob magkitanay kami sa adlaw nga Friday. Kag salamat sa pagsabat nimo sa pag-amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Ay inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless sa inyong atanan.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Oras City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sunphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold.
4: Sunphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
4: world. Sunphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga.
7: Natutulog ka.
6: Lalamya-alamya ka sa trabaho.
7: Magkape ka.
6: Mag Sunphone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na. Para maging alerto ka.
4: Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na?
6: Gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Natalie Escalona Botole, Tangligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Yeah,
7: mga katropa. Exciting!
15: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabinin sa init sang adlaw, ilabi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
20: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay.

0: na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Exciting!
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: X FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit!
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting!
14: Branded niya second-hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor, gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang namo. Maduti ka gid nga fresh.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid.
1: Na all-in-one.
2: Sa presyo magaan.
1: Salzone Plus
2: Herbal Oil.
1: Assist the pain.
3: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tigil sa nawad na ako pagbiyahe. Ang assist the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom sang assist the pain.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako, si Rodels, ang takuli. Damo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa
5: bibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape di lang puro tapang, dapat sakto lang, parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon

0: As herbal soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Natalie Escalona Botole, Tangligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Tuoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodelas ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Sister Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntugin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsanthol Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the alkaline vitamin C, at samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: isa ka mali pa yon nga Domingo biskan masinolobon. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Makaupod nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Kag nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Excited.
0: Hey, Domingo.
1: Yes, today is the first Sunday of July.
0: Oy, buwas, masugod na ang ano, ang impeachment trial?
1: Kuno man.
0: Ambot, hindi man ko interesado.
1: Ako hindi man.
0: Ako hindi na ko gusto mag-istorya regarding sa mga muna-muna. Ang gusto ko ya, arang kong programa, taya, lipay-lipay lang gid yan.
1: Ay, correct ya.
0: Okay, ma-stress ka lang na yan sa ila. Ah.
1: Oo, tapos makauli, mambal mo lang sila yung wala man i-evidence.
0: Diba, nagambal ko nga hindi na lang pag-istoryahan nga ang iopin na.
1: Ikaw na ba?
0: Giyatag na sa mga taga ano sa mga taga AM. Pero no nga ano, nauna pa ang impeachment trial kaysa sa sino ang pasabton sa mga involbado sa flood control project.
1: Abi ko na hindi pag-istoryahan.
0: Kabalo sa mga... Welcome tanan-tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region kag Panay Island. Nakatune in ang mga taga Bacolod pinaagi sa XFM 103.9 upod ta broadcast technician katropang
1: Chris.
0: Grabe ya. Digit pagbuyan ngalan niya Chris ba? Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct! Sa Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shooty Boy
0: Bibiron. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: KKK. Correct! Samurai. Kaya giningadlan tata siya Samurai yaman. Paano gani nga nag-come up sa mind ang samurai na saya man? Si Supremo lang na saya. Nga may, may samurai dala ako. Eh, si Iotek sa akin ko na ba?
1: Do ako mo lang ito nag pagambal mo bala nga nagasugod sa letter S.
0: Ambal mo samurai na yun. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5 sa radyo, kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City, Negros Occidental. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: Janray. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct! Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Kuya J. Lasala mo?
1: Pila tuman.
0: Pila sala mo.
1: Langkit bala.
0: We?
1: Si Antike.
0: Oo. Pero pila gid man ang sala mo.
1: Damo-damo.
0: Damo-damo? Oh. Kay ano gani?
1: Kay agi ko mo.
0: Wala labot. Kay ano gani? Ha? Sa akon sala.
1: Dako-dako gani. Kaya nga ikatatlo mo niyo.
0: Sa akon sala.
1: Oo, oh, una-una. Sa akon sala. Sa akong sala, sa akong matuntuod yung dako nga sala.
0: Live man kita makitaan subong sa TikTok. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy Official, kay gwapo ng among na video card. Wala naga, ano, wala naga splat-splat kag naga blurry-blurry ang among graphics. Sa Facebook mo man, Troy Tisoy 2.0, liog na lang ko like kay follow. Ang sa TikTok, mabatian nyo tanan ang mga sunata kag commercials nga amon na gina-air. Kag makitaan nyo man ang amon guwapo kag guwapa nga itsura.
1: Correct.
0: Ngitaan nyo lang da, Troy Tisoy Official, guys. Kay subong nagapamati na ang nagapa-shout out si Tito Alan Cordoba sa Bulubulo. Dira sa Cadiz. Always gina siya nagapamati sa XFM. Tara na. kay Kaito. Kung wala gani na munitsura, butsilingon, nag-music kami na, mabatihan nyo manada sa TikTok, hindi na bala mag-demand, bala ka kadugay, magsugod. Kaya may programming kami yung ginasunod dia. Hindi na dia radyo walwal nga. Paga, sugod nung palang intro, puro sa lang tanang walwal. May music kami dia. Ang oras, 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: XFM Turbo.

0: Kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Kapurma ka ba? Habi mo nga concentrate ka, ha?
1: Ano mo lang, Indian man.
0: Balik na sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Babaskog ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Acknowledge siya na si Jomarie kag si Lupin nga nagilantaw sa aton nga
1: grabe ba Lupin
0: sa aton nga TikTok kag the rest of the gang dira nga nagasubaybay kag si Migo ko Moody Andalina shout out Troy may time visit kuda sa imo maayo basta may kwarta ka lang adala
1: correct Lupin pala na subong basi Naruto na Jackson.
0: Lain man ni si Migo Komodi Andalina taga Cadiz ni saya si Apple Santiago mayong gabi John Mark Barbo hello mga taga Cadiz Cadiz Farm nga mga upod sila ni Tagray si Burnok si Omar si Gorjon si Peter Ludi kag si Inday from John Mark Ascenda ay may barangay tinampaan Cadiz City.
1: Wow!
0: Damo mo tika Cadiz siya mati sa ito, no? Lamat gin ah. Ang imo daya FB Live may ara kada?
2: Wala pa sa minaglant.
0: Luloy ba? Ah, mayong gabi man, Dolphy kag Troy, bisan ka sakit ang chan ko gapamati ikuya Japon sa inyo para makaharak-hak.
1: Oo ah. Guest 2
0: kung sino naman ni siya. Guest 2.
1: Si Amor?
0: Ano yung first name?
1: Sino ga ini?
0: Si Manananggal.
1: Si Manananggal.
0: Di Amor. Gasakit imo chan pamanyo Santon Plus Herbal Oil.
1: Correct.
0: Wala ka ng bakal mo.
1: Ihapa lang dayon aka magwa lang na.
0: Oo. Oh. Ihapa kay igwat imo buli. Para magpuswak ang
1: ah, basta!
0: Panuhot, ah!
1: Oo, ah!
0: Pwede na ka magaling katawag, guys, para masadyan, makami subong gabi. Most especially, kung ma-participate ka mo sa amon program.
1: Panuhag ka mo din sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Ah, Katropang Troy... Kag Dolphy, gila shout out ko gali ang duwa ko ka best friends nga si May De La Cruz kag si Arjin Sarua, nailang gina kay natabunan. Sarua kag request ko dayon nang dumating ka para si para sa Ila Troy watching from mapuros na ng mga taga Cadiz ah. Si Lee Fardigno bisan taga Roha siya. Mangayo sa kuno sang radyo nga iya ka XFM sa guy.

0: Manatag yapon ka. No? Kabalo ka mo, ang ini nga mga radyo na to, station by station, di ba?
1: Ba? Sa din ka na nakuha sang station by station man?
0: Ay, gimemorize ko.
1: hindi pwede nga naka-personalize lang.
0: Pwede.
1: May caller to sa line number one. Good evening, caller!
2: Good evening.
1: Mayong gabi. Pangalan? Hello, mayong gabi.
0: Hello?
1: Doon nag-hello ka naman.
0: Hugan na good evening pag ganito sa...
1: Leo ko na mute. Leo ko mute sa radyo. Mute ang radyo. Oo, mute ang radyo. Anay, sir. Sa cellphone lang rikta pa mati. Okay na?
2: Hello? Oo, good evening, Troy.
1: Batian mo na kami?
2: Oo, oh, bati yun.
1: Very good. Napatay na radyo mo?
2: Patay na, namit na
1: lang. Ikaw san o? Ngalan, anay, ngalan.
2: Si Joel, ah, Joel.
1: Taga din si Joel?
2: Murcia.
1: Baka kalayo.
0: Wow.
1: Bation kami na sa Murcia?
2: Bation lang.
1: Hindi lang pag sulit-sulita. Bala kayo mabatian manamon. Pila na edad ni Joel?
2: 25.
1: Nakakita mo. Anong obra? Yan, bala lang bala. Anong obra?
2: Manginasal.
1: Ha?
2: Manginasal.
0: Ano to?
1: Manginasal. Balikro ka sang manginasal?
2: Oo.
1: Sa diin nga branch?
2: Rin mo lang sa Bacolod.
1: Sa Bacolod? So wala ka na sumong sa Murcia, rin ka sa Bacolod?
2: Sari ko na Bacolod, pakailapit ko ng Bacolod.
1: Oo, katultol man kami. Tuduhi ba lang yung mga tingog, bla? Hindi pang loudspeaker mo cellphone, be? Para klaro sulod mo. 25 years old, empleyado sang Mang Inasal. Pila ka na katuig o work sa Mang Inasal? Ako.
2: O pala, mga duha tuwik.
1: Oo. Nga, magambal ka nga gasulit-sulit ka dyan. Hindi pwede nga straight lang isa.
2: Para pala nga maklaro pa din ako.
1: Klaro naman nga daan.
0: Hindi na namon kailan pa mag-echo, ah.
1: Pila na kabilong nubya mo sa edad nga 25?
2: Wala pa. Troy, kay... Pisikit sa ano, eh.
1: Wala mo madala sa Anle Rice?
2: Basta pa lang ang ano natin na kumigan na hiwa pero hindi ko pamatid mo kung sa inyo ko lang ang program dito at video na enjoyment na kahit doon kasadya sa inyo program sa kada gabi.
1: Aba, do galapad man nga munti na isa yung balan na ba? Pero na-appreciate na mo, kayo na-appreciate mo man kami.
0: Gani.
1: Mamala na mo.
0: Imitara man si Jewel Torre, okay. Mamati isa mo.
1: Di mo na sa tagiya sa mga nasala, ay na iyaya. Chicken nasala iyaya. Chicken nasala ka Joel Torre ya. Nagpakay mo iyaya. Mambal ka pa nga sila na. Chicken gani.
0: Oo na lang gani.
1: Dinda dapat branch sang mga inasal na brand mo sa Bacolod.
2: Pero nagsama yun sa may... Pakadto downtown.
1: Sa downtown na lang, guro? Downtown na lang, hindi kayo pakadto sa downtown? Duha ka na nakatuig, di ba pa sa ulo? Pero may gin... Pero may gin pangaluyagan ka sa upod mo, wala?
2: Wala pa dito.
1: Pigaw.
2: Siyempre,
1: ano?
2: Ay, wala. Pagitman kay... Kung ara ka na sa sunod, busy kabi-abi, hindi ko wala panahon sa silingawag.
0: Hindi ko yung pati.
1: Hindi ko yung pati, busy.
0: Kadamot na babae, da nga ano sa inyo.
1: Huya lang sa guro, nga luyag. Maluyon ka? Maluyon?
2: Medyo may gamay.
1: Joel, torpe ka, in short? Ate na utod, kaya may medyo gamay, gaman sa tod. May gamay sa ngalitik. Sa iyo tagi pusoon kay nga daw hindi pa siya maka ano maka move on guro la takabalo ni sang iyang inagyan pero dugay-dugay ni sa atong istoryana ay mamuad gini siya
0: amoged
1: pamuaron ta gini siya
0: mua.
1: Ang problema kay nautod siya amo na pinakadako ang problema pero i-try ko nga ano i-dial ang iyang number kay para makonekta siya or basi ko nalubat sorry na lang gid siya hindi ta ni matigayon pero may pantawag ta diya no gani Mangaranon ta, wala tang pantawag.
0: Correct.
1: Oh, di ba?
0: Oh, 0912-0076-793.
1: Are, Kring? Are, may nagtawag man di sa piyak? Hello, may gabi.
2: Hello, good evening. Good evening.
1: Yes, sino ni? Okay, okay, wala ka sabat. Oh, Joel, kau ni Joel?
2: Oh, ako
1: niya, okay, okay, okay. Si Joel kagid man.
2: Siyempre, ni Boa.
1: Daw naglain ng tihog mo, aw.
0: Gani man.
1: Tagadiin ka, be? Tagadiin ka, be? Awi ka sabat.
2: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
1: Tagadiin ka, be?
2: Yari sa mursa gani.
0: Oo, siya. Correct.
2: Ano?
1: Sa diin ka may kobra, be? Sa diin ka kobra?
0: Sa diin ka kobra?
2: Eh, sa doi, sa dongtan, sa manginasal.
1: Ang naglaing yung tingog, no?
0: Nga nga, doon naglaing tingog mo?
1: Pasakay naman to, odla! Si Joel ka, hindi!
2: Ah, rat naman, bago lang ito nagtagwalayin ang utod lang ko sa kadali.
0: Naglaing na tingog mo. Doon naglaing tingog mo?
1: Basta, ha? Save ko na yung number mo. Yeah.
2: Eh, ano eh.
1: Pila na?
2: I-plug lang na, i-plug.
1: Pila na gani edad mo?
2: 25.
1: Saan din ka gani sa Mursya?
2: Sa ano? San ganito?
1: Sa?
2: Di sa ano? Sa di ba lang sa mga Mursya sa may ano?
0: Sa diin gani? Sa diin gani? Sa diin?
1: Maako sa hindi.
2: Ari lang di ba?
1: Ako na!
0: Sa diin gani?
2: Sa ano, sa may kansilayan.
1: Ha?
0: Doon kalayo mo na sa kansilayan sa Mursya?
1: Hindi, ito pala kansilayan. Ginambalya sa akong gina.
0: Oo bala.
1: Paktangadaan ko ng ambalya.
2: Ang Mursya, kansilayan sa lapit-lapit.
0: Abaw, sino sila yung simo man? Daw, ikaw pa ba lang gapuyo sa Mursya ba?
1: Sino ngalan mo kay Liwat?
2: Ang Mursya, ang kansilayan ba? Niwala na sa kansilayan sa Mursya.
0: Hindi, na ibalay sakop mo.
1: Hala. Ang ngalan mo ganis, okay, ngalan mo Liwat, nalipat ko.
2: Kansilayan Mursya.
1: Oo, oh, gani, sino kay ngalan mo, lipat ko?
2: Eh, Joel.
1: Purok ano ka sa kansilayan?
0: Oo. Oh.
2: Purok one.
1: Wala man ang marakwata.
0: Natilingan ka daw.
1: Hindi, hindi si Joel. Hindi si Joel. It's okay na yung matutuon ka pangalan. Tapos sige na. Ngalan mo?
2: Ang mga gani.
1: Hindi kita mga.
0: Hindi, ang ikaw pa sa kopa.
1: Nga wala ka nubya. Nga wala ka nubya.
2: Magkukulan to na atas.
1: Nga wala ka nubya gani.
2: Ha?
1: Nga wala ka nubya sa edad nga 25. Akadugay magsabat amo lang ginapamangkot ko simple-simple. Karon ta lang kay istoryahon ah. Dire ko ay sa piyak Menggab e.
2: Hello sir, try good evening.
1: Menggab e, pangalan migo, taga diin kao.
2: Si Rodel from Iloilo.
1: Oh, nagintra na maluwat si Rodel.
0: Oh, ka naman Rodel. Oh.
1: Tika musta Rodel sa kadugayon sa panahon nga katawag ka Liwat.
2: Sir Troy, why may nagpanawag sa akon?
1: Ara na naman. Damo-damo na ito gani ka pinanawag sa mga kalima katatlo nag-intra sa amon.
2: Why, pinag-text mo isa ba?
1: Ha?
2: Isa-isa, why nag-text?
1: Ngalan mo, ngalan niya kay Liwat doon?
0: Si Rodel.
1: Rodel, o. Oh. Din si Iloilo, gani Rodel?
2: Sa, ano, sa Sara.
1: Sara ka naman,
0: Subong. Oo, sa Sara ka naman, Subong. Din ka mo yun na yun sa Sara.
2: Sa poblasyon.
1: Ara ka sa Subang Sara, kunari ka si Iloilo.
2: ari ko subong sa Sara.
1: Ah, kalayo ba? Mm. Ano na napangita mo ganit sa isa ka babayi?
2: Ang ano na, Troy, masaligan kag matandos kag
1: kay amo nang imo gipangita.
0: Tingala ko man nga wala sa may nagatext imo kay amo lang ginapangita mo.
1: Lain na subong ang mga babayi, hindi na na pwede ang mga masaligan, mapinalanggaon. Liwatabi, liwatabi.
2: Ang matandos, masali, ano, matandos, responsible.
1: Hindi gani, amun na, mga responsible. Ay, abot ang mga responsible, responsible. Amun na, eh. Lain, lain, ibaha, ibaha.
2: Ang ano, sige, Troy, ang... Ano eh, ang... Ano, parehas kami may work?
1: Hindi gani, amun na, ano man ayaman. Ano wala. Ano work mo da sa Sara ho?
2: Ano janitor lang sa Troy.
1: Ti okay na siya pero hindi amo na ang dapat mo pangitaon sa mga babae subong. Dapat lain. Ano gani Dolph ang dapat pangitaon subong Dolph?
0: Mga maldita.
1: Na.
0: Mga traidora.
1: Na.
0: Mga tamaran.
1: Na.
0: Ah, ang pinakaimportante mga bighalan.
1: Tinakwa mo, Rudel?
2: Oo, oh, sir, well, oo.
1: Oh. Oo, oh, natawa ba lang may matext na dahil sa imo. Mga pilang edad?
2: 25 to 28, sir, Troy.
1: Oh, sige, hinahinaya lang ha. Maglawag isang number, ha. Go.
2: 0967-236-6344.
1: Oh, saan na may matext na ha? May matext na ha? Thank you, Rudel. Bye-bye. Itigar siya mga taga-Sara. Okay, balik na liwat sa line number 2. Good evening.
0: Joel?
1: Hindi na ni si Joel. Ah.
0: Gani?
1: Hello?
2: Hello?
1: Oh, sino ni?
2: Hello? Si Apple, ah. Mahingga, Betroy, ah.
1: Oh, si Apple. Di si app Apple. Naman, eh. Ah, naganda. Bebot, bebot, bebot, bebot, bebot. Taga-tihin ka, Paul?
2: Po.
1: Taga-tihin kao?
2: Taga ano Troy, Ruas.
1: Kapis din sa Ruas?
2: Sa Lipunan.
1: Sa?
2: Lipunan, Troy, Lipunan.
1: A Lipunan. Pilan na edad ni Migo Apol?
2: 29, Troy.
1: Nag-work?
2: Sa waiter.
1: Wow!
0: Wow, sa diin!
1: Anong ngalan sa restaurant?
0: Oo.
2: Troy?
1: Ngalan sang restaurant or ginaobrahan mo bilang isa ka waiter?
2: Ah, Bar Troy Bar.
1: Ano ngalan na lang sang bar?
2: Ano?
1: Da ka gobra, wala ka balo. Ano?
0: Ka mga misteryoso, blang subong sa aton caller.
1: Taga dingi di ka wao. Taga dingi ka lipat kayao.
2: Bago pa man lang sa Bia Betroy sa ano, Ruas.
1: Gani taga din, gani ikaw?
2: Taga ano ko, Troy, Manila.
1: Manila?
0: Manila, prong iya nga, pakabisaya. Paano, no?
1: Hindi, taga Ruas, gini siya. Ang imo na lang
2: pra... Taga ano, Troy?
1: Ang imo na lang... Ang imo na lang province, wala labot sa Ruas, din, gini ikaw ga pulian.
2: Sa ano, Troy? Bisaya sa Binyo,
1: Kason. Ang imo bala probinsya diri sa Bisayas, ah, hindi lang tong sa Manila, ah.
0: Oo. Din ka gidi ka puli. Di ka puli sa Bisayas.
2: Sa Balasan, Troy, ah.
1: At taga Balasan, kagali. Pila ka na da kasi mana sa Ruas, alin sa Balasan?
2: Troy.
1: Pila ka na da kasi mana kung ka binulan dira sa Ruas, alin sa Balasan?
2: Mga ano pa lang, Guru, Troy. Sobra pa lang isa kasi mana.
1: Amo nang hindi ya pa masa ulo ya ginaobra.
0: Wow.
1: Ano oras duty mo?
2: Adlaw try to adlaw.
1: Ihambal man bala oras ang akon pamangkot sa bat mo adlaw. Ano oras sa adlaw? Bao Ginoo ko.
2: 7
1: to
2: 7 try ya.
0: Sabta san o?
2: 7
1: to 5 PM, 7 AM to 5.
2: Oh.
1: Bugrabi man ang nga barbala city sa aga open na.
0: Kasi waiter ka sa aga, macho dancers gabi.
1: Ano to, yo mo sa amon, may guwapol? Daw hindi kita yung mag-iintindihan, nai? Daw puro sana mga misteryoso.
0: O gani. Ang
1: tanong cooler. Daw hindi sila mapadakop buhi, no?
0: Pimirong, ano ha, pimirong Domingo pa niya.
1: Ano na to pamangkot ko sa imo man? Dahil lang kinalipat na lang ako. Apol!
2: Matroy?
1: Oh, ano na? Kapangita sing Nubya, pilang edad?
2: Ah, 29, Troy. Kapangita ko, 29 lang dami.
1: Wala ka pa Nubya, bisan na linto sa Manila, pagpapuli mo, wala ka to magimbiyaan?
2: Ah, samaran ko ka ang manuginto.
1: Pero naka-Nubya ka,
2: oh? Ah, may haram na.
1: Pila bilog?
2: Ah, siguro mga 12 na, Troy.
0: Bawa! Ah?
1: Kapugwa, puli sa guro ay.
0: Guwa,
1: guwa, ba? Dumapatin ako nga. Macho dancer ni Giobra pa gabi mo. Macho dancer ka, hindi?
2: Ah, dati, Troy.
1: Eh, ambal.
0: Sinin ko kita.
1: Paano mo napanimawan nga macho dancer sa Dolopao?
0: Kasi, oh, 7 to 5 lang sa...
1: Saga.
0: Saga. Ti pagkagabi, maan mo saya.
1: Ba, balaan mo gid yan, no?
0: Oo, eh.
1: Yan ang tawad na Facebook. Kaya kung ano kong guwapo, be. Be, kaya kami Facebook mo, be?
0: May Facebook ka, wala.
2: Wala, Troy.
1: Macho dancer. Wala Facebook.
0: Oo.
1: Oh, gaya kami na sa ngoblas mo nga sa picture.
2: Private, Troy. Private.
1: Private.
0: Private man.
1: Oh, describe yourself na lang, be, ha?
0: Oo.
1: Be, sa imo nga, ano, ha? Sa imo nga makitaan sa spiho? Hindi magkadlaw, wala kaladlawan?
2: medyo malang, Troy,
1: eh. Eh, describe yung mukhang galingon.
2: Medyo malang may pagkaano.
0: May pagkaano?
2: May piolo, ha?
0: Wow! Papapi ka, ha?
1: Piolo, ano apelido? Pascual o kung piolo, askal?
2: Piolo
1: Askala. Good.
0: Wow.
1: Ang height, mga pilang height?
2: 5'4", Troy.
1: Hmm? Sa height pa lang, balda ka na kay Papa P.
0: Ganyan man.
1: Oh, ang ano?
2: Joke.
1: Ang...
2: Joke lang, Troy. 5'6".
1: Mara naman, ipasakaan naman. Ano, kid ba lang? Tuod na.
2: 5'6".
1: Amo na nga, wala ka mag naseryoso sa mga uyab, kaya wala ka mag istorya, tarong.
0: Ganyan man.
1: Na. 5'6" height mo. Ang nauyab, ang nauyab mo 12 na kabilog.
2: Troy.
1: Mga 12 na nauyab mo?
2: Ha?
1: Mga 12 na kabilog na uyab mo?
2: Oo, oh, dati Troy.
1: Mga tawo gid na. Mga tawo gid na, Apple.
2: Troy?
1: Mga tao na nauyab mo ang 12 na kabilog?
2: Grabe naman si Troy. Si Troy tao eh.
0: Sa 12 nga ina, pilang agi.
2: Ay, bawal allergic
0: na. Ano kaya ako na iya?
1: No, guys, no, si Piolo Pascual ko no guys. Pero pila to kayo edad na pangita mo?
2: 28, 27, 29 Troy.
1: 27 to 29. Sige, plug that number mo kay Galantaw sa buong nga. Kung friend nga si Ma'am Kix Gonzales Malundo. Ang friend naton nga...
2: 5'6 lang, Troy. Hi, Troy.
1: Wala po kayo katapos. Sambal. Karoon lambal na. Nag-greet ko pa ganing. Amon manggarano nga friend. Si, yes, si Ma'am Kix Gonzales Malundo.
0: Malundo.
1: Happy viewing. O, sige na. Ano tambal mo?
2: Height. Ang height lang tayo, Troy.
1: Ay, i-plug na dadang number mo at tapos sa tada.
2: 09-991-868-7130.
1: Oh, isa pa.
2: 09-991-868-7130.
1: Tiga-tiga ba?
2: 0991-868-7130.
1: Damaras man sa kilala ko.
0: Sa rason gani? Basta Pimiro Domingo, panoob ka man sang kamangyan, be?
1: Lewat be, 0991-868-7130.
3: Liwat isa na lang. Sino na inainuan?
0: Hello?
3: Isa, isa pa para makuha. Isa pa.
0: Last na lang.
3: Oo. 0991.
2: 8-6-8-7-1-3-0
0: The best.
3: The best. Lamat, Migo Apple. Mayang gabi. Regards da, ah.
2: Sige, Troy. Mayang gabi.
3: Mayang gabi man sa Migo. Mayang gabi man sa Migo. Kung si Bongbong na taga Roa City, Galantao, via TikTok. Kag ang, ari, oh. Mayang gabi sa Team Briggs Philippines Armored Operation.
0: Wow, toon.
3: Watching from Quezon City, alin kay Haan Perales the Second.
0: Wow, thank you so much.
3: Mayong gabi ko ng bal ni Ma'am Kix Gonzales Malundo. Siguro ba si Buas, di ba may office na ta? Monday?
0: Yes.
3: Oh, daw padulungan tanaguro ni Ma'am Kix ang ano.
0: Kabay pa.
3: Sang pala niya gahon, sudan lang.
0: Oh, correct.
3: Madala na ta kanon, niya lang sudan.
0: Hindi, Ma'am, maluto lang kami sa ang kanon.
3: Oo, oh, matigaan lang ta.
0: Matigaan lang kami.
3: Padala yata di sang ano, sang lechon.
0: Kabay pa.
3: Oh, lechon nga.
0: Paksyo?
3: Hindi, dragon.
0: At least makatilaw ta dragon.
3: Gapamati pa yung Kuya Troy sa radyo, kagilanto sa TikTok. Salamat, Bongbong! Ano yung request yung kakanta man? Gusto naman, kamo naman ma-request wala. Oo, oh, okay, para malipay man kami. Pero sa subong, ako lang anay ma-play. Dali lang gida. Wala ko pa na-preparar ba? Ang oras... It is now 3 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dolphy lang ka.
3: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kag sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen nga para gusto magguwapo kag guwapa.
3: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pang phone, pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
0: Exciting!
3: Dali lang, gidla. Ay, nangakon nga. Nabuta nga jingle. Gasa la set! Damayong gabi!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM. Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 18 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Oh, Patasan!
0: Ah, Patasan! Merap ko! Oh. Ikaw na untat!
2: Hindi, hindi mo mapapirde, ya?
0: Si Jeron na ang bahala sa inyo, Troy, sa Lunes.
2: Sino?
0: Si Jeron, hambal ni, ano?
2: Ni Ma'am?
0: Oo. Jeron ako nung bahala sa aton pang sudan sa, ano, sa Lunes. Ma'am, hindi lang ni bala hambal nga sa Lunes lang. Dapat Lunes, Martes, Merkules. Uy,
2: Amo ni bala mama ang ginatawag nga isang linggong pag-ibig.
0: Isang linggong pagsudan-sudan ni mama. Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
3: Hello. Good evening, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan?
3: It's back me. Why?
0: It's back me? Back to you?
2: Back to where you belong.
0: Who's this?
3: Si Olan.
0: Si Olan. Oh, Olan ng ano, Manduriao. Kamusta na?
3: Kahit wala.
0: Anong kahit wala na sabi? Sabi mo, may nag-text sa iyo nung nakaraan.
2: Di ba?
0: Meron na.
3: Kasi yung mga sincere kasi ng mga ano nila, masyado silang ano
0: eh. Masyado? Yung
3: mga hanapin ko.
0: Ano? Masyadong ano?
3: Yung mga sincere makausap, parang maniloko, hindi maayos.
0: Hindi maayos? O baka, baka ikaw yung hindi maayos kausap?
3: Hindi naman kasi, puro mga iba ka nag-text sa akin, hindi ko alam.
0: Ilang taon yung mga nag-text?
3: Mga 40 pataas eh.
0: Okay na yan! Na, ano na yan? Pensioner na yan, hindi ka na magugutom. O di ba, ayaw mo pa noon? 40 years old?
3: Ayaw ko noon, gusto mo sana mga babae. Gusto na yung mga ano lang, mga kalog na lang para masaya.
0: Alam mo yung mga 40 years old, tingnan mo muna kung maganda pa ba at
2: yes,
0: sexy.
2: Of
0: kasi
2: course.
0: Yung 40 years old, magkalapit lang yan sa 39 years old.
2: At saka, ang mga ganong edad, mga hot mama yan.
0: Oo, kahit buka na yan, pero sarap-sarapan yan. Hindi ka pa ba nakatikim ng 40?
3: Hindi pa, Idol.
0: Pues, tikman mo si Dolphy.
2: ano, gusto mo?
0: Ayaw mo ng 40, bigay kita sa 60.
2: Oh.
0: Oh, yun.
2: Deal
0: or no deal?
3: Deal, Idol.
2: Deal. Okay lang.
3: Malay mo lang, Idol, bago sila ako malipat sana sa ano, makapasyal sana ako din sa ano, sa Negros ba yan, sa Negros?
0: Ang tanong kung kailan ka papasyal ang Negros?
2: Yes!
3: Kasi kung kailan may schedule ng Negros namin, kasi may bagong project kami sa ano, Sarangani, yung Nalindol ba, Idol?
0: Oo, dito sa Negros, meron kayong ano, meron kayong upcoming project?
3: Mm-hmm. Wala pa naman, kung pala ko sana, kung bago kami lilipat, makapasyal sana ako din.
0: Saan kayo lilipat?
3: Baka sa Mindanao daw?
0: Sa Mindanao.
2: Oh, ang layo.
0: Layo, oo.
3: Yung Nalindol ba idol?
0: Oo nga, Sarangani province sa ano, sa probinsya.
3: Sarangani province. Oh.
0: Sa probinsya ni Manny Pacquiao, sa Gensan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, doon ka naman maa-assign sa Gensan.
3: Oo, nanusin po sa akin na ano, ng log, doon ka muna sa ano, pwede ba? Sige boss, okay lang, sabi ko.
0: Oh, pag ayaw mo, edi mag-resign ka.
2: Ang layo.
0: Mm-hmm. Gusto mo ba, Dolphy, sa mama ng Sarangani?
2: Ha?
0: Doon ka na lang, parang maninggiti ka naman kasi.
2: Ano? ito ang tawag na, ano, pitoy langoy.
0: Hindi, ganito gawin mo. Kasi meron na namang may nagtitext dyan sa'yo, di ba? I-meet up mo muna. Baka, baka yung forever mo nasa 40 plus. O magpo 40. Yun. Di ba?
2: Saka baka nagsisinungaling lang sila ng mga edad nila.
0: Oo. Nakita mo na, nakita mo na ba yung ka-text mo? Yung ka-text mo, nakita mo na sa Facebook?
3: Oo, hindi nakita ko na personal. Sabi niya, nasa 35 siya. Ganyan. Tapos pagkita namin, ang laki. Hindi lang sana ako na, ano, hindi mo na akong marang, ano, yung, tao dito, yung pinupulaan ba, yung katangian ng isang tao. Hindi mo sana, pero ayaw ko na sana. Gusto ko sana maging honest lang.
0: Ah, oo nga, eh. 35 nga yung sinabi niya, eh, hindi naman natin yung ginusto na naging chubby yan, kaya nagiging 40 yung
2: nga,
0: edad
2: eh.
3: Hindi, sobra na sa 40 idol eh.
0: Nagkita talaga kayo, nag-meet kayo in person.
3: Oo.
0: Taga-Iloilo din? Taga-Iloilo din yung babae?
3: Oo.
0: Wow.
3: Yung isa, sabi ko, ano ba ito?
0: Medyo mataba. Maputi ba? Maputi?
3: Maputi din, pero talaga hindi ko mabubuhat yun pag ganun.
0: Hindi naman yan buhatan, yung sukatan ng pag-ibig. Dapat, gusto mo talaga, nabubuhatin talaga.
3: Oo, mabubuhat. Mabubuhat talaga.
0: Wag mong buhatin, pasukan mo lang.
2: Correct.
0: Pasukan mo lang, kasi alam mo ba na yung chubby siya, chubby?
3: Hindi siya chubby, talaga malaki.
0: Malaki talaga, obese. Alam mo ba na ang obese is the newest sexy sa ngayong panahon?
2: Yeah, sila tinatawag na tamsi.
0: Yun. Anong ibig sabihin ng tamsi?
2: Tambok na sexy.
0: Masarap yung mga matataba kasi ang lalaki. Nakatry ka na ba?
3: Okay naman sana kung maokay lang sana idol kung ano eh. Pero hirap naman. Anong salita idol? Kasi hirap na yung mga sakrindom namin.
0: Ah, in short, hindi mo talaga type yung mga malalaking babae. Yung gusto mo yung katamtaman lang yung ano, yung katawan, yun. Okay na sana kasi maputi.
3: Yung, okay na sana yung mga kalog. Mga kalog na lang, mga masayahin ba? Kasi hindi, ako masayahin din ako eh. Hindi, kasi mga utak, mga sinitir masyado.
0: Hindi mo pa naman yan makilala yung mga kalog at saka masiyahin kung hindi mo pa ma-familiarize yung ano.
2: Correct.
0: Yung ugali ng isang babae. Kasi hindi naman yan makikita agad-agad ng unang pag-meet up. Ganun na kaagad ipapakita sa iyo, hindi 'yun. Siyempre pa virgin pa 'yan kasi nagkakahiyaan pa 'yan. Pag matatagalan na 'yan within 1 month to 2 months, okay na 'yan. Diyan mo na makilala yung totoong pag-uugali ng isang tao. Hindi mo 'yan makikita sa isang meet up lang. Oh, yung kay Dolphy nga eh, umabot pa ng 3 buwan bago niya maano Dolph? Bago masopsop?
2: Bago kumakupang.
0: Oh, ganun 'yon, dapat mag-ano ka talaga. Maglalaan ka ng time para kilalanin mo yung babae.
2: Correct.
0: Na matutuluyan mo o di naman kaya makakarelasyon mo, ganun 'yon.
2: Kailangan maging patient
3: pero,
2: ka.
3: Idol, gusto ko sana yung ano, yung malalaki na nandito talaga ano yung tipo yung magaganda malalaki.
0: Oo nga, wala na yung problema basta pag meron kang makilala ulit dito sa program namin, laanan mo talaga ng time para makilala at saka doon lilitaw yung hinahanap mo kung kalog ba siya o seryoso sa buhay. Yun, yun. O number, 09?
3: Hello, Sunday.
0: 09? 0966-1925-964. O, ulitin mo pa ng isa.
3: 0966-1925-964. O, pwede dyan sa mga kalog dyan.
0: Kailan? Dyan. Kailan yung meet up?
3: O kahit ano, hindi na ako pasok ng Sunday. Kasi pumapasok lagi ako Sunday, walang pahinga eh.
0: O, yung ano, yung ka-meet up mo pala nung last time, saan kayo nagkita?
3: Diyan lang sa ano, sa Haro.
0: Ah, sa Haro? Doon sa katedral mismo?
3: Gusto ko magkita kasi sa simbahan eh. Ganun ako eh, makapagkita.
0: O, saan ba kayo banda sa Haro nagkita? Sa plaza lang?
3: Sa plaza,
0: Oy, sa harapan nun, katedral naman yun, simbahan na yun.
2: Oo.
0: Diba? Pero 'di ba, meron din palang tumatawag sa kanya na taga Iloilo din, no?
2: Mm.
0: Kaso nga lang hindi niya lang type kasi medyo
2: malaki chubby, daw.
0: Oh. Alam mo ba, yo, pag matikman mo yung mga taga Iloilo, masasarap 'yan.
3: Di nga.
0: Oh, 'di ba, Dol? Diba, Dol?
2: Yes, lasang batsoy yan.
3: Hindi na Idol.
0: What I mean, masasarap yan kaibiganin.
2: Yes.
0: Masarap silang kabanding kasi mga mababait yan silang
2: saka
0: lahat.
2: Saka masarap ang mahal.
0: Oo, oh, ang sweet-sweet pa nun.
3: Hindi, Idol, yung linggo, ibigay ka ng araw ko na linggo.
0: Yung pagkatikim mo talaga kahit napupunta ka na ng Sarangani province, mapapasabi ka talaga na gusto ko nang bumalik ulit sa Iloilo. Gusto kong Iloilohin liwat yung na-meet up ko. Iloilohin. O, oh, sige na. Okay na, Ulan. Tingnan mo nga yung inbox mo kung may nag-text. May nag-text na sa inbox mo.
3: Wala, Idol.
0: O, so, ulitin mo.
3: O, sa mga willing dyan, yung willing mga kalog, kahit ano.
0: Kahit ano na. Dali. Kahit ano naman yung sinabi mo pagkatapos.
2: Tapos.
0: May magte-text na 40 years
3: sorry,
0: old. Ayaw mo
3: sorry,
0: na naman.
3: Sorry.
0: O, ilang taon?
3: No, mga ano lang. Mga Louis Sanders. Mga 39 po ba? Ganun, 38.
0: Okay na yun yung 40 sana, no?
2: Bakit ayaw mo sa 40?
0: Hindi, gusto niya yun. Kaso nga lang medyo malaki daw. O, yung mga ano lang. Parang katamtaman lang yung katawan. O, sige, ulitin mo plug yung number mo.
3: Oh, sige. 0966-1925-964.
0: Oh, isa pa.
3: Oh, 0966-1925-964.
0: Oh, sige. Anong request mo?
3: Lady in Red.
0: Lady in Red?
2: Lady in Red.
0: Sana all. Hmm.
2: Kaya nga.
0: Lady in Red. Chris. Si Chris yung kakanta. Yung technician namin,
3: yes,
0: si Chris.
2: Lady in Red ang tawag doon sa my main station.
0: Salamat, Olan. Magandang gabi. Regards sa mga taga-Mandurriao.
3: Magandang mga Idol. Salamat, Idol.
0: Salamat po. Bye-bye. It's 10:31. Ito ng Lady in Red. Kayo nakikinig sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
0: You're with Roy Tisoy.
2: And Dolphy Langka.
0: Guwapo na... LL pa.
2: Bigala na tamsi pa.
1: Troy Tisoy. Phone pala.

0: Salary ang go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: feels the pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga bukika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika. Woo!

0: We've got 13 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Hindi ko talaga kaya.
0: Bagi naman alam yan kung ano mabugtuan ka sa ginawagi. Lipay ko yung mabugtuan ka sa ginawagi mo. Ano yung tsura ni Agi o Mugtuan Ginawan? Lang lapsi ang gurugi, no?
1: Sobra pa eh.
0: Gina-arthritis ka na kuno subong?
1: Yes.
0: Na, kaya wala ka pa man nyo, Santon Plus Herbal Oil.
1: Nakasas na pain ko bala.
0: Kaya para hindi magsakit.
1: Yes.
0: Man nyo sa pagit Santon Plus Herbal Oil. Tapos, di ba nabatian mo to ang nag-testimony? Para magkalakas ang kuto mo, ihiso uman ng Santon Plus Herbal
1: Correct.
0: Oil. Oo. Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo?
1: Ha?
0: Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo?
1: Ang tsura ko nila. Natakan ko ng tsura ko.
0: Natakan ko ng tsura mo? Bisan ako, natakan man. Takan ka gani ako pa? Langkak ka ba?
1: Kureng mundo. Kag-ara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi kay Mary Grace Ortega Nunez, kay Jean Nimenio. Good evening. Ba, mga kadlaw man ta sa inyo ba? Siyempre, kaya mo niya mong trabaho, pakadlawon ka mo, ilabi na gid. Kung nag-problema ka mo dira, kung may problema ka mo, tawag lang diri kay dugangan ta. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Pwede na ka mong katawag ha, 0915-8311-431. Jonard Namnam, good evening. Hi sa family Espanyola, kag Tiebes sang Cabancalan City. Mga taga supermarket, gali mayong gabi sa mga taga super kay may nag-message sa akin, Dolpo, gapamati ko na sa Sulod Supermarket sa Iloilo, ni SM. Nailang kita? Si Binayaan, naman ang ngalan niya sa iyang
1: grabe
0: Facebook.
1: Pa.
0: Binayaan kayong ngita sa kuno nobya sambal ya buwas na lang ko ma-join troy kay natuyo na gid ko isa ilo na lang namo namon slot nga hindi ka matuyo ah. Ano oras maayo Dolphman ano oras
1: alauna sa last tres naman
0: dito na pwede alauna sa last tres
1: wala mo ko na gamba nga ano sa kagahon niya total nakatulog naman sila bila bilog ang gabi eh, di ba?
0: Gusto ko ma-duty last 12 sa tungang gabi hasta alas 4 sa aga
1: ano
0: no?
1: Oo.
0: Okay na no?
1: Bala, kaya nakatulog naman sila.
0: Ti ang pamangkot kung buhi pa tana.
1: Oo eh.
0: Wala tulog-tulog ba? Kag mo yung gabi sa kay Lazy Man and Bongbong kag si Yang Yang. Nagasubaybay. Bong, dapit mo damo atong viewers sa TikTok. Ang sa TikTok bala subong, daw nagatrend na siya i-compare mo sa FB doll.
1: Oo, kung sa bagay.
0: Ang mga short clip videos na nabalang ilang nga ginapagwa. Oh. Iti, mayo na daya sa TikTok kay mga video lang makita mo. Makaobra ka man sa mga posting mo, pero i-convert mo sa video kang mayara background. Pero mas manami kay malingaw kaya sa TikTok kay manami gimana basta mabitin ka, di ba?
1: Correct.
0: Oo, di ba? Unlike sa Facebook, ang buta, damo-damo, toxic na sa Facebook yan.
1: Kasi damo, lagi na bawal siya, no?
0: Ha?
1: Si Meta.
0: Ama, yung mangyari na magkaladula ng mga animal, ah. Pagkatapos, mayara iban nga mga apps, wala doll, nga part man Japon sang Facebook, para sabi, example ko lang, example, ah, ang Telegram, bala, bago ka mag-sign up, subong, may bayad na nga 72 pesos.
1: Oh?
0: Para magamit mong ilang apps. Ginakwarta na ginila, subong. So, mo mani dapat ang sa Facebook, kwarta ho naman ni nila para wala na may maka, ano, may maka sign up nga bago.
1: Ako gusto mo?
0: Tapos ang imo na bala nga account bala, Dolph, madelete na siya.
1: Nga aman.
0: Kaya bala man yung Facebook, wala kayong bayad.
1: Bagay. Ibayad ko si Imo, hindi ba yung lucky? Hindi bala? Pamalipay pa ko.
0: saan nugay nagsugod ang Facebook man? Sa asa sa kadugayon ba lang doon natakaan ka na lang tutun sa Ireland sa Facebook, no?
1: Sa bagay, sa una, kontento naman ako gani sa, ano, sa telepono. No?
0: Tuon.
1: Oo, na pill dating.
0: Ah, na? Hindi na lang pag-ibalik. Kay, mabalik naman to sa sinang una pagkatapos. Ara na kita subong sa future, dapat atubangon na lang ni.
1: Amo na gani kasi link ko sa una, kontento na kuya sa telepono lang.
0: My caller, ta sa line number 2, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi!
1: Ano? Maano?
0: Hostess?
2: God is me, manabisi.
0: May gabi, sino ni?
2: Sinday.
0: Taga din Sinday?
2: Taga
0: ay, dahil lang. Amon niya nga, amon nga inday nga kaistorya before nga wala nagapangita sing nobyo o kung mangita ka subong? Ay, ambot. Ay, hindi mo naklaro yung signal man. Dahil lang, Daya. Balikan ka naman, Daya. May gab ilay number one.
1: Hello? Hello na...
0: Hello?
1: Namati lang
0: sa'yo. Namati lang sa... Day?
2: Pa.
0: Mm. Ipangita si Mayo nga signal, hindi pa ilang speaker mo cellphone. Ah, makakaintindi ka lang ng Ilonggo o magtatagalog kami?
2: Ilonggo na ako din. Ah, hindi ko mga Ilonggo.
0: Oh, i-recap tayo gani.
2: 37. Ben.
0: 37. Balubuhi, balupatay.
2: Oh, single.
0: Ah, single. Ah, single. Single. Ikaw itong ga-work na or ga-school pa?
2: Wala. Ah, ikaw... ginambang sa mga senyo ng wigan.
0: Oh, gani. Ikaw itong ga-work sa din ka ito gani ga-work gani? Ah, nadula ng imong audio. Liwat, balik. Sa din ka ga-work?
2: Dito sa Iloilo this day.
0: Ah, sa Iloilo ka subong?
2: Opo.
0: Anong work mo da?
2: Come on.
0: Ano nga lang sang mall na ubrahan mo sa Iloilo? Uy!
1: Napinataya man to.
0: Dula sa yan. Hello, line number one, good evening.
3: Hello, good evening, Troy.
0: Kadugay si mo magsabat, kay Paisuya, kung maratani si Inday, si mo na utod na lang kay. Ngalan?
3: Ari ka pamatay ko, Troy, na matayang ko siya.
1: Ang alan mo gani.
3: Si Romel tayo, Romel.
0: Taga diin si Romel?
3: Siyempre lang ko, Troy, sa may Alihis.
0: Alihis Bacolod. I-mute lang anay, radyo mo, Migo Romel. Oo. Pila na edad ni Migo Romel?
3: Ayun. Okay na, Troy, okay na.
0: Oo, pila na edad?
3: Okay na, okay na.
0: Okay na, okay na. Batian mo kami cellphone? Sa cellphone?
3: Oo, oh, sa cellphone, pinatay ko ang radyo.
0: Oo. Pila na edad mo, Romel?
3: 43.
0: Anong status mo? Balubuhi, balupatay?
3: Single gid, alinsang, single gid.
0: Alinsang gimbunag ka, single ka until now?
3: Oo. Oh.
0: Nga, ano natabuaw?
3: Medyo mahuloy-on man sabi sa tawag niya, ano, abitroy mo.
0: Mahuloy-on? Nga mahuloy-on kao?
3: Siyempre naman, dahil mga taga sabi nga mag-discarte.
0: Nga aman, hindi ka kabalo mag-discarte ha? O kung nahuya ka lang gid?
3: Pero medyo mahuya lang ka kung paano mag-discarte. Bala kung anong...
0: Okay, para hindi ka mahuya sa uyam magdiskarte, pamati ka sa amon nga mga tips nga imo ubrahon, okay? Ready ka na mamati?
3: Okay.
0: Okay, una, manut brush ka. Lista mo wala?
3: Okay.
0: Manut brush ka tapos mapaligo. Oh, naubra mo na sang bago ka magdiskarte?
3: Naubra.
0: Perme, o kung basi kung talagsa mo lang na ginaubra?
3: Pirmi man.
0: Base kung kaisa lang ka beses manot brush sa kadlaw.
3: Ay, hindi man kay kalahin mo lang naman niya mag-isa kalakabis. Sa kadlaw lang
0: din. Oo. Dapat kapila gani ka beses sa isa kadlaw manot brush?
3: Siyempre, 3 times eh.
0: Baka balugid siya. Ti ara mo lang nagali. Amo lang na ang pinaka-basic nga hindi ta mapahuya or mahuyan sa mga babaeng diskartiyan. Ta tinahimo mo naman nagali kag. Tingaan nga wala pagid.
3: Oo. Wala pagid durang yung tiyon niya nag-abot
0: ha. Ha?
3: Wala pagid ang tiyon niya nag-abot.
1: 40 pila ka na wala pagid jiga pa mag-abot?
0: Dali lang gid. Kung basihan ta ang tiyon, mabuhi ka pa ay han.
1: Ginano mo lang tong chimpo sa ngubin-ubin ka pa?
0: Gani kanugon sa mga panahon nga wala mo na ginbirabirahan kay di ba ang ginahambal gani sa mga nauna sa aton regarding sina sa mga paghigugma. As long nga hubin ka pa, lubos-lubuson mo na.
1: Oo.
0: Kay mga 40 ng edad mo, ahay, isa na lang ginakasumpit, pahuway ka na dayon. Unless kung mainom ikaw turbo dietary food supplement for men.
1: Amugid.
3: Yun, tama. Na, o diba? Turbuhan tayo. Turbuhan tayo.
0: Di kung hindi mo napagturbuhan, kaisa 5 minutes tapos na dulp, no?
1: Correct.
0: Ano gani kalawig, gani dulp, kung normal lang gidya ya? Ano kalawig antes magsumpit gani?
1: Mga pulo ka?
0: Mga minuto?
3: 15 to 10.
1: Han. Oh. Sakto.
0: 10 minutes.
1: Oo, ti kapoy na na iya.
3: Imo subong ya
0: kay 43 na edad mo, pila na lang ka minutes makaya mo?
3: Sakol lang gid makaya ko paguro ang 15 to 20.
0: Uwe! Di ko mati ah. Dol, tisingin ko no, Dol. Ay, pagwa ko no, kay tisingan, Dol po eh.
1: Tip, ipagwa ba kay ako ang mapadako.
3: May ano na kabay, may kasumungan pa. Yung mga relax-relax na may. Bansa mo ko na medyo matyagas ang hapo. Relax na man gabay kag magpabulog lang ang ginatawag.
1: Amo na gani, mag-turbo ka kay para magbalik ang circulation sa imo dugo.
0: Dali lang. Makuha mo ang 15 minutes, sigurado ka sa edad na 43?
3: Makuha yun.
0: Tuwad ko na, Dol.
1: Ano mga nga na lang ko?
0: Pati ka na.
3: Maliban lang ko kung ano eh, ang tawag na ng ang hala kang hala. Siyempre, pagkabanta mo nga daw medyo wala malang lawas mo, relax naman. Wabulo.
0: Ba? Do, kabalo ka gidambal mo. Wala ka panubya. Pero nga daw ka-experensyado si Imo, ako.
3: Eh, may ano ba? May itawag man sa blang Inday Lima.
0: Ano?
3: Kamot.
0: Inday Lima. Gali yan.
1: Si Inday Lima. Kilala ko na.
0: Gagi ang Inday Lima na iya. Pamati, bala ang Inday Lima na iya. Hindi mo na iya ma, ano ya, hindi mo na iya ma, magamit basihan sa actual.
1: Correct.
0: Kagangin mo nga lima. Kailain niya yung actual. Kaya kagtutuod niya sa kamot iya.
1: Kwan iya. Si Inday Lima. Ya pala bukoy. Palabugoy na saya.
0: Ang kamot nga na iya, amigo, Romelia, pwede mo na biskan malabot mo na, biskan 1 hour pa?
3: Ay, hindi.
1: Makapoy mo na, Troy.
0: Makapoy, gali. Hindi. Grabe ba?
3: Kaya balong ka kung wala ka na biskarte, abi, Troy. Hindi mo madabot ang bisan sa 10 minutes, hindi mo madabot yung wala ka madabot.
0: Hindi, mapati ko sa ginapanghambal mo kung may nakaagi ka. Ako man imuya tudluan nga daan nga. Ako ya, typical lang nga nakaagi. Kay may asawa na kuya mo. Ikaw wala ka pa yung asawa. Ako pa yung hambalan mo. Kamu na lang guro ni Dolphy, Soriana yung aduwa ay.
1: Dahil langit bala. Ano oras ka pa yung mega Inday Lima?
0: Ara.
3: Subong kay ti siyempre linong
1: malgay. Sige, baby. Sige, Inday lima ka na bida san bid juhi is ten tamo. Para malipay mangko. Para malipay mangko.
0: Gabi gis dolpi.
3: Pero namin pagiguro kong na pero namin pagiguro kong personal eh.
0: Oh, mumandol. Puli, yung mapuli ka man bala sa Bernes.
1: Tiko ni kantuan mo ko di.
0: Oh, ikaw pa di ba pa? Ikaw to yung mapuli sa Bakulod dia.
1: Sige, ikaw ganin sa Alihes.
3: Oo, din ka din sa Bakulod. Okay.
1: Din ka na yun sa may... Dahil ang gitbala, di ka na yun sa may Memorial Park?
0: Bow Park?
3: Ano lang ito na? Ano lang ito? Ano lang sa may Pag-asa? Alo
0: Black. Basta nota na gani, ang park na park na.
1: Te, ano sa imo, laton mo ko?
3: Oh, ito, ano mo lang, itawagan mo lang ko.
0: Ba? Pati ka na, abi mo si Dave. Hindi ko Romel.
3: May ano, di ba? May ano, di ba?
1: Oo, ah, katol-tol ko na da.
0: Abi mo, Migo Romel, si Dolpe, yeah. sa radyo lang na siya nagaminanyak, pero sa personal, mahuloy o nisa. Pero do, ikaw, giguro, ang makabuka siya kung matigayon tani.
1: Te?
3: Abo, pilawan-pilawan to siyang 15 minutes or 20 minutes.
1: Pila, tapila subong sukot sa Jed Court, tao.
0: Puti-puti, panibala yabuli, bala Migo Romel.
3: Kung gusto bro, brahatwar, ano ba siya?
0: Aba. Sa to, dumapiho ka mo, no?
1: Sa totoo lang, handa ka magbimbang sa ako na.
3: Aray sa kilig. Diba naman tayo mo ang kilig sa sentral? Ay may arat lang sa kapit. Ay, pero brahat doon na.
1: Sa kilig din?
3: Kilig katedral.
1: Ano nga lang yan na?
3: No, sa police yata.
0: Oo, na, sa oh. Ano ah. Sa ano na, carcel lang tawag siya sa ngalan. Carcel.
3: Oh,
0: kakilala ko nung carcel.
1: Ha? Kilala? Sang pisuhan.
3: Oh, ano yata? Na marami sa kilid lang pagkatugalit.
0: Carcel sa prisuhan. Te, ano, willing ka na nga mangita, Nobya, sa buong gabi, kahit tigayunan ka namon.
3: Oo, pwede man true eh. Munigali nga pantatay para nga...
0: Amo niyo, kung hindi kayo mag-work out, back up lang niya si Dolpe. Pero make it sure man namon, nga subong agab eh.
1: May madagit kagin.
0: May madagit kagin ng mga taga-Bakulod. Gida mo, magpamati ang mga taga-Bakulod mo. Pila edad ang pangita mo, babae yaw?
3: Ah, pwede man sa 30 o 40, pakad.
0: Dali lang bala, 43 na edad mo, mangita ka pa 30? Paras-paras na sa imo, guro.
3: Oo, pwede. Oo,
0: pero hindi ka mag-expect nga wala pa ni mga dala, tanan, may mga dala, ginitanan, ha?
3: Okay.
0: Sige, ang number mo, ano ni ganyan number mo? 09, ano ni? 70? Muni?
3: 7048. Oo.
0: 0970-4818-091. Single man, pwede na diya? 0970-481-8091. Diwat? 0970-481-8091. Migo Romel, salamat. May gabi, lipay kami sa imo, ha? Thank you, Gid. Halong da. Halong da sa Alihes, ha? Bye-bye. Dali lang, Gid. Si Jao, pila nakabulan hulat kung san o ka mapuli halin sa Amerika, Troy? Hindi kay hambalya diyo.
1: Oo.
0: Troy, abi ko, nagpa-Amerika ka, Gid man bala, kay amo na hambal mo bago ka nadula sa piyak.
1: Oo, bala nabasaan ko man na.
0: Ako oh, mapa-Amerika, gimang ko tani, wala lang ako nagdayon kay may ara ko posting sa akong nga account bala, nga again sa US. So, hindi na pwede.
1: Ay, okay.
0: Okay, wala. Yun lang daw ni Daddy Trump ang ako ng mga news feed bala. Oo, may ara ko posting again sa US bala.
1: Basi kontrapartido ka.
0: Oo, isa man lang to kabilog, tapos deny na ako na visa. Wala ko madayon sa US.
1: Sige na lang.
0: Pero nagpuli ki Kuya Japon sa US.
1: Ba?
0: Oo, unhan sa guy. Uy, set. Ang oras, it's 7 minutes after 11 o'clock. Padayon sa gihapon ng programa nga.
1: Phone pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Nagkatropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan ang kalon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Para sa maputi nga pani,
1: mahamis nga kutis.
3: Synthen Plus Herbal Soap. SFM.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gate. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at krabuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko, sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 26 minutes after 11 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Ka Tropa Mo.
1: Exciting.
0: Wow. Hindi, yung mga nagpapiyong-piyong, bugtaw sila liwat.
1: Amugat eh.
0: Balik na sa phone, balobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelain na nap, Cutis Artisa pa.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Ay, may gabi, sir. Welcome sa phone, pal.
2: Hello?
0: Oh, aliw ko, sir. Patay si Muradyo, sir. Mabatian mo kami, hindi.
2: Hello?
0: Sir, mabatian mo kami. Sige, naman lang sa hilo.
1: May mga ibid malati.
0: 0915-8311-431. Naman ang inyo tawagan. Kag...
1: 0912-0076-793.
0: Oy, may nagdaog na sang 3,000 pesos sa tong last Friday. Sa aton nga santon ng XFM, libo-libong papremyo. Pero sa Gyapon, nagapadayon lang ini. Baka lang kamo sa mga Yes 12 products. Pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Then, isulod nyo na siya sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Ihulog nyo sa mga official wrap boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros, Cagpanay Island. Every week, may 3,000 pesos. Intra na. May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
3: Hello, good evening.
0: Hi, may gabi. Pangalan?
3: Shella Marie.
0: Taga din si Shella Marie.
3: Antique po.
0: Antique. Sa din sa Antique, ma'am?
3: Sa Bugasong.
0: Ah, sa Bugasong. Pila na edad mo?
3: 29.
0: Nga, anak ka pa na wag sa phone, pal?
3: Nabuolo ko lang sa kanya, no? Sa mga program.
0: Mm-mm. Magpangita ikaw sing nobyo?
3: Yes.
0: Ay, pila na edad mo?
3: 29.
0: Ay, ginsulit ko lang liwat. Sabat nyo man, plagpat. Nag-work?
3: Fresh graduate ako.
0: Fresh graduate. Ano course mo, ga?
3: Education.
1: Wow, education.
0: Major in?
3: English.
0: Wow!
1: English. So, what are the parts of speech?
3: The part of speech is composed of degree, conjunction, etc.
0: Anong ichitera? Anong
1: ichitera? Kumpleto wa? Maestra ka?
0: Liwat be?
1: Hello?
0: Parts of speech?
3: Ito sa tiguruan mo ko, Pinyo.
0: Yes.
1: Oo, ah.
0: Kila gusto mo. Basta kumpleto, ah.
1: Start from the noun. Asta sa katapusan.
0: Sige, go.
3: The part of speech is composed of noun, pronoun, conjunction, verb, adverb, interjection, preposition, and adjective.
1: May kulang isa.
3: Ano?
1: May kulang isa.
0: Liwat. Dito sa una-una, noun, pronoun.
1: Oh, the son.
3: Noun, pronoun.
1: Oh.
3: Verb.
1: Oh.
3: Adjective.
1: The son.
3: Adverb. Mm. Preposition. Conjunction. And interjection.
1: Congratulations! Grabe, natatanda ba?
0: So, what is pronoun? What is pronoun? Pronoun is?
3: Kumasabat, so gusto ko yung sabihin ko kung may premium ko.
0: Ilip to lip, saka ah. Pronoun? What is pronoun?
1: What is a pronoun?
3: Manda ka sa actor na i-block. Kumasabat ko galing, manda ka lang
1: ito sa actor. Education. Oh, kabala.
0: Tanda bala sa ulo yun, dumudamo, no? Grabe, no? Sige, pronoun is?
3: Pronoun is a word used instead of and to indicate a noun or ready mention of noun, especially to avoid repetition. Example,
0: lip-uta lang.
3: I, we, there, and these.
0: Lip-uta lang. Pronoun is?
3: It's a word used instead of and to indicate a noun or ready mention of noun.
0: Wrong. Pronoun is replaces a noun to avoid repetition.
1: Amo to gan iya gid ha.
0: Example, what is the example of pronoun?
3: Using of I, we, there and this.
0: Okay. May kulang.
1: Sige. Gobito wa.
0: The example of pronoun
1: are first per okay, let's go.
3: Ano siya for ranking?
1: Ariana, yo. First person singular pronoun. First person, ha?
3: Hindi na lang ako pagpagtas sa the week.
0: Pero very good, no?
1: Very good.
0: Sa di ka nag-graduate ga, Sheila Marie?
3: I'm graduated from University of Mantiqui.
0: Tanda gid yung mga taga University of Mantiqui. Katuloon gid ila estudyante yan.
1: So, last question, Sheila Marie.
0: Pero galing kay wala gid ko Japan na namian.
1: Ani gani, last question.
0: Wala ko na namian.
1: Sang?
0: Ay, ikaw anay pamangkot.
1: Last question. I-translate mo si English, ha? Kay English major ka man bala? Okay lang.
3: Natamad ako, Patsyeng.
1: Ito na
3: lang tawag ko.
1: Ay, hindi lang ako. Hindi ano
0: pa, Panamitan ka pa.
3: Panamitan
0: ka pa gani.
1: Hapos lang ni.
0: Translate lang.
1: Ikapila nga presidente.
0: Habi ko translation.
1: Amo gani, i-translate siya gani. I-translate mo sa English. Ikapila nga presidente si Bongbong Marcos ang Pilipinas. Translate it in English. Ano?
3: Visit ka din.
1: I like you. I like you. Sheila Marie?
0: Abi mo bala?
1: I like you.
0: Abi mo bala ang mga
3: I
0: ano?
3: I don't like you anymore.
0: Ang mga education, ang mga education bala?
1: Uh-huh.
0: Mo mani ang mga secondary nga ginapangkuha naton sa mass media. Ang mga major in English na.
1: Actually, bala.
0: Si Sheila Marie lang hindi pagkuwaon. Kay ano,
3: sorry.
0: Dali lang, wala pa natapos. Si Sheila Marie lang hindi kuwaon kay overqualified.
3: Wala ka man po nag-dream na kuwaon mo, kuya. Sorry, don't dare me.
0: Wow! Don't dare me because I dare you.
3: I didn't dare you anymore. Okay?
1: Spell dare.
0: Oh, what's the spelling of dare? Kay mangita kami ang paragid sa imo nga same man sa imo nga ano brain.
1: Yes.
0: Are you ready?
3: I feel nervous but I want to get ready.
0: Now you are ready. Hello caller line number 1, good evening. Ah, wala na kay naging English kay ginbutang niya ang tawag. Ayaw mo talang yun ah. Sheila Marie, wala ka pa nakatry apply sang mga trabaho?
3: So far, I already experienced as administrative staff one of the private institution here in the province of Antique.
4: Wow! Yara,
1: malanggali.
0: Experience na.
1: Oh,
0: experience
1: administrative
0: niya.
1: Ka na gani. Oh,
0: pagkatapos, guwapa ni Guru si Ma'am. Hi, Ma'am. Ma'am, pwede malantaw mo Facebook? Hindi lang naman pag on-air, okay lang.
3: Si hindi ba talagang gusto mo mag-suguro? Kung may muka?
0: Hindi ah. I-off the air lang namon, ang kita-kita lang, nakabalo, makita ka lang namon, bala?
3: No! I don't go there in the person and didn't meet each other in true personal.
1: Kung sa bagay, bala, ma'am, kung di education man ko, oh. Bawal gimme na bala tuod.
0: Nga, ihatag iya nga personal account.
1: Yes.
0: Pero depende yes. Mo na Japon sa kapanag iya sa account kung ihatag kung hindi.
1: Pero
0: majority kay ma'am nga sabat, hindi sa magpasugot.
1: Amo na gani kay tungod nga strict gandaan niya ang mga educators.
0: Oo, pero may number na ko kay ma'am Sheila Marie.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
8: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
8: Assist the pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sis the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Tuoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Canton Cag XFM, libo-libong pa-premyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon gijan Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Natalie Escalona Botole, sang Ligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelito Oy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi ibagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanfon Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lain gidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanfon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Iba ka sa
5: lahat. Sanfon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
9: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
12: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Sanfon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanfon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
17: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice.
4: Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
3: Good thing
4: may Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid,
4: may free collagen.
3: Ang guta tayong gapa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sistapain.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo!
10: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Pinili sa mga butika.
0: Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suligan ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners at

0: Weekly Draw sa Santon and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM 5,000 pa premyo.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa Weekly Draw sa Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Palaingidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
13: Sancton Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawo District, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Ganita mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunthorn Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala.

0: Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Mas gari sa kaservice ko. May harapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako galit si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihirap. Subukan niyo rin ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa nabot ka.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag Sanfon Plus Herbal Oil. Garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
12: mag Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo! Intra na!
3: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL.
4: Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
0: Supple Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Supple Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Supple Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga

0: 10th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mabibigay sa mga butika.
7: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mangko sina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Rojas City Capiz! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, exciting time, alas 4:14.
1: Pinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning! Hey! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas. Exciting

0: Umaga Kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagpapangalagad ng palatuntunan na Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpapangalagad kita sa inyo karong adlaw sang Lunes. Petsa sa is na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Taupo dyo karoon ang inyo sinalagad. Ako ang inyo anchorman katropang Zalde Gap Jr.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa!
1: Exciting Pilipinas!
0: Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na.

0: kay aga naman eh.
1: Ayoy!
0: Matulutog now, subungan nga ton. Sini nga aga, mga katropa. Bangod yan eh, sining pagulan-ulan nga ton. Sini nga na-experiensyahan. Gani malamig karon na nga ton. Sini nga palibot. Do kasubong naghahambal pabla nami pagit itulog
1: ay
0: pero kung may mga trabaho kamo dira, may mga opisina pagadigamo pa kamo para sa inyo sining mga estudyante ay te bangon na eh.
1: Ayoy!
0: So, bangon na. Kaga amat-amat na da init tubig oh. Lagod makapainit-init kita sang sulok-sulok ta.
1: Ayoy!
0: Sa sining matugnaw naton nga kaagahon mga katropa. Ay kumusta kamo? Kumusta nangin weekend nyo? Ayos man?
1: Ayoy!
0: Kabay ayos gid da. O kagasuguran ta naman ining adlaw naton karon sang Lunes. Nga may ara gid sang positibo nga panimuot sa aton sini nga mga kabuhi. May mga yuhom sa aton sini nga mga nawong. Tag ipalapnag naman ang good vibes. Abi kung nagaproblema, ayaw magkinosamon. Ayaw mangin buringon. Kay pa matuod ina nga buhi ka pa.
1: Ayoy!
0: O, tama man. O, sino lang tao, wala problema man. Bot silingon, pati maana, buhi ka.
1: Ayoy!
0: Okay, kung huwag ka na problema, laban-laban ang ginaigdaan mo na sina. Ini yung kwadrado nga maturutig ah.
1: Ayaw!
0: Oh, okay lang sila, aber ga pala nakit kalawasan da.
1: Ayaw!
0: Ganyan talagang buhay ah, Sergio Dilon.
1: Ayaw!
0: Ang pagpalanakit sa kalawasan, normal na nga routine sa kabuhi. Tako no?
1: Ayoy!
0: Ang importante na huwag patarayuma.
1: Ayoy!
0: Okay, kung na may rayuma ka, tapos amunay katugnaw, subong sa kaganon. O, arang ngot-ngot sina ko.
1: Ayaw!
0: Anyway, sa atong sinigapag pangalagad, ginatamyaw tanasang isagid ka good morning!
2: Good morning!
0: Ang atong sining mga vendors daw nga masako na sa subong at iot. Labi na sa pagatad sang ila, sining mga baligya na. Mga vendors ginato na sa magkatuhay naton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Labi na gid sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga katropa ginaton drao sa may utanan section. Sa panakutan, sa bugasan, sa prutasan. Sa aton yung meat and poultry section, dry goods section. Sa may isdaan da kag subong man sa may bagsakan na center. Sa mga nagabulante gid ra subong aga. And syempre sa mga negosyante man aton nga matamat nga nagbulukas ang ila mga stalls. Good morning gid sa inyo mga katropa.
1: Yahoo!
0: Mga sabay sa subong adlaw sa inyong sinipag pamaligyaon, makabawi ka mo ah, kag makaginansya man. Yahoo! O gagawin na po ka na lang, Sir Saldi.
1: Ayay!
0: Siyempre, Tyra. Alangan, habang tumatagal, mas lumalaw. Ay, daw kalain man. Malamig gid abi, lain na nagngot.
1: Ayoy!

0: sa mga taga Dayagonda. O, sa pamilya Itminda daw, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Padre Jibin Gumban, good morning manda Padre.
1: Good morning.
0: Anyway, sa ito man mga bumalakal da, sa mga agapan-agapanindahan da karuno. Ka nga yabi ni ng paning kag dinong nunoy da sa paning skarinderya. Bisan ano kalamig di san chimpo ta karon na aga pa niya ra nanda sa TTC mo. Basi ginapulo pa malhas na gani isang libot-libot diyan. Sa mga negosyante tagida nga nagapamaklano na subong at ion. Bayo nga gagid sinyo. Palapitin na da si Soki nyo ho. Pag orderan ang dapat orderon, ipahiwa ang dapat ipahiwa. Agod timprano pa. Makabiya na kamo sa merkado kag makasugod na sa inyo pagdigamo. Sa aton man sini nga mga amigo da nga mga gwardiya sa mga staff kaga empleyado sa nga mga ospital naton diho both private and public ah. O, ilabi na gid sa Capiz Doctors Hospital ah. O, good morning gid sa inyo.
1: Good morning.
0: O, ilabi na da kay Sir Lindon Hano. Nga nakatutok na karon na diri sa aton sini pala tuntunan. O, sa mga ano ni mga pasyente sa mga folks. O maayo lang na nga pagpabati sinyo tanan-tanan ha. Okay nang nini dang snapping at tanod sang lawaan. Mayong aga,
1: gin. Good morning!
0: O, kaga siyempre ah, hindi tayo mapagalipatan ang aton sining mga mangingisda. O, kaya sa mga coastal barangay. O, kay Tatay Musok, kay Tay Jewel. O, kaya sa may Hamulawon. Parikoy tamanda Rex Ramirez so sa may aguho. O kaga sa mga katropa tada sa may ulo taya. O kay buhay dagat vlogs daw ah. Iki i jan jan. O kaga siyempre sa aton mga mangunguma da. O good morning girl.
1: Good morning.
0: Especially sa mga mangunguma nato na dira sa mga nabukid ng mga kabarangayan. Nga na sa kupan, ginsang

0: Sa kutob gid malabutan sa aton sini nga pagpalayag. Sa aton man dira nga mga overseas Filipino worker din makamukar nga parte isang kalibutan. Kaya na, yada nga pagpumati sa inyo tanan-tanan ha. Kagabay sa gihapon, yara ka mo sa maayong kahimtanga. Yahoo! Saliwan mga katropa! Welcome ha, sa aton siningapag pangalagad sa Monday edition sang palatuntunan! Exciting! Gani sa aton sini nga mga kauturan karon ilabi na sa mga nagatutok na sa aton nga live. I-power share yun na mga katropa nga aton sini nga programa sa subong aga. Share the live, share the live, share the live. Agad sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon. Ato naman ini mapambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Sa liwat mga katropa, 106.5 kita sa lilisuan sa inyo sini nga mga radyo sa FM band. And live kita karon nga malantawa sa aton sini nga Facebook live streaming sa XFM Rojas 106.5. Yahoo! Ayoy! Atay Ray, power share na nga aton sini nga live. I-share na ang live taa. Okay, para makita man sa mga followers mo. Ayoy! Oh, why naman to imo? To ginasubaybayan to sa piyak, di ba? Ayoy! Ayoy! Aray, talas 4:29. Ipon kita mga katropa sa mga headlines. Sa katon sining mga balita sa subong nga aga.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga headlines, sa aton sining mga balita sa subong aga. Sa aton sining mga balita nasyonal.
1: Headlines.
0: Masobra 6,000 ka mga pulis. Magabantay sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Samtang 61 ka mga pulungkuan sa impeachment ni or sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas para sa publiko.
1: Headlines.
0: Samtang Pilipinas nakakuha sang kapin 2.5 billion US dollars nga investment o kung investment pledges nagikan sa Canada.
1: Headlines.
0: Sa ito naman nga balita international, bago nga supreme leader sang Iran wala nakit-an sa haya sang iya amay.
1: Headlines.
0: Sa ato naman nga showbiz balita.
1: Headlines.
0: The greatest showdown sang Kaboga Ball Star kag sang bossing. Oy balantayan ha. Okay na dayo na gid ang pagkitaay ni Big Soto kag ni Vice Ganda.
1: Yahoo! Headlines.
0: Ang sa ato naman sining sports balita. Back-to-back watch parties. Pati gayunungon para sa hampang ni Alex Iala. Magsanggilas, Pilipinas, Subong Adlaw, Hulyo 6. oras sa 106.5 XFM Rojas. Alas 4.32 na. Ang inigabahin mga katropa ang buylog na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kabina mga katropa. Saton sini mga kotropa, labi na sa mga nagatrabaho gid. O, sa mga magatrabaho na sa subong adlaw. Sa inyo sini nga pagpangapipilian nyo gid ang kape. Makatag sa inyo sa enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Ang kape nga manamit na. Kag ang kape nga makabulig sa aton sining mga balatian. Mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Kaya sa sustansya sa mangustin, moringa kag soya powder. Ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw nga ginalauman ta aton gid maangkon. Syempre puno pa ini sang bitamina. Bangod ang Santon Plus Coffee Mix sa manggaranon sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene.
2: Wow!
0: Kaga syempre mga katropa, makabulig man ini sa aton sining na batsyag nga mga balatian. Bangod mayari ini sang Ice of Lavons na nagabulig control sang aton sining mga hormones. Okay, kung hindi balanse ang hormones sa aton sining lawas mga katropa, narinig kang nagatubo man ang mabukol-bukol sa aton sining lawas. Ilabi na ining mga ginabatsya gino sa mga kababayanhan lang inatawag nga piko sang kunang polycystic ovary syndrome. Kagas aton man yung makalalakihan ining ginatawag nga prostatitis. Mayo man ini para sa digestion. Good for the heart, kay kun na magpangapi kita sini mga katropa, wala kita sang tsansa nga magpalpitate. Kaga syempre makabalansi pa sang aton sining blood sugar level sa lawas. O gani din pa kamo mga katropa, switch na sa kape nga kompleto sa benepisyo. Switch na sa kape nga manamit. O kaga switch na sa kape nga makabuligid sa aton sining ginabatsyag nga balatian or sakit sa aton sining lawas. Mabakal sa mga suki nyo dira nga butika sa inyo sining mismo nga mga lugar o rin di ganay sa aton mga leading drugstores nationwide kaangay sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Ang mabakal man online, pinagi sa inyo mga Shopee kag TikTok Shop. Kaysa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kadahigop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
0: Alas 4.36. Agaron mga katropa, liton kita sa mga detalye na sa aton sininagapanguna nga mga balita sa subong nga aga.
1: Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Sa aton nagapanguna nga balita nasyonal, magalabot sa masobra 6,000 ka mga kapulisan ang i-deploy sa palibot sang Senado subong adlaw sang Lunes. Agud magbantay sa lugar kadungan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino kay PNP NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Ilalauman ang posible matabok ang mga protesta sa atubang sa Senate Building. Nayara na sa isa ka grupo nga nagaplano nga magmarcha padulong sa Senado rason na mas madamo ang i-deploy. Payag pa sini wala sang rally permits nga naaprubahan tubtub subong or kahapon ni adlaw. Apang nagapabilin nga bukas ang PNP NCRPO sa mga grupo nga luyag nga magprotesta. Nagpanawagan man ini sa mga taga palasakop nga magsunod sa nagakaigo nga liga o nga legal procedures. Pananglitan magpwersa ang protesters. Malapit sa Senate premises, ginpayag ni Asilo nga ipatuman sa otoridad ang maximum tolerance. Nagunahon ang pag-istorya kag negosasyon pagi sa designated team. Samtang nakastandby ang public order units. Wala pa natumod sang PNP NCRPO kung pila ang tawo nga ginalauman nga magupod sa ublag protesta. Apang nakahanda sila nga magsabat sa anuman nga security situation nga matabo. Actually, subong adlaw mga katropa Hulyo 6. Amogid ni ang adlaw nga labing balantayan man. Para sa aton sining mga Pilipino. Kay subong nga ning adlaw mga katropa, magasugod na ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kadugay-dugay man sining mga krusada. Makon mo an, ligad pa ni nga mga tinuig ni Gindusong impeachment. O galing na purnada to kag subong 2026. Iwat ni nga Ginduso mga katropa. Kaga nalabutan gid sa bulan sa Hulyo.

Huwag itong mga nabdanta. Pero subong, it's a different, ano naman, level, mga katropa, kay Vice Presidente naman diyo ang luyag si Paon sa pisto. Exciting Pilipinas! O kaga, ining aton Vice Presidente, hindi basta-basta man eh. Kay pagabot, mga katropa, sa ginatawag lang popularidad. Ay kilala ni aton Vice Presidente ni. That's why amo ni karon nga nagpubutsag man ng aton sini nga PNP sang kandaan. O sa Ismail bala ka mga pulis ang gin-deploy. As early as siguro 5 a.m. today ari na ni mga kapulisan ta mo. Ay siyempre may ano man mo, may mga Senate Sergeant at Arms o kunining usaa. Na nagabulig man sa pag-maintain sang seguridad sang Senado. Pero outnumbered ni sila kung sila lang. This one may augmentation from the PNP. Size mila. But silingon daw ka nga ibalas ang prosesyon sang itim na Nazareno. O kada kanto-kanto sini malapit sa Senado. May mga kapulisan gini. O kaga siyempre may grupo gitsang kapulisan na mo nang posible magpugong. Ora mo na imin ang magapugong sa posible magpilit nga magpalapit sa Senado, mga katropa. Exciting! O, gani labing balantayan ginituod. At sa nasiling ko, ang adlaw subong Hulyo sa is o rining Lunes, o, makasaysayan, very historic. I think it's the first time nga nag-impeach kita, Vice Presidente, no? Very historic kay subong man ngadlaw na talana nga magahampang si Alex Iala. O, mga katropa, matapos ito patumbahon ang world's number 3 o kag-current nga Wimbledon champion si Shuatik. So sa subong adlaw, mga katropa, so maghahampang man si Alex Iala. Pag makasaysayan, okay karon man sa gabi oras diri sa aton sa Pilipinas, ang Gilas Pilipinas magahampang mano against sa Australia. Yahoo! O, ang bad news dira mga katropa kay si Justin Brownlee hindi kampang. Oh no. Okay ginapayag nag-angkon siya sang hamstring injury. Oh no. O, so grabe ka Hulyo sa Ace. Lakas ng entrada mo. Marami palang mangyayari ngayong araw na to. Oh, no! Sa dugang pa natin yung balita, mga katropa. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Kangot sa sining impeachment trial ni ginanunsyo sa Senado nga mahimo makatambong ang 61 ka mga pumuluyo sa impeachment trial ni Vice President Sara

Sobot silingon, sisintay uno, ginay ka mga pungkuan ng ang ano? Ang sobra. Okay, balanta man sa Senado ta, laban-laban eh. Maluwa sa ano ni sa may labot gid iya sa impeachment. Di Senator Judges, da Senate Secretary, ang iladra ang mga staff, ang members ng prosecution and defense. Kaga sa mga katapo sa media, mo lang gining sobrang pungkuan. O ganay sisintay uno lang. O kaga ano ni ada ko ni nga bugal kun isa ikaw sa mga makapungko dai. O di bala? Anyway, ang mga luyag sunod rin magtambong dapat magparestro sa Senate Visitor Management System. Alas 2 ang hapon, one day before. O isa kadlaw antes ang natalanan ng petsa sang trial. Nga ilagi na plano nga magtambong. Naka first come first serve basis ini kag may bloan. Aprobado ang registration kun may QR code nga gin-issue. O sa din man ang mag-serve nga entry pass agud makasulod sa plenary hall. Kung malapit-lapit lang guro ning Senado ni hindi ko ni pagpalagpason mo. Okay, ano ya? Okay, mangin party ka na nito ng kasaysayan, di ba? Sa ako sa mga nakasaksi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Selfie muna bago ang trial. Feeding feeding gina kagad. Ay galing basing makatambong da mga vlogger na naman. Hopefully makatambong da ang makasulod da nang may interest man bala nga ginatawag sa sining issue ni hindi nga para lang sa reels. Tanin nalijabol man bala sa mga issue. Baga mas mayo gadyatan eh nagadampig sa mga Pilipino hindi isa kung sino nga politiko.

0: Sa katapusan nga balita national. O, nagdangat sa Rodrigo sa 2.5 billion US dollars. Oko na kapin na 153.4 billion pesos ang nakuha nga investment commitments halin sa madamo nga Canadian firms sa nangin state visit ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Suno kay Marcos, nakikita siya sa Canadian company sa Goda mapabaskog ang kooperasyon sa mining, critical minerals, energy, kag information technology, business process, management sector. Payag pa sinin nagtutok man sa pag-establish ang Global Artificial Intelligence Hubs, mag-learning centers ng discussion sa IT BPM firms, agon magserbi bilang centralized AI-driven facilities para sa pag-upskill sa ilang global workforce. Dugang pa sang presidente, nakikita man siya sa mga opisyal sang key economic players sang Canada. Kung sa diin, ang iban sa ila ang nag-operate na sa Pilipinas pag nag-empleyo sang nilibo katrabahador. Lakip sa mga iniamo ang B2 Gold, Ocean Gold, Telos, Cagnox. Insulit man ni Marcos ang commitment sa Pilipinas ka magtrabaho sa Association of Southeast Asian Nations and Canada sa pagtapos sa mga negosasyon para sa Regional ASEAN-Canada Free Trade Agreement.
1: Yahoo!
0: Alright, good morning. Anayda kay Juan de la Cruz.
1: Ayoy!
0: Dara sa bot din subong si Katoa, si John.
1: Ayoy!
0: Good morning nanda. Kaga kay Chip Militon. Kaga kay Yan nga nagatutok man sa aton pagpangalagad subong aga. Good morning.
2: Good morning!
0: Sumayo kay may amo ni karon nga pledges para sa pungsod ta. Galing pledges pa lang ito.
1: Ayoy!
0: Hopefully magtupa man. Ay para damo pag yun yung mga trabaho ang makreate sa aton si Pungso do. O makabukas ang madamong oportunidad para sa aton si mga kuturan ng mga Pilipino.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright mga katropa, mga balita nasyonal, ang inyo na nga inyo na batian. Boylog naman yung ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Mga katropang Santon Vitamin C, isa ka na acidic alkaline based vitamin C na nagabulig agud mapabakod kag nagapalikaw man sa or nagapabakod sang aton si immune system. Ang nagapalikaw man sa aton mga katropa sa mga viruses ka.

0: Remember ha, ang datagid permi ang vitamin C. Isa na siya ka water soluble nga vitamina. Abot silingon, wala na siya nagatipon o kung nagpabilin sa tonsil nga lawas. In order mga katropa. O nga mapabili nato ng bastanteng level sini sa aton lawas. O kinanglan tagita ni magkaon sa mga prutas o kuno tanon yung manggaranon sa vitamin C. O however sa kasakuon taman sa aton sini yung mga trabaho ay natatsimpo magpanindahan. O kagado permi kita ginatamaran.
1: Oh no!
0: O gani mga katropa bilang alternatibo. Mag-inom na sang Santon Vitamin C. Mga kakapsula sa kadadlaw, abastante, gina. Kung luyag mo, gina mapabakod immune system mo. Pero once a day, okay na niya. Siyempre, mabakal sa mga leading drugstores man nato nationwide. Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy. The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Pabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Gani mga katropa, make a healthier choice pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
2: Exciting Pilipinas!
0: Oras alas 4:55. Standby kay check tanay koneksyon ta sa aton sini patrol direktamente dira sa aton sini nga merkado publiko. Oh, mangutana ta sang presyo anay nanay da karuno sa nagapanguna naton nga mga balaklon.
1: Ayoy!
0: Abe kamusta? Oh, kumusta na kaya ang mga nga nagapanguna tada nga balaklon na. Oh, so stand by ha. Oh, good morning anay kay Ma'am Liza Digala sa Divino and Divigala family. Na nagatuto karon no live gag sa ila pa radyo.
2: Good morning.
0: Oh, kay Tyra Villanueva kag sa Villanueva family dira sa Maydulunan mong puong. Good morning.
2: Good morning.
0: Kay Sir Ferdinand Duro man sa may kios panitan ba? Aga pa siya ho. Good morning.
2: Good morning!
0: Kay Sir Danny De Martin dira sa may sityo ubos sa Barangay Lanot.
2: Good morning!
0: Kay Maria Elena Dordas. Kay Tay Linda, good morning.
2: Good morning!
0: Kay Ma'am Vivian Harsia Alayon dira sa may Sigma. Kay Migo Ryan De La Cruz dira sa Kulase. Good morning!
2: Good morning!
0: Alright, line number one. Check tanay connection ta with katropang Elmer Estibar.
3: Live report.
4: Arnold, good morning. Katropa Zaldi. Sumuba sa to. Sino yung mga nagatutok na aga pa para sa pangalagan sa exciting Pilipinas. Now, sa to naman sining pag-monitor sa pilakal mga latest ng mga presyon ay sa mga balaklon diri sa Tudor Arsinas Trade Center. Kay sumuma sa aton sini mga merkado publiko sa Bilogan probinsya sa nga Capiz sa nga tinrikda nga mga sinimana gina monitor tani nga presyo sa nga meat section particular sa aton sini nga mga karne and sumug naman nga adlaw sa nga Lunes so nagpadulog naman kita sa gapon sa bakin sa nga malapit lagi da sa meat section ang aton sini mga frozen products katropasal di nga gikwaan taman sa karoon sa pinakalitest nga presyo. Now, sa aton sini nga nakuha nga mga impormasyon, sa aton sini nga mga kuturan nga mga vendors, ang presyo iya sa mga frozen products ang nagtaas pero gagmay lang gid ginobat sa gan so far. Ang rason sa pagsaka sa ila sini nga mga presyo bagod nga nagbukas na ang sumugod pa ni sang nagbukas lang klase kay man mas mataas man ang ila sini nga demand. So ang presyo karon pinaka-latest sa hotdog no hotdog with cheese ang isa ni ka kilo blaho ning big size ang yara sa 160 pesos per kilo. So meron na sang 17 kabilog, 17 kabilog. Ang lugarisa naman ang meron sang presyong 75 tub-tub 105 pesos, nakadepende sa putos. So meron sang 700 grams kag meron man sang 1 kilo. Ang chorizo naman meron sang 21 meron sang 30 pesos. So ang gulugag may ni tag 21 ang presyo ang putos, pero ang gulugag ko naman niya meron sa 38 naman per na putos. Ang chicken loaf meron sa 36 pesos or 36 no, ang chicken loaf kada putos man. Ang tosino, so amuning ginantaw tagid no kay man may baluan gani nga naghulag ang presyo sang baboy no, sa aton diri nga merkadong publiko bago naman sa sining pagnipis ang supply sa karon sa aton sini nga karne sa baboy. So ang presyo sa karon kaya nagasugod gini sa 76 pesos tub-tub 142 pesos. Pero ang 76 ni yara ni sa 250 grams. So, ang 450 grams naman yara sa 142 pesos ang 450 grams. Ang fishball naman yara sa 59 pesos per pack. Ang kikiam 50 pesos per pack. Samtang ang first price naman niya, yara sa Gyapon, nagpabilin sa 125 pesos. So, 700 grams na siya. Ang siumay, 65 pesos. Ang imbutido naman niya pork, yara sa 145 pesos. So, ginalaw madre, aside sa sining nagsaka nga presyo, sumugod sa pag-abre klase nga katropang saldi. So basi mga sunod sinimana no, pagalauman nga magisaka pagin ang presyo, ilabi digid sining tosino kag imbutido man nga port. Bangod gani sa mensyonar ta na kaina sa sining nga supply sa nga ton sini nga karne sang baboy. Pero subong semana wala pa man no, kay man may mga supply gid sila nga naka-stock na yang daan sa ila sini nga mga tindakan man. So salamat basic kag pagalauman sa sunod yang mga sinimana nga magasaka naman ini nga presyo. Pero gagmay lang sunod man diri sa aton sini nga mga kulturan nga mga vendors. So far mo sila nga aton sini nga mga nakuha nga pinaka mga latest nga presyo sa nga aton sini nga mga balaklon o no, ilabi gid sa mga paborito gid sa aton sini nga mga kabataan no nga gusto gid nila nga ibalon sa adlaw-adlaw nila ang labinigin sila sini nga pag eskwila man. So ang aton sini naman nga sitwasyon sa pilibot sa nga Tudoror Sires Trade Center na matulotaw kay pasubong aga kag ang iba diri kalabanan nagpadulong gid nga may mga dalagid nga mga protection. So sa mga ano dira sa mga magpadulong pat sa aton sini nga tagsa-tagsa ka mga merkado mas maayo gid magdala sa inyo sini nga mga proteksyon kay masubong nga aga nagtulot-alit naman no, nagulan-ulan sa ibang mga porsyon sa nga mga kabanuanan diri sa aton sini nga probinsya. So that's why nga mas maayo gid nga magdala kita sa aton sini nga mga proteksyon kay subo sang payong, raincoat, kalo mandara kag kun ano man nga mga bagay nga sara makaprotektar gid sa aton sini nga kalawasan. So dugang pa dira mas maayo gid nga mag inom sa Santon Vitamin C kay na siya ka isa ka vitamin C nga na acidic alkaline base agud nga makabulig makapabakod sa aton sini nga immune system kag sara gid nga makaprotektar sa aton sini nga kalawasan nga palayo kita sa anuman nga sahi sa balatian. Santon Vitamin C sara nga mabakal sa pinakamalakpit kag suki ninyo mga butika sa inyo nga lugar. Ilabi gid sa mga leading drugstore nationwide sa Mercury Drugstore kag sa Super K. So sarang mo man ni ma-order online pinaagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Kag mo nga to sini nga madulong update para sa 16.5 XFM News, Katropa Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Arad salamat kay Katropa Elmer. Magdala ko na sa protection, may guraya na. Beko kung ano nga protection.
3: Ayoy!
0: Oh, protection mo kung panangga galiya batok sa ulan.
3: Ayoy!
0: Sige. So, so far, may pagid man sang paghulag. No? Ining mga pork products daw. So, especially ning tocino, paborito ni isang bata ni Miguraya. No?
3: Ayoy! Oh, no!
0: Okay, sige. And kay Mama Lea, bais daw ah. Sa Inocencio Tisa, good morning.
2: Good morning!
0: Alright, mga katropa, pagbalik natin, police reports tutukan nyo ha. O, pag siyempre, ining dugang pa natin yung mga balita sa subong aga. O, balikan tayo na, drisaton sining pagpangalaga. Oras, 5:03.
1: XFM.
5: XFM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko ng Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mal nakakaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Xanthon card XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: XFM.
0: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
16: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Alright, pabalik sa pagpakalagad sa balatuntunan. Exciting Pilipinas, oras natin alas 5.14. Mga katropa, padayon ka mga nga nagatutok dari sa aton sining programa. Opo, ang inyo anchorman, katropang Zal De Guiab Jr.
1: Exciting Pilipinas!
0: Standby, check the connection ta sa atong patrol. Sa madulong sining mga police report. Ano ba ang mga nagluluntado ng mga insidente or aksidente naman? Sa palibot sa aton sining probinsya sa 24 oras manaton. Pagmonitor sang kalinong kagkatawhay sini. Alright, sa line number 1 sa mga police reports, check the connection ta with Getropang Michael Inuslay.
1: XFM Police Report. Police Report. Live report.
2: Napasakaan na sang panumbungon sa paglapas sa Republic Act 10883 ukon ang anti-karinaping Act of 2016 ang isa ka 31 anyos nga lalaki nga ginkilala sa kay alias Ariel kag residente sang Barangay Dayaw siyudad sang Rojas. Nibuluan ni dadakpan ini si Ariel sang Ibisan Municipal Police Station sang ini sila ang nagapatigayon sang ila sining PNP checkpoint dira sa may bahin sang Barangay Poblasyon Norte Ibisan Capiz. Bungod naaprehend nila ininga si Arias Ariel sakay sa isa ka nagaduag yellow nga smash nga konsider nakitaan ini nga may ara sang traffic violation rason nga ginpapundo ini siya no sa aton sini nga Ibisan na PNP. Sa dugang impormasyon nga sang iya sang pagpundo niya sini ipamangkot ini siya sang aton sini nga Ibisan Municipal Police Station nga kon may papilis bala ang iya sini nga motorsiklo apang wala ini siya nagsabat kag wala ini siya sang may ginpresentar nga dokumento kag daw kaangay bala nga daw naga lasa ini siya no kag hindi siya mapahamtang kaso nga ginadala ini siya sang aton sini nga mga kapulisan sa may bahin sang ila sini nga istasyon agudto sa dugang sini nga pagpangusisa man sa pag hikot no sang papilis sang sining aton sining mga pulis no sa sining motorsiklo no ginpanglantaw dito ang ining mga sulod sang iya sining mga toolbox dito kag nibaluan nga hindi ang ining pag-iya na si alias Ariel sa ang pag-iya sa sining amo iya nga motorsiklo no kag dito may ara sang pila ka mga IDs ang ining iya sa ring toolbox kag may mga number dito no rason nga nakontak sang sining aton sining mga pulis ang tag iya ukon owner gid sang sining motorsiklo no nga smash kag dito nagpakilala ang ining nakontak sang aton sining mga pulis nga si alias Vince gaga residente ini sa iya sang Barangay Matagnop banwa iya sang dao no nga suno diri ginapahayag nga ang ining motorsiklo nga intercept sang aton sining mga kapulisan sang Ibisan PNP ang ginmotor na pa sa isa diri ka apartment sa may bahin sang siyudad sang Rojas. So dito kaga gilayon ini nga gipadulungan sang tag iya sa sining motorsiklo diri sa may bahin sang Ibisan PNP kaga gilayon man nga nag-coordinate ang aton sining Ibisan PNP diri sa may bahin sang Rojas City PNP no kag diri gin turn over ang ining suspect nga si alias Ariel kag ang ining motorsiklo sa bahin sang Rojas City PNP kay ginapahayag nga diri natabo ang ining insidente. So sa karon gina-transfer siya diri sa may bahin sang Rojas City Police Station kalakip ang ining motorsiklo apang sang ulihi gin-release man no sang aton sining Rojas City Police Station ining motorsiklo kay bangon diani no napamatud-an nga si alias Vince Gid no ang ining tagiya sang sining mga sa sining motorsiklo bangod man sa mga dokumento nga na-recover sa sulod sa motor kag dokumento man nga original nga gipakita sini ni alias Vince. So gipasakaan ini sa sang kaso ining si alias Ariel nga nagmotor na pa sang sining motorsiklo nga Republic nga sa paglapas sa Republic Act 1088 Act 3, no, o kung Anti-Carnapping Act of 2016. Sa dugang naton nga balita, arestado man sang mga katapo sang kapulisan ang ininduha ka mga persona sa gintatigayon nga drug by bus operation sa may banwas ang Altabas, no, nga ginali nga ang ining mga nagkaladakpan ang residente iya, no, sa syudad sang Rojas. Naaresto ini sila sa aton sining mga katapo sang otoridad, no, dira sa may bahay ini ginakabig nga high value individuals o kung SVI o kun HVI matapos na nabaklan sang mga sachet, no, sang nasuspetsahan shabu nga nagabalor sa 4,000 or 4,100 pesos, no, dira sa may bahin sang poblasyon Altabas alas 5 sang hapon, no, sa Hulyo 5, 2026. Diyan kilala ining mga subject person nga Sanday alias Nunoy 34 anyos, alias Dudoy 46 anyos, kag lumsay mga residente sang syudad sang Rojas. Sa dugang pagrekesa sa mga otoridad na recover diri sa kay alias Dudoy ang tatlo kasi siya yung nasuspetsahan illegal na droga nga nakaputos sa isa katawel, no, kag samtang sa pagrekesa naman sa kay alias Nunoy, lima kasi siya yung nasuspetsahan illegal na droga nga nakaputos sa isa ka tape kag may mga pila ka mga drug paraphernalia. Sa dugang nga pag pangusisa sa aton sining mga otoridad na recover man, no, ang dugang nga binulto nga shabo sa sulod sang iya sininga mga sa ila sininga salakyan kapin sa 27 ka sa Shay nga lunsay mga dalagkuan nga nakasulod bala ini at katropang saldi sa kwan sa inang suludlan bala sang shades, no, kun antipara, no, or kwan, no, naging sulod ining mga ining 27 tarang ka sa Shay sa sulod sang ano din ang dobox bala sang antipara. Ako mo nag-yellow lang ang sulod, no, sa sining antipara nga ni. Kaga dito, kapin sa 35 tanan ka sa Shay nga maging suspetsyahan nga siya bo ang recover sa sining mga suspect, no, nga may ara sa kabugaton nga nagalabot sa 230 na gramos kag may ara sa kapin 1.5 million na pesos nga market value ang ining mga na-recover na siya buo sa ilang sininga pag-inakop. Sa karunya rin na sila sa pag-inakop sa Altabas PNP na bangod kay ining operasyon ang gintingog mo persa sa Philippine Drug Enforcement Unit Aklan, no, kag Altabas Municipal Police Station. Dugan sila mga information karon ang bantayan lang sa pila ka mga news and public affairs program sa Gapon Dari Sabay niya sa XFM Rojas. Ang ining mga balita ang bilog ginadulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sa Yeston Health Incorporated ang Xanthan Plus Herbal Oil, ang balanyos ng antibiotic properties sa may nisi mga allergies, mga pantungkitol sa singalawas, mga sa kombinasyon man sa madamo o yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat, good. Kay Katropang Michael Inuslay sa gindulong sininga balita sa ato niya pagpangalaga. O, sikat naman ang Roa City, kaya mga nagladakpan sa drug by bus operation to sa Altabas, Aklan. O, mga taga Rojas.
3: Ayaw!
0: O, diba? Ko nagsikat ang syudad kay Damo ang nabuligan, no, sa mga taga Rojas nga nagabulig nagano to nagpa-aklan. O, galing nga Damo, galing tani ilatagtagan niya makon mo tong 35 sa kasasay. O, siring ginapatihan siya bu mga katropa nga nagabugaton sa 35 gramos.
3: Oh no!
0: O, standard 203 gramos galing. 35 ka sa Shay ang ginablubanta nagabuga 200 plus grams, ha. O, ang sining standard drug price 1.5 million.
3: Oh no!
0: O, big time gali ni ho.
3: Ayaw!
0: O kita ni kun malita ila dalamig kay daw hilway pa.
3: Ayoy! Oh no!
0: Ano pamilya ka ni sa ako ng salakyan to ka bayulit eh, Migurayan. O kaya nagupod to kapo no. Ang aton man sining sister station to, ang XFM Kalibo. Oh, sige.
3: Yahoo!
0: Ito mo ka Geyser Eric Bering. Good morning.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, sa iban pa natin nga balita sa ato nga pagpangalagad, mga katropa. Oh.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Sa ato sining sports balita, mag-host ang back-to-back watch parties ang Philippine Sports Commission, Metropolitan Manila Development Authority o kung MMDA kag Philippine Tennis Association o kung PhilTA. Para sampang sa Gilas Pilipinas kag ni Alex Iala subong adlaw Hulyo 6. Pati kayo nun ang watch party sa PhilSports sa diin buksan ini sa publiko na 5:30 sang hapon. At tubangon sa Gilas Pilipinas ang Australia sa FIBA World Cup Asia Qualifiers. Samtang maghahampang naman si Alex Iala batok sa kay Italian tennis player Jasmine Pauline sa 2026 Wimbledon Championships round of 16 match. O, so sa Gianni Carona, kung kaya ta maglantaw malantaw man tayo.
3: Ayoy!
0: Tropa nga itong sining sports balita, buylog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayro sa mga kakaglabuwas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsing, nagapabas kong sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat mga katropa sa inyong pag-upod karon diri sa Monday edition sa aton sining pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Iban niya balita nga may tamatagaan pagtamod tutukan karon ha. Sa palatuntunan bulsay upod kay katropang Juven Anisco. Standby na mga katropa para sa The Secrets of Health. Partner ko na gid lamang sa technical side katropang Jason Anono. Sir Bernard Villanueva, good morning! Ako na lamang ang inyo alagad, Katropang Zal de Gab Jr. Para sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
3: Exciting!
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
8: Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan pa ito sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, no? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao, pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So ako. Ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga na mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si Mr. Mo, napapabayaan na hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. O, gusto mo ikaw mismo magsubo, mm-hmm, sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, ano yan, sa pilitan pa talagang papainumin.
4: Oo.
3: Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na bibigyan natin ano, ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng, ano, ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano? Yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon, mm-hmm, na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok, ano? Mga, mm-hmm, fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So, sa mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayo makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung

0: Dalawa, toxicity yan of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so, kinakailangan alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
0: Mm-hmm.
1: Ano?
0: Tama.
1: At nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
0: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal lang hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria Korea. Sa Anjong Plus Gold, mas pinalakas.

0: Mas pinatin di dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Blast Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
1: Santon Gold. Live testimony.
2: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over your dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic na mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na Santon Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santon Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon dok, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, dapat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santon Plus Gold mga kaabayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm, yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako na text siya, no? Before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
3: No.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
3: Mm.
4: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang. Ano?
3: Mm.
4: So, kinakailangan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest ay napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo 'yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag umubusin lahat sang, para sa ngayon.
4: Kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner. Eh.
3: Mm-hmm.
4: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
3: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyo pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang ito to. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. O para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes, so
4: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian foods yun, ang sarap talagang tikman lahat. Nakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin, ano. So at meron din tayong chlorophyll. So yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
3: So, na
4: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
3: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat maipalabas nyo yan mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
4: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Natake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na. Alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta. Di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tawag dito common sense ang papairalin.
3: Ay, so mga kabayan, if meron kayong mga inquiries ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
4: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung traditional remedy.
3: Mm-hmm.
4: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan nakalimutan ko na, yung makati yung dahon, naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit alingatong.
3: Ayan,
4: alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
3: Yan,
4: bawas ang mga karne, take ng beer, iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente. Kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
3: So mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
4: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
3: Mukhang yan pa naman, Dok, ang mga handa ngayong
4: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya... yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
3: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo sa atin pong mga pagkain. Meron nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
4: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
3: dami na. Oh.
4: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
3: Nako.
4: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ano mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
3: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan. Lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan. Ha? At ayon po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating po mga kakainin, ating po mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kig sa Bugos nga Pilipinas, Lasay 7.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw na makita karon sang Lunes. Petsa sa isa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kagkaroon sa aton sining ang mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal. Magutod pilason sa nagluntad nga hacking incident sa Barangay Dinginan, Roja City.
1: Headlines.
2: Motor shop kag bakery ginkawatan sa Barangay Adlawan na sining syudad.
1: Headlines.
0: Lalaking nagkawat sang motorsiklo arestado sang maglabay sa checkpoint sa Banwa sang Ibisan.
1: Headlines.
2: Tatlo naman ka mga isda arestado matapos ng dakpan ni nagatrigayon sang ilegal nga pagpangisda sa Banwa sang Ibisan.
1: Headlines.
0: Samtang DepEd Region 6 ginpanginbulahan ang regional top performers sa 2025 National Assessment for School Heads.
1: Headlines.
0: Sa ito naman yung mga balita national, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginsiling ang mas maayo ang personal nga pagatubang ni Vice President Sara sa impeachment trial.
1: Headlines.
2: Senator Lacson nagapanawagan sang paghiliusa sa bispera sang impeachment trial. Alex Ayala ginkilala bilang inspirasyon sang pungso.
1: Headlines.
0: Sa balita international, Ukraine missile ginigo ang oil terminal sang Russia.
1: Headlines.
2: Kag sa balita entertainment, Beyonce nagpagawas ang bagong kanta kadungan sang US Independence Day.
1: Headline.
0: Sa ito naman nga sports news, Alex Ayala liwat nga nagimo sang maragtas matapos lutuson si defending champion Swiatek sa Wimbledon.
1: Headline.
2: Kag sa health news, masami nga pagbangon sa gabi agud mag-ihi, posible nga may kang tanan sa risgo sang dementia sunod sa pagtuon.
1: Headlines.
0: Pag sa ito naman yung business news, PBBM nakakuha sang masobra 1.9 billion US dollars nga investments sa Canada. Oras sa Pilipinas, Lasay 10 na sa aga. Pagkaroon sa detalye sa aton sinigit pang headlines, kaupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kaya ako naman si Katropang Christine Dayanropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa ito naman yung mga balita lokal. Pilason ang mag-utod sa nagluntad nga hacking incident sa Barangay Dinginan, Roja City, alas 11 isang gabi sang Hulyo 4. Ginkilalang mag-utod nga Sanday alias Rodgen, 39 anyos, kagalias Lido, samtang ang ginatudlo naman nga suspect, ang ikilala kay alias Stephen, kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa Andig sa investigasyon sa Roja City PNP, ginapayag nga may nagluntad nga hindi pagintindihan ay sa magtimbang nga bahin. Rason nga ginlabo sang suspect ang biktima nga si Rodgen gamit ang sanduko. Kunsa diin na igoy ni sa nawalang porsyon sang iyaliog. Dugang pa diring nga nakita sang utod sang biktima nga si Lido ang natabo. Kunsa diin gintinguan sining nga maagaw sa sospek ang binangon nga nagresulta naman sa pagkapila sini sa iya kamot. Bangod sa pilas kinaangkon sang mga biktima, gilayon ini nga ginpadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong samtang ang sospek ang madasig naman nga nagpalagyo matapos makumiter ang krimen. Sa karon, padayon pag inalalip sa mga kapulisan ang sospetsado kaginahibalo ang motibo sa nagluntad niya insidente.
1: Balitang bukas, balitang sangga.
2: Sa dugang nga balita lokal, natigayon nga nakawatan ka ginransak sa wala makilan-an nga kawatan ang isa ka motor shop kag bakery sa Sitio Ilaya, Barangay Adlawan, sining siyudad, tak na alas 8:15 ang aga sang Hulyo 4. Ginkilala ang biktima kay alias Jean, 29 anyos, kag residence sa sambit nga lugar. Sa digs investigasyon sang Roa City PNP, ginapahayag nga nagpadulong ang iloy sang biktima sa among bakery shop apang natukiban sini nga bukas nang among shop kag sa iya pagcheckyar na diskobrehan nga bukas naman ang drawer sini nga may unod nga 350 pesos. Dugang pa nga natukiban, wala nang unod sang water vendo nga nagabalor 4,000 pesos subong man ang piso wifi vendo nga ginabulubanta nagabalor 3,000 pesos nga nahamtang sa muman nga shop. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang Ruha City PNP sa paghibalo sa responsable nga may kaimuan sa nasambit nga pagpangawata.
0: Sa dugang pagkabalita lokal, nakaunaw na sa karsel sang Roa City PNP ang driver sang isa ka motorsiklo matapos nga madakpan sang magtinguha labay sa PNP checkpoint sa Barangay Poblasyon Norte, Ibisan, Capiz. Ginkilalang sospetsado kay alias Ariel, 31 anyos, pagresidente sang Barangay Dayaw, sining siyudad. Sandig sa impormasyon nagikan sa Roa City PNP. Kinapayag nga samtang nagapatigayon sang PNP checkpoint ang Ibisan Municipal Police Station sa magtuyo kun tani labay a suspect sakay sa nagaduag nga yellow nga motorsiklo nga smash. Sang ginparahan ini sa mga kapulisan. Digto nag-akto nga daw kasubong nagakabalaka ang sospetsado. Gani ginusisa ini sa mga otoridad kag ginpangitaan sang dokumento sang motorsiklo nga ginamaneho sini apang napaslawan ang suspect nga magpresentar sini or sa mga dokumento rason nga gindala ini sa istasyon sang kapulisan sa Ibisan. Samtang ginahibalo ang mga papeles sang motorsiklo, diri kay natukiban sang mga kapulisan nga ginkawat ang among motorsiklo. Ilay naman yung turnover sang Ibisan Municipal Police Station ang suspect sa Roa City PNP. Bangod una na gani nga nagpabalhag ang biktima sa nasambit ng istasyon sang kapulisan. Magapangatubang naman ang suspect sa kaso ng paglapas sa Republic Act 10883 o kung ng Anti-Kidnapping Act of 2016. Natigayan naman yung mabawi isang biktima ang motorsiklo. Kagya sa karon yara na sa iya nga pag-inakop.
1: Balitang bukan, balita sa lokal.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, arestado man ang tatlo tanan ka mga mangisda matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa ilegal nga pagpangisda o kontiming nga wala sang nagakaigo nga dokumento o permit sa kalalawran nga sakop sang Barangay Basyao, Ibisan sa taknalas 7 sang aga sang Hulyo 3. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sunday alias Ricard Chen, 35 anyos, ini ang boat captain. Kaupod ang mga crew sini nga Sunday alias Lito, 37 anyos, kag alias Jubel, 30 anyos, nga lunsay mga residente sang Barangay Bara sining siyudad. Nakuha sa paginakop sang mga ini ang isa ka unit sang baruto kag makina nga nagabalor sang 150,000 pesos subong man ang lambat nga gamit sa pagpangisda nga nagabalor 50,000 pesos kag masukon menos sa 10 kilos nga nanarisahi sang isda nga nagabalor man sang 2,000 pesos. Sa karon yara na ang mga ini sa custodiya sang Menro LGU Ibisan kag subong man ang mga kagamitan nga nakumpiskar samtang nagapangatubang naman sa kaso nga pagbaylar sa Municipal Fisheries Code o kon illegal fishing ang nasambit nga mga arestado.
1: Balitang bukal, balita sa lokal.
0: Sa katapusan nga balita lokal, ginpanginbulan sa Department of Education Regional Office 6 Western Visayas ang mga regional top performers sa 2025 National Assessment for School Heads o KUNASH Batch 2 sa pagkilala sa ilang outstanding performance kag commitment to excellence sa school leadership. Lakip sa top performing school head sa Musang de Leon ni S. Aguilar, Posilito Arevalo kag Ronald Dili, nagikan sa Schools Division Bukapis. Ang kadalagan sa mga ini ang nagapakita sa padayon nga pagpaningwa sang rehiyon sa pagpabaskog sang liderato sang eskulahan, ang pagpasanyog sang kalidad sang edukasyon pinaagi sa epektibo nga pagdumala. Ang nasambit man nga kadalagan ang nagaserbe bilang inspirasyon sa mga kaupod nga mga panguluhan sang eskulahan sa bugos nga rehiyon sa pagtingwa sang maayong performance sa ilatagsa ka mga blutuan kag komunidad. Samtang nagpaabot man ang DepEd Region 6 sa pagpanginbulahan sa mga awardees kag sa Schools Division of Capiz sa among pagkilala.
2: Mga katropa, ang mga balita lokal ngayon napatian ang nadulong sa inyo sang Santown Vitamin C nga isa ka ng acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita. Balita
0: nasyonal. Sa ito naman yung balita nasyonal, nagapati si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga manginklaro kag mahapos ang proseso kon personal nga magatubang sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Sunod kay Presidente Marcos, mas maayo kung direkta nga magsabat ang akusado sa baylo nga paagi lamang sa mga abogado. Bisan pa nga iniiya kaugalingon niya opinyon kag hindi legal nga laygay. Kunyara siya sa mga sitwasyon sunod siya, piliyon sini nga tubangon ang mga akusasyon kag sabton ini bisan pa batok sa laygay sang iya abogado. Ginmanduan sang impeachment court si Duterte nga magtambong sa hearing sa subong adlaw Hulyo 6. Personal man o kon pinaagi sa iya nga counsel. Sabay naman sa depensa, ginsiling sa abogadong mahimo siya magatubang kung kinahanglan kag igarekomendar sang ila grupo. Ang mga ginaulumiran nga kaso sang akusasyon or sa mga akusasyon amo ang sala nga paggamit sang confidential funds, wala mapathag nga manggad suhol kag grave threats. Ugot ini nga ginpanginwala ni Duterte kag gitawag nga fishing expedition ang investigasyon sang kamara.
1: Balita nasyonal.
2: Kag sa katapusan naman nga balita nasyonal, sa bisperas o kon sa pagsugod subong adlaw sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson sa mga senador nga isikway ang ilang mga diperensya kag magbinuligay bilang isa ka institusyon samtang ginakilala man si Alex Ayala bilang isa ka inspirasyon nga nagtingob sa mga Pilipino. Sunod kay Lacson, ang makasaysayan nga kadalagan ni Ayala ang nagabot sa ustong tiyon nga naghatag man sang positibo nga balita sa tunga sang iyal ginlaragway nga high toxic atmosphere sang pungsod. Gindayaw man sini ang tennis star bilang isa ka detoxifier kag isa ka nagahiusa nga persa para sa mga isa ka natunga o kun natunga natuga nga pungsod pagkatapos nga nangin unas ini nga Pilipino nga nakalabot sa ikaapat nga hugna sang isa ka Grand Slam singles tournament kag naglutos o kung ginlutos ang anay kampiyon nga si Iga Swiatek sa Wimbledon. Kaduwa sini ginapahayag ni Lacson nga ang impeachment trial isa ka oportunidad para sa Senado nga mapamatud-an nga masarangan sini nga himuon ang ilang mga katungdanan ngola sang binais o kon personal nga dumot. Dugang pasang senador nga amuman ini ang panawagan sang mayorya sa minority bloc Kadungan sa ginhiwat nga caucus sa nagligad nga Biyernes nga gintambungan manan day Senador Loren Legarda kag Robin Hood Padilla. Mga katropa, mga balita nasyonal ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold gumayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamangustin, malunggay ang palaya, garlic at spirulina nga sarangid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
0: Sa ito naman nga balita international, ginigos ang missile sang Ukraine ang mayor nga oil terminal sang Russia sa St. Petersburg City. Ginkumpirmar ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang nasambit niya pag-atake. Gilaragway pa sa Ukraine President ngini ang nagapangunang infrastructure nga nagatag sa dako akita para sa giyera sang Russia. Magluwas pa diri ginigo man sang Ukraine ang naval base sang Russia. Ginsiling ni St. Petersburg Governor Alexander Beglov nga ang iya syudad ang yara sa massive drone attack. Madumduman nga ginpasangkad sa Ukraine ang ilapag-atake batok sa mga nagapangunang infrastruktura sang Russia. Mga katropang balitang international, ang bulog naman nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus of Gel Capsule. Ang isa ka ultimate protection nga suplemento nga mayroon sa pinasahing nga kombinasyon sa phytonutrients. Kapopular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sang katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta-carotene, vitaminic kag zeaxanthin. Manggaranon man ni sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients nga makabulig kag mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, nagpagawa sang bag-ong kanta ang American singer nga si Beyonce. Ang pagpagawa sang kanta nga Morning Dew, ang kadungan sang pagsaulog sang ika-250 anibersaryo sang US Independence Day. Ini ang iya una nga kanta halin sang ginpagawa ang 2024 nga album nga Act 2 Cowboy Carter. Kag bangod sinituman man ang kalipay sang iya mga fans nga gintawag nga Beehive. Bangod sa mga nagligad nga semana, mayara na sang nagpagawa o kunagwa nga mga pahapyaw ang singer sa iya mga social media accounts may kaangtanan sa sini nga album. Mga katropa, ang entertainment news ang inadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early senses skin aging o kun pagtugulang sang aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Gani mga katropa, kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
3: Express Balita, Balitang Sports, Balita sa Sports.
0: Sa ito naman yung Sports Balita, sulod na sa round of 16 sa Wimbledon si Pinay tennis star Alex Iala. Matapos sining lutuson si defending champion kag world's number 3 Iga Swiatek sa third round. Nakuha sang Pinay tennis star ang score nga 7-6 kag 6-2. Sa unang hugnat, dako nga hangkat ang ginatubang ni Iala bangod sa dominasyon ni Swiatek. Apang wala nagpabaya ang Filipina tennis star sampang sang nagsugod ng ikaduhang ugnat. Inayin kitatlo nga pagkita isang duwa sa diin na abansin na si Iala sa score nga 2-1. Una na nga nagdaog sa hard court si Iala kagkaroon sa grass court. Samtang ang Polish tennis star ang nagdaog sa clay court. Si Iala lamang ang labing una nga Filipino nga nakalabot sa ika-4 nga round sang Grand Slam. Mga katropa nga ito sining sports news, builog naman yung ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayara sa makakaglabuwas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya, kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ni 30 minutos ante sa labing-labing kimisis. magtumargin lamang sa isa ka kapsula kay sigurado nga mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon, agangin mo performance sa inyo quality time. FDA approved ni ganay safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
3: Express Balita, Express Balita, XFM Health News.
2: Gag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, ginapakita sa isa ka bag-o nga pagtuon nga ang posible may kang tanan sa tunga sa masaming nga pagbangon sa gabi agud mag-ihi kag kahimtangan sang utok apang wala ini nagapamatuod nga ang pagbugtaw bangod sa pag-ihi ang nagatuga sang dementia. Base sa resulta sa nga mga pagtuon, ang mga tawo nga regular nga nagabugtaw sang makapila ka beses kada gabi agud nga mag-ihi ang may mas posible nga mayara sang kahalitan sa magagmay nga mga ugat sang dugo sa utok. Ang mga kondisyon ang may kang tanan man sa mas mataas nga risgo sang pagnubo sang paghuna-huna o kung cognitive decline kag dementia. Ang hindi maayo nga kalidad sa mga pagtulog, diabetes, mataas nga presyon sang dugo, kag mga problema sa pantog ang mahimo man nga nagaamot sa sininga koneksyon. Bangod sini ginapanumdom ang publiko nga hindi pagbaliwalaon ang masami nga pagbangon sa gabi agud mag-ihi. Ilabi na kon padayon ini nga ginabatyag. Ginarekomendar man sa mga ini ang paglikaw sa sobrang pag-inom sang likido. Duha tubtub tatlo ka oras antes matulog, subong man ang pagpakonsulta sa doktor agud nga mahibaluan nga posible nga rason kag malikawan ang mas seryoso nga komplikasyon sa palaabuton. Mga katropa, ang mga ako ng balita sa ikayong lawas ang nadulong sa inyo sang Santong Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ginpatamisang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga saranggit nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang ato sini nga lawas. Ganisbong pala mga katropa kakasana mga toxic kag kinahanglan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santong Gold Herbal Tea.
3: Express Balita, Express Balita.
0: Sa balita naman sa patagsang negosyo, nakakuha si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa masobra $1.9 billion na bagong investment sa mining and technology sector matapos makigsapol sa mga opisyal sa pila ka kumpanya sa Vancouver, Canada. Mag-invest ang Ocean Gold Corporation ng $1.9 billion para palawigon tungtong 2037 ang operasyon sang DDPO Gold Copper Mine sa Nueva Vizcaya kag Quirino. Samtang mag-invest naman sang ang Bito Gold Corporation kag Filminera Resources Corporation sang $14 million para sa pagpalapad sang solar power facility kag exploration program sang Masbate Gold Project. Ang NQX ang magapasangkad man sang iya mga operasyon sa Pilipinas paagi sa $10.3 million ng investment sa sulod sa tatlo katuig para sa customer experience kag software engineering operations kag ginalauman nga makatugas ang madamo ng mga high-tech nga trabaho.
3: Express Balita, Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update ng sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bilang of 61 pesos and 41 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bilang of 47 pesos and 64 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Euro 70 pesos and 42 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bilang of 16 pesos and 40 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix nga kusilin may kape ka na, may energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santong Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, Express Balita.

0: Oras sa Pilipinas na 6:32 na sa aga. Kagamayad to mga katropang, mga natipon nga itong balita diri sa itong siningapag pangalagad sa subong adlaw sang Lunes sa Express Balita. Ang mga balita naman, ngayon yung nabatihan ng buylog ang ginadulong sa inyo sa mga dekilidad niyo produkto sang Yes Talk Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
1: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
1: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
1: and Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang ginima produkto sa Yes Talk Incorporated ang mabakal sa mga suki niyong mabutika sa inyong sininga lugar sa mga leading drugstores nato nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Ang mabakal man online, pinagi sa inyong sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, Bullseye! Opo si katropan Joven Anisco, gani tutok na. And sa tanan-tanan karon nga nagupod sa aton sini pagpanglagad sa mga nagtutok sa ila sini mga radyo ug sa aton man sini nga Facebook page sa XFM Roas 106.5. Good morning.
2: Good morning.
0: Sa katapusan, kami na lamang inyo nang intagbalita sa subong aga. Ko si Katropang Zalde Gab Jr.
1: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita.
3: XFM.
4: XFM.
5: Yes to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng Premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa Premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating Premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa Premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa Premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng Premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: This is XFM 106.5, Rojas City.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justi-

news, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Sitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, la 6:48.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga ka mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, petsa 6 sa bulan mga biyan, sang Hulyo, tuig 2026. Opod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Oy, good morning na. Oy, bangon na. Oy, aga na ni, matamat na. Oh, labi na sa mga katropa naton dira nga may trabaho, may opisina. Tapos ng bulo bakasyon, tapos na ang weekend. Tiyan pa bangkot ko da, naka-recharge ginman bala ka mo. Kung naka-recharge ka mo, te, well and good. Kahit di may puwersa gid, mga kaabinan, para sa sining balik trabaho, subong adlaw, mga kaabyanan. Pero inang kunang Sabado kag Domingo mo, ginlaray mo kag kuan mo lang sa lawas mo. Tapos subong daw hindi ka magbangon, kay nga man lain matsyag mo, okay nawili pulaw. Lain matsyag mo kay nawili inom, may hangover.
1: Oh no.
0: Ate, sinong pierde? Ate, pag-abot mo sa trabaho mo, hindi mo na sila magsiling. Ate, oo, sige, pag-abot mo. May hangover ka. Alain, matsyag mo. Ate, sige, pahuway ka lang da, ha. Pa-aircon ka lang da. Tapos, nang, ari pagkaon, sa gudon ka ginamon, kay maluyang lawas mo. Uy, walang ganun.
1: Ayoy!
0: Kung naga-construction worker ka da, alang-alang ang posisyon ni Purma, ni hatagid sa imo para makapahuway ka kay nagsulod ka nga malain pamatsyag mo. Di ba la? Iti makuan ka gini, mapala ka gida, magwada ka gida eh. Di ba? Sa muna gani kung weekend, dapat relax, pahuway, recharge. Para may bastante nga puwersa pagbalik mga kabinan sa trabaho. Okay, so matamat na ha, pamukawa na da ang mga dapat pukawon.
1: Yahoo!
0: Matamata na sila da. Para nga ti kwan, makahingagaw ho. Alas 8:51 pa lang, may sulod las 8. May kwan ha, may flag raising ceremony ha. Labi na mga nagatrabaho mga kabinan sa gobyerno. Di ba? So matamat na. Kag siyempre sa mga estudyante nga may klase la 7 media. Uy!
2: Good morning.
0: Gusta ka mo da? Mga nakabugtaw na kaina pa diyan ha. Kuana nakapangamat-amat na da sa ila sining mga kuano kusina. Kumustang niluto tada anong aton sining tirada subong sa pamahaw man. Anong nami pamahawon subong mga katropa? Nami subong kung may itlog ka mo da, no? Depende sa hilig nyo, sunny side up, pwede man. Ang ibang ganida, kung sa aga, kung gusto nyo mga simple. Noodles lang, ang noodles, butangan mo da itlog, tapos may tabagak ka. May balingon ka da, asus namit-namit na da Doy Arthur mo. Yun ay bicandelario, kanamito na, testingan nyo na, pinirito nga tabagak. Noodles nga may itlog. Tapos may kulang kamatis ka lang da. Di ba? Kanamit na, meet na sina. Testingin nyo, Vlad. Daw ginagutom gani ko eh.
1: Wow!
0: Baga mo nang tira daw. Daw nag-crib ko gulpe sang tabaga ko. Okay, sige. Ano man ang niluto nyo da para sa pamahaw. Importante makakaon ng tanan. Maka-breakfast. Labi na, ti. Lunes pangadaan subong. Expect na rin gid nga mga kabyanan. Ngiti, labi na sa mga ang trabaho da. Nagapamugaton. Tikin ang lan nyo gid magkaon. Magpamahaw para may enough energy kamo. May bastante nga kusog para sa pagtrabaho sa subong adlaw sang Lunes. Bullseye. Okay, sa aton sini nga pagpangalagad, let's start the ball rolling. Diri sa aton sini nga palatuntunan mga kaabyanan. Na-welcome na nato ng aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa liliswan sang inyo sini nga mga radyo sa mga nakatutok na sa FM Bond. Ginag-knowledge naman ang atonsering yung mga suki dira mga kabinan sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Mga suki na aton dira ang mga negosyante, mga bumalakal nga nag-monitor na sa atonsering nga palatuntunan kaga of course sa mga tali papa, no? Aga man nagbugtaw para magbalidya sa tanan yung mga merkado publiko sa 1st and 2nd District of Capiz. Nag-upod sa atonsering nga pagpangalagad mga katropa!
2: Good morning!
0: And of course, sa mga katropa onliners naton, nag-upod man sa aton niya pagpangalagad pagi naman mga katropa sa aton sininga official FB page ang 106.5 XFM Roja City Capiz at syempre ang aton secondary page ang XFM Rojas 106.5. Mga katropa sa inyo dira,
2: good morning!
0: O, kamusta ka mo dahang kag sa mga nagatutok sa aton sininga YouTube channel. Paki-subscribe lang ang aton sining nga YouTube channel ara nakapin sa aton sining nga comment section ang aton sining nga link kun wa pa kamo naka-subscribe o subscribe na para hindi maulihi sa mga balita impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw mga kaabyana. Ay labi na da sa mga waay radyo, no? Pero may mga kwanda, may mga smart TV, may internet. So po, kung nakasubscribe ka mo, automatic na da, mas mahapos na lang sa inyong paglantaw live sa mga palatuntunan, mga public affairs program nga paborito ninyo diri sa XFM, mga katropa. Ganyan, ano pa sinahulat nyo? Aba, subscribe na! Now na!
2: Bullseye.
0: Ang oras mga katropa, alas 6:55. Dari sa aton sa ninyo pala tuntunan, standby kay dugay-dugay check top pinaka-latest nga lakat sang panahon. Direktamente mga kaabyanan sa aton sini nga pag-asa. No, labi na sa sining super typhoon na ginabulubantayan mga kaabyanan, no, sang aton sining pag-asa. No? So, pero subong ha, manayanaya pa ang butlak ni Haring Adlaw. Although makita naton nga may pila ka mga galom nga naga kwan sa aton nga kalangitan, no? Nagatakop kay Haring Adlaw. Oh, pero ambal ta gani ining kakanay sang aton sin nga panahon subong, no? Ti sama dosod nga mga inadlaw. Oh, labi na pag-abot sang Martes kag Miyerkules. Oh, diri maga diri ginalantaw nga maga sulod ining super typhoon Bavi. Oh, Bavi pa kay international name niya. Oh, pero pag kuan niya pag sulod niya sa par, oh, ti pagatawgon siya nga super typhoon Inday. Ginalantaw gani ni ka basi ma-maximize niyang iya sining nga puwersa ho. Check naton mga katropa sa line number 1 ang aton koleksyon nagikan sa pag-asa with Sir Ernest Paul Maala.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sir Ernest, magandang umaga.
4: Magandang umaga po, ito pong ating latest weather update ngayong pong araw po ng Lunes, July 6, 2026. Ridge to high pressure area po ang nakapekto sa extreme northern Luzon habang binabantayan naman po natin na tropical cyclone sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Super Typhoon Bavi ay namataan po sa layo na 2,355 kilometers east ng southeastern Luzon na may taglay po ito ng lakas na hangin na aabot po sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbungso naman po na aabot po ng 265 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis po na 15 kilometers per hour. Habang dito naman po sa Western Visayas, kasama na pong Roa City and Propicia po na Capiz, ay makaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sumuulap na kalangitan na may matsansa po ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, epekto po yan ng localized na thunderstorm. Mahina hanggang sa kamtamang hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang kanluran ng Iral na magdadala naman ng banayad hanggang sa katamtamang pag-alo ng karagatan. Agwat po ng ating temperatura nasa 27 to 33 degrees Celsius. Yan po muna pinakalitis mula po sa pag-asa Roa City, Ernest Paul Maala.
0: Okay, sir, katanungan lang, no? May tungkol dito sa kay Super Typhoon Bavi. So, sa inyong monitoring, mga in what particular day talagang makakapasok sa power line, no? Itong si Bavi.
4: Yes sir, base po sa ating latest track forecaster, bukas ng gabi or sa Wednesday ng madaling araw, posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Bobby, natatawagin naman po natin sa local name na si bagyo na si Inday.
0: Oo, si Super Inday, no? Parang ganun ang kakalabasan niya. Okay. So, sa taya ninyo, sa pagmonitor ninyo, may mga early forecast na rin na hindi siya tatama, no? O wala, hindi siya magla-landfall sa kalupaan dito sa Pilipinas, no? Pero pagpasok niya, dahil napakalaki ng diametrong ito, at ang tumbok niya is Taiwan. Pero paano ito makaka-apekto si Bobby, no, once na nakapasok na sa PAR, Sir Ernest?
4: Yes, sir. Assume lang, sir, wala po tayong landfall scenario. Mm-mm. At inaasahan po natin na ang makaka-apekto sa atin is yung tinatawag po natin na enhanced na habagat, sir.
0: Uh-oh.
4: So pagpasok po ng Philippine Air Responsibility nitong si Inday, isahatakin po niya ang habagat, which is makaka-epekto naman po dito po sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa.
0: Mm.
4: Asahan po natin na by July 9, mag-start na po ang enhanced na habagat po natin, makaka-epekto, makakapagpaulan sa area po dito sa kanlurang bahagi po ng ating bansa.
0: Mm. So malaki-laki din yung diametro niya kasi isa siyang super typhoon. At sinasabi nila, habang nasa karagatan ito, imamaximize pa nito, lalo pa siyang lalakas, no, habang papasok ng ating PAR line, Sir Ernest?
4: Yes, sir. Possibility pa po yan kasi nasa dagat pa po. Nagko-consolidate pa po ang kanyang lakas bago po isahan nating pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Papunta po dito sa may Taiwan area, sir.
0: Mm-hmm. Okay. So, Taiwan area siya. Pero malakas pa rin. At itong mga area ng Batanes at area ng Luzon, posibleng maramdaman pa rin yung kahit papaano itong bagsik ng bagyong ito, Sir Ernest.
4: Yes, sir. Habang papalapit po ng kalupaan itong ating super typhoon na si Bobby, isasahan po natin na magkakaroon po tayo ng tropical cyclone signal dito po sa area po ng Ilagang Silangan ng Luzon at saka dito po sa may Northern Luzon, sa may Batanes area, sir.
0: Okay. Sir, dito medyo malayo-layo sa Visayas pero baka yung buntot nito mahagip pa rin tayo. Now, ano po yung advice natin kasi kung titingnan natin dito parang ang daming ulan na dala nito, no? Na maalimpuyo, no? Itong si Bobby na ito, Sir Ernest.
4: Yes, sir. As of sa latest forecast po natin, sir, wala naman pong masyadong direktang epekto sa atin ang bagyo. Bagkos ay hahatakin po niya itong habagat po natin na siya namang makakapagpaulan dito po sa area po natin sa Western Visayas. By July 9, starting July 9, expect po natin na makakaroon na po ng mga pag-ulan-ulan, pagbulog at pagkilat dito po sa ating area.
0: Okay, so kumbaga hindi tayo directly hit pero yung possible na ulan, baka ito yung ano kasi nangyari na yan dito sa atin sa Capiz, no? Ang layo ng bagyo pero yung ulan matindi, no? So dapat paghandaan pa rin talaga, Sir Ernest, itong mga ganitong pag, lalo na pag may pumapasok na mga weather disturbance dito sa atin lalo na sa PAR.
4: Yes, sir. Dapat po always po tayong ready. Hindi naman po ibig sabihin na hindi po dadaan ang bagyo sa atin. Wala pong direktang epekto po sa atin. Base po sa forecast po natin, may enhance po nito or mapapalakas po nito ang ating habagat na siya namang makakapagpaulan dito po sa atin.
0: Okay. So maliban sa pag-iingat, syempre samahan na rin ng dasal na sana naman walang maapektuhan dito sa atin sa Pilipinas at sa mga dadaanan pa ng super typhoon na ito. Sige, Sir Ernest, maraming salamat at magandang umaga dyan sa inyo sa PAGASA.
4: Thank you, sir. Good morning po sa ating lahat.
0: Bullseye! Alright, nabatihan si Sir Ernest Paul Maala, mga katropa, no? Nagikan sa atong sining PAGASA, may kangtanan sa sining diskusyon na ito, may kangtanan sa bagyong o super typhoon nga si Bobby, no? Ang iya sininga international name. So, according ganiti, maybe tomorrow, sa gabi, makasulod sa PAR ang ining nasambitan nga bagyo. Once nga makasulod na siya, pagkatawagon siya nga Super Inday!
5: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Pero halong kita, ha? Hindi ni saya superhero, kundi bagyo ni saya.
6: Ayoy!
0: Yung si Super Inday, ah, ah, sa pelikula, Gapang Salbar tabo to, pero iniya, ah, mang wasaag niya pa ni Malaykon. Diba? Bala nyo naman ng bagyo. Oh, kay Rami ng winasak na tahana na ragoy. Kay Rami ng matang pinaluha. O bagyo, lubayan mo ako. Patay! Ayoy! Base, bala ka gakanta-kanta tadi, eh, mabadrip sa aton si Bobby Blau, si Inday ni. Nakatunto sa inyo, ha? Kanta-kantahan nyo, pakiyari nyo, ay! Ayaw! Oh, di ba? Hindi nyo pag, kwana, ha? Oh, balan gani ni Ernesto Alvarez, oh, si Super Inday kuno sa pelikula, amuna si Marian Rivera. Oh, kita mo, ate, okay na mag-Super Inday, no? Kung si Marian malang nagadaguso sa imo, ah, kanamiton, guro mo, baho kanamiton.
1: Ayoy!
0: Ah, pero kung si Inday, isa ka-Super Typhoon, ako po, patay kang bata ka dyan. Oh, halong-halong kayo dahil sa mga katropa naton. Diba? Kay Sanahambal Tanakaina, pila na kabisis na tabo na Dria Saton sa Pungsod, Pilipinas. In particular, Dria Saton, mga katropa sa probinsya sang Capiz. Layo ang bagyo, pero iaulan, puwerte ang dala. No? Gambal tang ko isa, ulay, bayda, layo mo na. Hindi mo na magtupa, di. Pero kibot ka, bahaan ka gulpe, ah. Sobra ka pa sa kagin bagyuhan.
1: Ayoy!
0: Na, halong kita sa mga katropa naton, pangamuyuan taning, ito hindi lang kita malaslas ang sobra-sobra, no, sang sining nasambitan mga kaabyanan nga bagyo.
5: Bullseye!
0: Alright, sa aton sining pag-pangalagad ang aton sining weather update, builog naman nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Soy, mga katropa, kapi na!

0: Alright, kapina. Sa mga wifi na kapangapi kay na daw. Ay, busy-busy kidabi sa kusina eh. O, tiway pa kapangapi. O, ti sige, aba amat-amat na da. Ah, timpla na ang imo sininga Santon Gold Coffee Mix para ma-relax ang aga mo. O, aga pa nagbugtaw. Aga pa nagahikutar. O, para sa pamahaw. O, nagpaninlo ka daan sa balay. O, ti sabong palang magkaligwa-ligwa. O, ah. O, pangapi na da, katropa. Ah. O, nakapangapi na kamo kaina pa mga alas 4. O, alas 5. Ah, alas 7 na, pangapi liwat. Ah. O, basta ang kapi mo, Santon Gold Coffee Mix. Why na ya, kwan, why ya, kontra-chimpo. No, damor ka nagapangapisin ni damor man ng mga health benefits ang ginahatag sa imo sining alawas mga kaabyanan bango din na sang mga herbal ingredients na mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marbuso at syempre ha, di kalidad ang kape nga gingamit, premium coffee plus pagid ang kombinasyon sang glutathione kag collagen mga antioxidant ka nagabulig, ah, Ma'am Susan, Jacqueline Bonsalano Sorio, ah, para magkinis, maghamis ang imo sining kutis.
1: Wow!
0: Ah, so gani mag Santon Gold Coffee Mix na katropa. May kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Yahoo!
0: Oh, kag siyempre namit gid ya eh. Oh, di ba? Namit gid ya Monroy Arroyo basta naka Santon Gold Coffee Mix ka kadaaga. Oh, maliban dira mga kaabyanan sa dala-dala nga mga health benefits. Ah, pwede ka pa pumaldo sa Santon Gold Coffee Mix kay nga man. Ah, pwede nga kuan man ini, pwede mga kaabyanan ang magdala sa inyo sang suerte. Kay ang lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix pwede nyo mapasakop mga katropa sa aton sininga Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. 3,000 pesos kada weekly draw sa grand draw at 20,000, 30,000, 50,000. Kung di malason kapagid, may 5,000 pagid. O, amo lang pilihan mo nga mga pa-premyo. Ah. Basta nagapasakop ka sa aton sininga Santo na next FM libo-libong pa-premyo. Kag isa dira, syempre, mga katropa nga proof of purchase, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Sa kada pagpangapi, hindi pag-ihaboy ang empty sachet. O, tipo na kay lima kabilog, isa na ka-entry mga katropa. Sa mga gusto magbakal, mga kabinan, ang Santon Gold Coffee Mix available sa mga suki naton nga mga butika. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore. Grace Pharmacy available man sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore. Kag dira sa Pharmacia Binhamino. Available man dagali ang Santon Gold Coffee Mix ha. By the way, ang Pharmacia Binhamin nag-sailo na da sa bago nila nga pwesto. Dira man gyapon sa Rojas Avenue. Ara sila da sa kilid gino, no, napatungan sang Imperial Appliance kag sang Pure Gold. Ti sa mga suki nila da. Pwede ka mo kabakal da ha sa Pharmacia Binhamin. Sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Sa bago nila da nga pwesto mga katropa. Din pababakal, dira sa Super K Drugstore, tanan nila nga outlet, sa AGB Drugstore, sa Ferd's Pharmacy, aga dira man sa RV Butika, sa Banwasang Panitan. So, pangita lang, Santon Gold Coffee Mix, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye!
0: Alright, sa aton sininga pagpangalagad mga katropa, oras naton la 7:11. Sa aton sininga pala tuntunan standby kay i-check naton ang mga balita. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan subong nga agad dahil sa aton sininga pala tuntunan na hunta rin mga police report nga natipon sa aton sininga mga katropa reporter sa aton sininga pagpangalagad. Report ni katropang Michael Inuslay, Tiyo Patay matapos ang gitlutang sang iyagumangkon dira sa Banwa sang Dumara. Sa detalye sang balita, katropang Michael, standby.
3: Live report.
2: Wala gid makasalbar sa patud nga kamatayon ang tiyo matapos nga ginluthang sa yasini nga gumangkon dira sa may bahin sang Sagrada Pamilya dumaraw kapis. Natabo ining insidente atak na alas 7 sa nga gabi nga samtang nagainom-inom ang ining suspek upod ang iya man sining mga kaopdanan sa ilimnan sa nga nag-abot ang iya sining tiyo no kag nagbuya sang mga malain nga mga tinaga no kag rason nga wala sila nagintindihan na isang iya sini nga gumangkon. Apang sang ulihi naglakat ang ining iya sini nga gumangkon kag nagpauli samtang ang iya sini nga tiyo ang nabilin didto iya sa lugar sa iya sini nga ginaim sa ila sini nga ginaimnan kag nagupod tuya inom sa iya sini man nga mga kaopdanan sa ilimnan. Apang sang ulihi takna alas sa city imidya sang gabi kagabi naga balik ang iya sini iya nga gumangkon kag may ara sang bit-bit nga arma sa luthang nga isa ka homemade brick type nga armas kag iya ini nga ginluthang samtang nagatalikod ang iya sini nga tiyo kag ang iya sini nga tiyo ang naigo sang bala no sa likod nga porsyon sang iya sini nga lawas samtang ang ining gumangko naman ang gilayon man nga nagpalagyo sa wala matumod nga direksyon matapos nga ginluthang niya ang iya sini nga tiyo samtang ining tiyo naman ang ginbuliganan didto dala sa bahin sang isa ka ospital sa bahin sang Barutak Viejo kag didto gindeklarar ini nga dead on arrival sang nag-attender nga doktor. Samtang ining gumangkon sang ulihi naka ano ini siya no nakapadulong sa isa ka barangay dira sa may bahin sang San Rafael Iloilo kag nag-surrender sang iya sini nga kaugalingon bit-bit man ang iya sini nga armas sa luthang kagilayon man ini nga gintawagan sang San Rafael Municipal Police Station agudtong ika turn over sang mga barangay officials nga iya sini nga gin-surrenderan dito kag gilayon man nga nag-contact ang San Rafael Municipal Police Station sa Dumaraw PNP para nga ipahibalo nga ang suspect sa pagpanglutang ang ara sa ila sini nga kustodiya. Rason nga gilayon man ini nga gin-turnover sang San Rafael Iloilo sa bahin sa Dumaraw Municipal Police Station ang ining nasambitan nga suspect nga si alias Nonoy nga nagapangidaron sang 31 anyos no. So no diri sa impormasyon nga may ari naman ini sila nga daan nga hiligot anon ining magtiyo kaya ang ining iya sini nga tiyo pakaisa sini no ang iya sini nga mama bali magtiyo niya ni sa pakaisa ang ining iya sini nga ginluthang nga biktima nga naigo to sa iya sini nga likod nga porsyon sang iya sini nga lawas. So ginalantaw diri nga motibo sang sining suspect sa pagluthang patay sa iya sini nga tiyo ang ang daan nga hiligot anon kag bangod masami man ini sila no nga ginapatawag man sa barangay bangod man sa mga insidente no sa nga kaangay sini nga siguro posible napuno naman ini ang iya sini nga gumangkon rason nga naluthangan niya ang iya sini nga tiyo. Sa karon pamatian naton ang aton sini nga recorded interview sa kay police or kay Police Lieutenant Russell Hosmalaga ang hepe sang Dumaraw Municipal Police Station sang aton sini nga napakig ang utana.
3: Good morning, wala sa tanan, good morning. Kag ang aton nga insidente nga shooting incident kay inyo tabo kahapon mga alas 7 media sang gabi dito sa isa ka barangay malapit na boundary na ini sa San Rafael Iloilo. Kag ang Dumaraw. Ang samtang nag-inom-inom ini nga aton suspitsado na 31 anyos, upod man sang iya mga kasimaryo dito, kagutod man mismo sang atong biktima, nabatian nila nga nagasingitan sa may kalsada ang atong biktima nga nagapangidadon 37 anyos. Ipalapitan ini sa sang atong sospechado, kagun sa diin, nagresulta ini sa hindi manaming istoryahan ay naginitay sila kag may komosyon nga natabo. Kinapasipay man ini sila sang utod sang atong biktima, kag sa ulihi, nakapauli ng atong suspetsado apang nagbalik siya may dala na siyang armas kag sang nakita niya nga nagaupod inom-inom man to ang atong biktima sa kinalinan niya kintiro niya gulpe no sa likod nga bahin sang lawas ang atong biktima ang atong suspetsado nalagyo pero nag-surrender man sa mga barangay official sang traffic barangay man dito sa San Rafael, kag kin-turn over man siya dito sa kapulisan naton sa San Rafael. Ang aton nga biktima, kindala sa isa ka hospital sa Barutak, apang kinbawian ini siya sa Kabuy, kin-declare siya sa DOA dito sa hospital. Sa subong, ang aton nga suspitsado, ari na sa aton pagkinakop, ukod man ang armas nga iyakin gamit sa paglutang. Kag ginaprepara na naton ang nagkaigo nga kaso batok sa iya.
2: Ano ni nga armas, sir, ang ginagamit sa suspect, sir, sa paglutang to sa biktima, sir?
3: Ang armas.
2: Alright, nabatian naton si Police Lieutenant Russell Husmalaga sang aton sini nga napakig-angutan. Posible nga kaso nga murder, igapasaka, batok dire sa sining suspect. Kag sa karong ginahikot na ni sang aton sini nga makatapo sang Dumaraw PNP para sa pagpasaka sang kaso batok sa iya. Sa karong nagpabilin ini siya sa kustodiya sang Dumaraw Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag dugang nga documentation. Balita na gikan diri sa Banwa sang Dumaraw, ang bilogid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Plus Herbal Oil, ang Balanyos nga may antibiotic properties, mainis sa mga allergies, mga pangatol-katol sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar, kapareho sang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy kag Super K Drug Store kag sa iban pagig mga butika nga yara sa inyo sini nga mga lugar. Pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok siya, pangitaon nyo lang ang may tatak sang Yes to Health 2011. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, wala mong salamat katropang Michael Inuslay sa sininga information, mga kaabyanan. Ho? Di masakit-sakit ginigindangatan sang tiyo sa kamot sang iya sining gumangkon. Matapos nga ti, amo mismo ang nagutas mga kabinan sang iya sining kabuhi. Ti nang kadugo mo pabalayaw, no? Katropang Jason ang imo sini nga nakasumpong. Ti way naging maistoryahan, ha? Mga kabinan sang sining magtiyo nga ni nga ti ining gumangkon ginbutang nga gid sa iya mga kamot ang kasuguan. Ti siguro kuan nagid man ha, human sa paminsaron niya nga tudason ning tiyo niya. Kay pagkatapos ato yan, nagsurrender man siya dayon mga kabinan sa mga katapo sang kapulisan. Tiyan mo na, no? Sa mga kwanda bala, kung pwede lang mahusay nyo man nga daan. Kag mabuhian ang mga ligot-got sa inyo, sining mga tagipusoon, ubrahan nyo. Budlay may got-got ka kung sa din na upod pa ka mong inom. Di ba? Pagkatapos daw, gulpila ka mo yung mabaisay da, tapos sa dugi-dugay, mapinatsanay ka mo ya. Daw kalaway, ano? Teko na ko na sa imo, Noy. Sa gumangkon, kung naglikaw ka na lang, nakalakat ka na, nagbalik ka pa eh. Titan ba, tuwi ka na nagbalik, nagpahuway ka na, nagtulog ka, ginpalawig mo pagin ang imo, sininga paminsaron, para wala mo tali na kumiter ang ining krimen. Do you think worth it? Nga ginpatay mong tiyo mo? Muna pamangkot ko na mo, worth it? Nga ginpatay mo siya? Timis sa labton kagyapon sa kasuguan. So tibalanta ti mortal sin ginang ginobra mo na yadoy. Bullseye. Okay, sa dugang pa naton nga balita mga katropa, halin sa Tiruhay. Sa ilo kita mga kaabyanan sa Labanay, no? Labanay naman magutod naman pilason, halin sa Magtiyo, magutod naman pilason. Sa nagluntad nga pagpanglabo dira sa may barangay Dinginan diri sa siyudad sang Rojas. Check naton detalye sang balita ni katropang Elmer Estimar. Live report. Live
4: report. Pilason ang duwa ka magulutod matapos nga gilabo, or pilason ining isa ka biktima matapos nga gilabo samtang pilason na marangutod sini nga nagatambag sa nagluntad nga hacking incident sa may barangay Dinginan na sakop sa siyudad sa Rojas takna alas 11 sa gabi sa tinalikdan nga Sabado nga adlaw. Ginkilala ining magulutod nga Sanday alias Rodjin 39 anyos kag alias Lido samtang ginatudlo diri nga suspitsado ang ginkilala sa kay alias Stephen lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa nga Rojas City Municipal o kono Rojas City PNP, ginapayag nga samtang nagpadulong ining ang nasambit nga suspitsado sa puloyan mismo sang biktima. Kaya ko sa din, nagluntad ang hindi pagintindihan ay sa sining magtimbang nga bahin rason nga gilabo sang suspect ang biktima nga si Rodjin gamit ang sanduko. Igo siya sining nga nawala nga porsyon sang iya sining nga liog. Maswerte lang ganit katropang Jobin na place lang gid ang iya sining nga igo. Dugang pa nga nakita sang utod sining biktima nga si Lido ang ining hitabo. Kaga dito nagpugusay ining suspect kag ining si Lido. Rason nga natigayon ining naagaw ang sanduko nga dala sang suspect apang sa ulihi natukiban sining ni alias Lido nga may pilas naman ni siya sa iya sining kamot matapos nga ginbutong itong binangon nga dala sining suspitsado. Bangod sa mga pilas nga nangkon sining biktima, gipadangat ni sabakin sa Rojas Memorial Provincial Hospital para naman madapatan sa nagakaigo nga pagbulong samtang ini suspect na madasig naman nga nakapalagyo matapos na kumiter ang nasambitan man nga krimen. Sa dugang naton sini nga nakuha ang impormasyon kahapon nga adlaw sang hapon nagpadulong naman eh ang pamilya sining suspitsado sa bahin sa Rojas City PNP kag nagbahinunano naman eh sa biktima. No, kag kusidin mera sa nagluntad nga settlement sa sining magtimbang bakin kay man mag-abyan ay malanggal ini katropang Juben kag ang rason diri amo lang to ah wala lang gid nagintindihan ay kag wala man isunod diri tani tuyo nga ano gid ining biktima sang suspitsado kag maswerte lang nga nadaplisan lang gid to kag sa karon
0: kay kunway kunway tong utod niya nga nagtambag to grabe sinalantas pa siya.
4: Ay, la may posibilidad na katropang Joven. Pero
0: may natambagan to guro ba? Si kag nasegundahan pa siya.
4: Ay liog diyan po tariya. Pero yari naman sa karon sa stable nga kondisyon ah. Ang ining biktima man matapos nang ginbulong dira sa bahin niya sa Rojas Memorial Provincial Hospital. So muna yaton sini nga balita nagikan sa Rojas City PNP. Ang builugin nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Visionix Plus Soft Chill Capsule may rasang lutein, vitacarotene, vitamin E kag zeaxanthin nga nagahatag agud sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag Visionix Plus Soft Chill Capsule. Babakal di sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Ilabidigid sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, DGenerex Pharmacy, kag pwede man ma-order online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Derecho Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa balita na gikan dira sa may barangay Dinginan. Tinga man hinulat nyo pa magnilab at naika mo, pwede man lang gali isitol. di ba la? Pwede man lang gali nyo istoryahan. Kinanglan pag diyan may mapilasan. Ari may mga tao ni nga kwa na. No, budlay ispilingon, kinanglan pag diyan bala may magtabo. Para maistoryahan. Ayoy! Kagarot ang kalibutan ah. Bullseye. Bullseye. Sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon dere sa aton sining pagpangalagad. Ari anawe, check ta report na dugang ni katropang Michael Enuslay. Duha ka mga taga probinsya sang Kapiso nagpangayaw sa probinsya Itaclan para gid lamang magbalidya sang ginaaligar illegal nga droga. Tinadakpan sila to kapin sa 1.5 million sang balor sang droga na recover sa ilaw. Tinito nila pangayaw guro damo guro order to nga kuno. Pila ka bulto ni nga daan dinala nila. Tewag isa lang kaluwas, no? Sa marasigman nga aksyon, no? Sa mga kapulisan sa probinsya sang Aklan. Sa detalye, sa balita, katropang Michael. Live report. Live
5: report. Natigayon nga maaristo ang ginakabig nga high value individual o kung HVI
2: matapos mabaklan sang isa ka sa Shea nga ginasuspitsahan siya bu kag may bust money nga 4,100 pesos kahapon sang hapon ra sa may bahin sang Altabas Aklan. Ginkilala diri ang mga subject person nga Sanday alias Nunoy, 34 anyos kag residente sang Barangay Tiza, Rojas City. Sa kagiya sini nga kaupod nga si alias Dudoy nga yara sa 46 anyos ang pangidaron kag residente sang Barangay Poblasyon, Kwartero Capiz. Ang ining operasyon ang gintingob nga pwersa sang Philippine Drug Enforcement Unit sang Aklan PPO kag Altabas Municipal Police Station sa pagrekisa sang mga otoridad sa sining duha na recovered diri sa kay alias Dudoy ang tatlo kasasyay nga ginasuspitsahan siya bu nga nakaputos sa isa ka tawel samtang na recover naman sa kay alias Nunoy ang lima kasasyay nga nakaputos sa isa ka tape kag pila pa gid ka mga drug para pernalia sa ila sini nga salakyan nga dala na recover dere ang 27 tanan kadalagko no nga sa Shea sang Shabu nga nakasulod sa suludlan sang isa ka ano kanang yabla ka kwan ya ka do box bala sang shades bala mo ining do antipara no nga yara sa sulod sang ila sini nga salakyan may kabugusan tanan nga kapin sa 35 kabilog nga sa Shea ang na-recover sa ila sini nga pag-inakop kag kapin sa 230 gramos ang kabugaton sang sining droga kag may market value nga nagalabot sa 1,564,000 ining na-recover sa ila sini nga pag-inakop. Sa karon yari na ni sila sa kustodiya sang Altabas Municipal Police Station ining mga naaresto kag magapangatubang sa kaso sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa karon nagpabilin ini sila sa kustodiya sang Altabas PNP para sa nagakaigo nga disposition.
0: Oh, pero sino ning taga upod sang taga Tisa, taga dining upod niya?
2: Taga Poblasyon, Kwartero Capiz, Katropang Joven.
0: Taga Kwartero. Okay. So did no pangayaw sila damo gud guro ga order to sa Aklan ay damo man to guro adik sa Aklan katropang Michael eh, no
2: posible katropang Joven
0: no nga 37 ka bulto
2: 35
0: makin mo na no ang damo gito atong nabutang to sa kuano daw pouch sang kwan sang antipara no oh giling pinakadamo oh.
2: Oh, amo gani no. Ang ila sini nga salakyan isa ini ka nagaduag violet nga tiangan sedan no nga salakyan.
0: Pero sino tagiya kuno sang salakyan eh?
2: Wala man diri nakabutang katropang Joven ko sino gidang tagiya no.
0: Hinulam lang ni Labla. Nanda dala sa pato sa kwan eh. Oh, ti sige kilalahon tani no kun mga background sang sining taga kwartero. Kaga neighbor tadi sa Barangay Tisa ho. Kasi nga, uya ko ara ng except MB ho. Ah, dito lang ta saklan pa mulya ah, no? Oh, tingaling kay din kindi malas gid sila. Ano ubos gid sure nila to saklan?
2: Amo gani man nakatropang Joven no. During the inventory ara man ang presensya sa mga barangay officials no kag isa ka miyembro representative nagikan sa Department of Justice no katropang Joven so it means duga dako gini nga klase sang kwan ang ila sining nga gina ang ila sining nga subject sa sining nga operasyon man sang sining mga katapo sang aton sining nga Philippine Drug Enforcement Unit dira sa may bahin sang Aklan na katropang Joven. So balita no nagikan dito sa Aklan ang para sa 106.5 XFM News ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Bullseye gid sang mga katapo sang Aklan Police. Ang taga Capiz nga dito nagpaamulya, nagpangayaw para nga ibalidyang shabu. Hambal sa mga adik sa Capiz kag mga palaro-ro. Te daw. Kun dire nyo ginbalidyan ang samon basi way pati nyo nadakpan. Nya ba paaklan-aklan gid kamo ha? Ay basi mahal tong Blacklan kag daw damo to. Pasiting banay bala ang kwanting banay mga kabina ng order sa ilato sa clan, no? Inang isa kapag duso black makin mo nga ginabulubanta more or less sa 1.5 million nga balor sang shabuning nakuha sa ila. Si kwan bala ng isa ka deal bla pang malakasan. Tingin na kabig nga high value individual eh, no? Check na nabi karon, no? Dugang report sa nga aton siring sister station ang XFM Kalibo, no? Kaya isa sila sa mga nag kwan dito nakasaksi man sa siningin patigayon nga by bus operation. Kaga paano bala sila na kwan, paano bala sila na monitor mga katropa sang mga kwan, mga Aklan Police, no? Sa sining dalagko dakot nila nga operasyon sa Dasambitan nga probinsya. Ambal sa mga adikdi, ti daw ambal sa mga kwan, merise na nila. Ngari naging kami di sa kapis, duro kami di nga mga adiktos di kwanpe. Dito gid sila. Mambal naman ang isa to. Oh, pre. Nag-order ko sa ila, si Gigi nila kabaliban sa akon. Hambal nila, way na kuno sila stocks.
5: Tikita mo lang, no? Naglikat i-order mo ko na mig sila, mig. No? Hindi gid sila yung maghatag, miskan gamay lang gid. Dumanon ako galalaway na gani ko, gamunod ng mata ko. Ha? Galalaway na ko, daw bilingon ako gani. Sang kwan, sang atik sa ila. Oh, baliban nila sa akon, mig. Grabe gid.
6: Ay, merisi, aga ba? Ay, meron ka na, bre?
5: Uy, gani. Muto gani kita sa ligan ko. Nadagpan pa.
0: Bullseye! Bullseye! Kita mo lang yun. Sige, dugangan talaga karon ha, mga kabiyanan. No? Ginapaloo up mo na sang aton sa ring mga katropa reporter. So, ang ining... persona nga taga Barangay Tisa, no? Mga katropa kun bala ares badak na di, no? O kun base gamit na lang Tisa ni, no? Kaga dugay na mawa guys star di. Be mangkuton ta karon si Barangay Kapitan Dax Salubera, no? May kangkanan sa sining persona nga dia mga katropa.
7: Bullseye!
0: Okay, sige, duga pa naton nga police report. Motor shop naman, kag isa ka bakery, ginaligar, ginkawata, no? Sang dira sa may barangay, Adlawan. Check na to detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar. Live report.
4: Nataban sa nga wala pa makilanan nga mga kawatan ang sulod sa nga kaha sa isa ka bakery sa Sitio Ilaya, Barangay Adlawan, siyudad sa nga Rojas, pasado alas 8:15 sang aga sang nadiskubrihan ini sang Iloy mismo sang ginapanagiyahan sang nasambit man nga establishmento. Nga kung sa tingin kikilala ini nga biktima sa kay alias Gine Baintinoybi Anyos, residente sa Barangay Adlawan sa sakop man sa siyudad sa Rojas. Sandig diri sa Rojas City PNP nga nag-report ining biktima nga si Demera sa nga nagluntad nga pagpangawat sa ila sininga lugar kag pagpadulong mismo sa iya sininga Iloy sa muman nga store agon nga magbukas kun tani sa tinalikdan or kahapon nga adlaw sa nga Domingo galing pagabot dito sa iya sininga Iloy ya katropag Juben bukas na ang roll up sining store. Kaga dito sa pagsikyar na diskubrihan nga bukas naman ang drawer or ang kahira sining store, kaga may unod ini nga 300 pesos nga mga coins nga ginabilin bala agod nga kung may magbakal labinigin sa aga pa may igas ni silyo na sila, so wala na to ang 300 pesos nga ila sini nga binta. Kaga subong man dugang dere nga nadula ang binta pagid sa nga water window machine nga nagabalor naman sa 4,000 pesos estimated. Kaga ang isa dire ka piso window machine ang ginabulubanta naman nga nagabalor sa 3,500 pesos. May kabugusan tanan nga 7,850 ang ginabulubanta nga nadula sa amuman nga store. So padayon pa rin nga ginakandak ang investigasyon sa nga ton sining nga mga kapulisan diri sa sunod sang Rojas, may kantanan sa sining nagluntad nga pagpangawat kung sino gid bala ang may kahimuan sini kag ang backtracking sa amuman nga lugar kay man ang barangay Adlawan may mga CCTV camera may na nga ginapahamtang ang mga barangay kag diri sa karon nga ginalocate pa ni sa nga ton sini nga mga otoridad. Aside sa bakery shop, ginasulod man ang isa ka motor shop nga malapit man mismo sa amuman nga bakery kaya dito ginalantaw pa ni padayon pa ni ginakandak inventory sa amuman nga tagya. So muna yung aton nga balita nagikan sa may barangay Adlawan para sa 106.5 XFM News. Kitropa ang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa sining information mga katropa, no? So, grabe ba? Ang iban to, mangawat niya, tama na ni Mig, ah, bastante na ni. Ang balaman sa'yo, hindi ah, kulang pa na, dugangan ta. May harap pa lang, kung ano, may harap pa lang sa puntang motor shop po. Sinya, no, puro mala na harina da sa bikini. Ayoy! Pumaldo sila. Pumaldo ni mga tunto nila. Di ba may mga CCTV da? May nakamutik na sa mga tuntong ni. Liyog ko report sila sa polis. Iba si Maanad la. No? Basi bago pa lang ni Yanggaw kag Maanad kag damo pag ining biktima ho nila mga katropa. Okay, sige. Sa dugan pa naton nga balita mga biyan. Dari sa aton sining pagpangalagad. No? Dugan pa naton nga information na laki naman nga nagkapangawat sa motorsiklo, arestado, no? Dinakpan sa checkpoint, dira sa may banwas ang Ibisan. Sa gurugalao mo, no? Nga, kuan, iti sa Ibisan, permi na may checkpoint, ang puso nila da. Tama ka-aktibo. Mga kaabyanan, puso, di, as ang sigma ganin ng puso, ya. Yeah. Ibisan, da mo na checkpoint mo, check na to, di ba, no? Paano nabalan niya kawatan niya, ah? Katropang Michael? Live report.
2: Nakahunong na karon sa Rojas City PNP ang driver sang motorsiklo matapos nga madakpan sa checkpoint sa bahin sang Barangay Poblasyon Norte Ibisan na kapis sang tinalikdan nga adlaw sang Biyernes sa bangod ni baluan nga ang iya sini nga motorsiklo nga dala ang kinawatan. Ginkilala diri ang suspect sa kay alias Ariel, 31 anyos, kagresidente sang Barangay Dayaw, siyudad sang Rojas. Sunod sa impormasyon nga aton sini nga nabato nagikan sa Ibisan PNP nga samtang nagapatigayon sang PNP checkpoint ang Ibisan PNP dira sa may bahin sang Barangay Poblasyon Norte sang maglabay ining suspect no nga dala ang nagaduag yellow nga isa ka Suzuki Smash motorcycle nga 115cc kag ginpapundo ini siya sang aton sini nga mga personnel sang Ibisan Municipal Police Station bangod kay may nakitaan ini siya nga may ang iya sini nga motor nga dala ang may ara sang traffic violation. Ginusisa ini siya sang aton sini nga mga otoridad matapos ini siya nga ginpapundo kon may ara bala sang dokumento ang iya sini nga motor apang wala ini siya nagasabat kag daw naga hiwasa ini siya blang daw ginakulbaan nga daw no, hindi siya mapakali, no? Kag wala man ini siya sang ginpresentar nga dokumento. Kag bisan driver's license, wala ini siya sang may gin pakita sa aton sini nga mga otoridad. So, gilayon ini siya nga gindala, no? Sunod diri sa pulis nga ti dito anay kita sa bahin iya sang police station na dito ta sa istasyon kay aton ini nga pagaistoryahan nga man nga ti wala ikaw nagasabat dito kag sang ulihi pag-abot dito sa may bahin sang sa istasyon sang Ibisan PNP sang ginlantaw ini ang toll box no sang motorsiklo dito kag may nakitaan dito nga pila ka mga papeles no kag may contact number sang tag-iya gidya mismo sang sining motor dason nga gintawagan ini sang Ibisan Municipal Police Station. So dito isang nakontak nila ang tag-iya sinisang motor nga ginkilala sa kay alias Vince kag residente iya sang Barangay Matagnop banwa iya sang Dao nga naga-border sa siyudad sang Rojas kag sunod diri sa biktima nga buot niya kuntani nga ipablatter ang iya sini nga motor bangot kay gin motor na actually gin kuan na gani niya ini no gin post sa iya sini nga social media account man kaga dito gilayon man ini nga gin turn over sang Ibisan PNP diri sa may bahin iya sang Roa City Police Station kay bangod diri natabo ang ining motor napping incident kag diri sa investigasyon sang aton sini nga mga kapulisan nga ang ining si alias sa Ariel ang ginatudlo man sa pila ka mga insidente sang kinawatay diri sa siyudad sang Rojas no katropang Joven kag pag engagement sa pag pangarnap no sang mga pila ka mga motorsiklo diri sa siyudad sang Rojas man ti suno man diri sa kay alias Vince nga ginbili niya lang ini ang iya sini nga motorsiklo sa guwa sang iya sini nga ginaboardingan nga apartment diri sa siyudad sang Rojas apang pagkaagang

0: News ni si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Bullseye! Okay, salamat katropang Michael Inuslay sa sining information mga katropa. Tunto ka. Karnaper gali. Ti siyempre, pag-abot na dito, pangitaan ka. No? Sang, kung may checkpoint, pangitaan ka sina sang papilis. No? Di, no, una, pangitaon dira kung may ara ka sang driver's license. Okay, kaduha nga ipapangita dahil dapat ipakita mo ang imo ORCR. Ti why siya may pakita, that's why nga tigin hold na yung mga kabinan sa aton sa nga mga otoridad, no? Kag kwa, no? Gin paidalom sa questioning. O, di sa pangbukad to sa motor dito nakita, gedabala ng kung sino ang tag-iya. O, di motor napping, dapat iprisuho niyo, pailibla kaso. O, para mabalaan niya sa niyo. Pero bilib ta, tanda ka manguha mo tong hindi imo ha. Di ba? Timay lang kinadakpan mga katropa ho. Sala-sala, warrior na tong tag-iya. Kundi niya pangitaon, hagilapon mga kabinan ng iya motor. Tiyara malang galida sa may banwa sang Ibisan. Okay, sa katapusan na ton niya balita mga biyandere sa ton niya pagpangalagad. Sa ilo naman kita ho sa... banwa sa Gyapon sang Ibisan, tatlo ka mga tripulante arestado matapos nga nadakpan nga nagpatigayon sang illegal nga pagpangisda sa nasambitan nga banwa. Check naton detalye sa balita ni Katropang Elmer Estimar. Live report.
0: Arestado ang tatlo ka mga tripulante matapos nga nadakpan sakto nga nagpatigayon sang illegal nga pagpangisda o kon ining ginatawag nga timing nga wala sa nagakigo nga dokumento o kon permit sa kalalawran nga sakop sa barangay Basyaw, Ibisan nga Kapis sa nalikdan nga Sabado nga adlaw. Ginkilala ni mga nagladakpan nga Sanday alias Ricardien, 35 anyos, amon siyang boat captain. Kaupod ang mga crossini nga Sanday alias Lito, 37 anyos, kag alias Jubel, 30 anyos. Lunsay mga residente sa barangay Bara, sakop iya sa syudad sa Rojas. Nakuha sa paghahinakop sining mga tripulante ang isa ka unit sa motorbangka nga may makina nga nagabalor naman sa 150,000 pesos mga lambat nga ginagamit sa pagpangisda nga nagabalor sa 50,000 pesos mas or minus 10 ka kilo sa ining alimango nga nagabalor sa 2,000 peso. Sa karon niya rani sa kustudiya sa Minro Elgio Ibisan ang ining mga kagamitan nga nakumpiskar samtang nagapangatubang sa karon sa kaso sa pagbaylar sa violation of municipal fisheries code o kon illegal fishing ang mga tripulante nga mga nagkaladakpan. Balita nagikan sa banwa sa Ibisan para sa 106.5 XFM News. Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, marabong salamat katropang Elmer Estimar. Mga katropa, inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita, police report, diri sa aton sa ninyo pagpangalagan. Mga balita nga nagkalinabo, mga kabinan, diri sa aton sa syudad sang Rojas, kag probinsya sang Kapis. Kung sa din mga involbado, mga taga-Kapis man mismo, mga kaabyanan ho. So, diri sa aton sa ninyo pagpangalagan sa palatuntunan, Bullseye! Ang ining bahin buylog man nga gradulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C. Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
1: All right, so mga katropa naton dira, siguruhon kin naton nga may mabakod kita nga immune system adlaw-adlaw. Basi subong absent ka sa trabaho mo bangod malain ang pamatsyag mo. Subong adlaw, Lunes na Lunes, absent ka sa trabaho mo, kay man, maluya ang lawas mo.
3: Oh no!
1: Tiba si maluya ko na, baldado ng immune system mo. Mga kaabyanan, so dapat pabakuron ina, pagi sa pag-inom at adlaw sang Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga, nanasidik kag alkaline base. Nagabuli gagod nga mangin mabakod ang aton sini nga immune system adlaw-adlaw mga katropa. No? Kay ti basta magminyar na gani immune system ta. Dira gid kita nagaka problema.

0: dali magluya ang lawas, dali tapikan sang kuno naman niya klase sang balatian, mga katropa. So, inom kita, isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw, no? Ang manami sa Santon Vitamin C kay halin sa mangustin, no? Amoning vitamin C nga halin sa mangustin eh, no? So hindi lang pangpabakod sang immune system ang inya sini nga dala, kundi nagaserbi man nga isa ka powerful antioxidant, mga kabinan may kag may araman ini sang anti-aging, anti-inflammatory, kag iban pa nga mga properties. Para nga sa mas maayo nga pagpangsyon mga katropa sang aton sini nga lawas. Ako kahapon na nagligad Friday. Friday bla mo? O Saturday. No? Pulo-pulo ko tulog tulog kami ni Utol mga 2 AM na kay ti nagbulubanding kami nga duha. Oy, nagani kami kadya kwan karansang kahapon sang aga kay ano oras na nagbugtaw. Pero before dati pag pulaw-pulaw pag bugtaw mo ba kasi buro naman sipon ko. No? Kwan tapos nga luya lawas kay nagpulaw. Di ba? Tinginobra ko lang, no, pagkaaga, nagpakadto ko din, bisang run out, arita din sa station kahapon, ho. Pagpuli, nagpanyaga, naginom sang Santon Vitamin C. Binparisan ko lang kakuan ka Santon Plus Gold. Inom ko. Nagpahuway, pagkahapon, nagdalaga na. Run kami nga duwag, yapon sang hapon. Tuwa ka oras nga dinalaga na eh. Naglibot kami sa kwan, nalinda sa Rizal. Libot kami to pakantos bye-bye, padayaw, pabalik sa balay. Dinalagan lang. Naka-zone 2, zone 3 lang kami ah. Nang chill lang lang dalagan bla. Nakaduha ka oras man kami. Sanay pa kami ni Paribor JR Santos to kahapon. No? Diyan sa may SM City. Lagan kami, gabi na kami. No? Igo kami kapuli sa balay, las 8 kag. Dalaga lang kami ya. Di siling ko, kunwai ko guro nagsanton na vitamin C. Away ko dalagan, no? Kasi niburo ko ya kahapon. Okay, so muna. So kung gusto nyo magbakod man lawas nyo, kaparehas ni katropang Jovenanis ko, ti exercise, balancing a diet, tulog sang bastante, kag santon vitamin C. Alright, tama na nakasimple sa mga katropa naton, no? Mintinarong gid nato lang aton sini nga healthy nga panglawason, para malayo kita sa balatian mga katropa. So ang santon vitamin C, mabakali na naton sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz, no? Dira sa may Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy sa Generica Drugstore. Siyempre sa mga suki ninyo ng mga butika. Ang Santon Vitamin C, pwede man ninyo babakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Again, Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated. Bullseye! Okay, alas 7:51, diri sa aton sining pagpangalagad. Let's take a break. No, sa aton sining palatuntunan, manamyaw kita anay, no, sa mga suki naton, no, nga nagaupod, diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa, no, sa aton sining palatuntunan, no, kasi magsunggod sila balang balugon nila daw. Pinamati kami daw, mugod kami ginalawag-lawag dyan. Okay, ariban mga tao ni, hindi lang bala mag-sunggod. Hindi lang bala mag-kwanda. Kaya arinang panamyaw ta. Mabutan ko lang babaw nga porsyon na, no? Okay, Ma'am Alisa Tomshaw, mayong aga lang. Kag, okay, Teacher Dai, Lorena Daza de la Cruz. Nga mo neighbor di sa Barangay Tisa. Ho, good morning, sir. Have a blessed Monday. Good morning also to my friend, Bong La Cuesta. Okay, sir, Bong La Cuesta da. Nga nagapamati, man sa gaya, nagapamati sa XFM, sir. Salamat gina, kagay Teacher Dai, kagay hobby niya daw. Okay, araman si Rafael Torbodigno, nakatutok, no? Sila niya bago lang nabuksan ng radyo. sa XFM, ha? Kay nagburaw.
1: Oh, no!
0: Nga, ano naman ang ginaburaw-burawan mo, Rafael Digno? Din ka naman naghalin nga nagbururaw, Timo?
1: Ayoy!
0: Kay Ma'am Edna Gillion Bores, nga nagatutok sa gihapon, ma'am.
2: Good morning!
0: Okay, anong pala mahawon, tada? Kay katropang Tin, bo, nahin naman ang account ni Tintin. Ito amo ni siyang tao, dudamo na lang siya account.
1: Ayoy!
0: Panlaw, daw hindi magpadakop buhi. Okay, sige, happy Monday mga katropa, no? Ang bali Ma'am Edna. Okay, sa kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, salamat sa pa-highlight. Kagay Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning also. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores Mayon, kagay June Ivy Candelario. Nakatutok man si Oming Hombre Aldema. Now, good morning Sir Jobin, watching live from San Miguel, proper Ilaya, Dumalag Capiz. Oy, sa inyo da ha, sa mga taga Dumalag.
2: Good morning.
0: Salamat ka, salamat kid kay Uming Hombre Aldema. Okay, kay Ma'am Helen Andrada Lambayong, good morning sa mga BHW sang Maloknok Norte, Ibisan. Nagatutok sila diri sa aton sering pagpangalagad, no? Okay, kay Parikoy Jab Anunoy sa Dumalag also, kag kay Eli Ariaga. Good morning katropang Jobs. Aber talag, salang ko diri sa inyo basta gina-share lang. Ah, uy, salamat gid sir. Balat taman busy ka. Damo sa mga buluhaton kag obligation si Sir Eli Ariaga, pero laka lang niya absent sa programa taho. Okay, sir, salamat gid ha. Thank you very much gid, no? Okay, Marilyn Fuliga Fenis Pantilaga, no? Good morning katropang Jobs. Aber talag sa good morning, sa Bullseye. Okay, sige. Kay Maria Gabeya Bermejo sa President Rojas.
2: Good morning!
0: Kay Jerry Suarez, no? Katropang Jobin Galantaw ako live. Okay, sige. Sir Jerry, salamat ha. Thank you so much, Ged. Kay Subuman, kay Lindon Hano. Okay, kay Lloyd Nabales. Good morning, Katropang Joven. The power of storm, the super typhoon Bobby is coming. Oh, sige. Dapat preparar lang gid kita. Ernesto Alvarez, no? Kagay Ma'am Susan Dolor. Monroy Ayayo, salamat sa pagtutok, sir. Kagay Bali Monroy, sa niya always give you kape sang Santon Gold katropang Joven. Uy, sige hagi da. Di ba namet ang Santon na Gold Coffee Mix? Halang dapag pangapi. O, dira sa teaching staff, no? Sang Barra Elementary School kay Teacher Eileen Arinque. No? Nga nagatutok diri sa aton sila nga pala tuntunan. Good morning landa sa kwan, mga taga-barangay Barra also. Kay Agosto 24, good morning katropang Joven, kag sa tanan yung mga nagapamati sa 106.5 XFM Rojas, kag sa Bullseye. Ah. Kag kay katropang Ira, kag katropang Joy, dira. Salamat gid katropang Joven from Dumaraw. Sige, ga pamati ni Guru Permesa ko ano sa ano ni sa X-rated. Okay, Ma'am Lisa Digala, salamat sa pagtutok. Anali Bukala Bakila, nakatutok man, happy Monday kuno sa tanan. Bernard Villanueva, good morning also. Kagay Tuto Valdison Iskalada. Oy, parikoy, JBB Vega. Good morning sa Hanks kagwapong kung kumpare. Sir Jobs, God bless. Sige, sa imo manda, ha, parikoy. Ha, JB Vega. Neighbor man namon din sa Barangay Tisa, da sa Hemingway lang siya. Uning mabakas kung kumpare. No? Bakas ganyan kay ti, ha? Sa inyo ba, isa, gapulaw ko ganyan. Gapulaw, gid kuya pre. Parikoy, sang okan, ay damo siya talahion mo. Ay siling ko pre, basta ginakamag ka, may ginapulawan, kwartang katapat sina. Ang laila, nagapulaw ko nga pulaw, ay kagidya sang palaabuton nga masanag-sanag.
1: Ayoy!
0: Sige lang yan, parikoy, JB, bakas ha. Dali ko nisa, may mga liliwaton ko to nga mga, kung ano, may patahi sa iya. Hapit ako na si Ming Pere, lihog lang ko, anay pre, ah. Diba? O, sige, ako nga pa, may mga patahi ka mo da, may mga kwa, no? Katuin nyo lang da si Parikoy JB Vega daw, ah. sa may Hemingway. Para lang sa da, no? Nami agi magtahi ni kay Pulido. Okay, sige. Kay Nini Bakas, Nini De Latina, salamat sa pa-highlights kag sa pa-followers mo da, no? Good morning. Kamustang radyo ta da? Ha? Okay, kay Maria Elena Dordas, no? Kag kay kay Nana Marge De Flor, dira sa may Banwas ang kwartero. Oh, gapamati man siya samtang ulo alaga da sang iya sini nga apo. Okay, sige. Kay Mads Wingy Caril, no? Dira sa may Banwas ang Sigma. Kay Parikoy Ayan, Astro Labio, da sa Dangkor Boys da, no? Sa Pueblo, kag diri sa may Rojas Abinio, salamat gida. Salamat gid sa pag-alalay da sa konsang nagliga da sa Dangkor ka Car Care Center, dira sa may Kilometer 1. Salamat gid sa pag-amuma sa akon da sa mga kuana, mga kanila da ng mga nabuot kag mga abilidad nila ng mga mekaniko sa Dangkor Car Care Center. Okay, kay Nanay Lorna Rizano Bistog, Tatay Glenn, no? Good day, katropang jobs. God bless you all. Salamat tamba ni Tatayo sa giveaway daw. Ati wala problema, tay ah. Ikaw pa yatay. No, basta ikaw ah, no? Walang problema diyan tayo. Okay. Good morning, katropang katropang DJ Ara kag DJ Joy ah. Para Marilyn Finis Pantilag. Analisa Lorito Basinang, good morning idol. Nagapamati lang ko din sa Radio Always.
1: Wow!
0: Okay, salamat gid ah kay Ma'am Analisa Basinang na. Thank you gid kay Ma'am Marilo Arcan sa matambok gid man na imutahong bisan gamay lang ma'am kag may paaman pa. O, nagagi kada kay Kwan kay Ma'am Marilo. Oh, di ba? Oh, di kagid ja mahuyan. Tutuod ja banunoy basta si Ma'am Marilo magpasalig, di kagid mahuyan. Di mo Ma'am Marilo Arcan, ma'am salamat gid sa tahong kag talaba. Sang nagligad tong Sabado. Na kuan man nga akon craving sa kuan sa talaba ko na miton sang talaba mo tong binidyohan ko balagin kuan ko. Gin my day ko nagligad tong Sabado to eh, no? Halin to kay Ma'am Marilo Arcan. Tambok ko no. Di ba? So salamat ta sa sulod galing ma-order gid ko daya sa imo man, no? Okay. So aralan si Ma'am Marilo Arcan dao, ikuan nyo bala. Ikuan nyo sa kay iya ni talaba kag mga tahong kag unanong ginabalidya niya kalabot na sa Manila, sa Romblon, sa Iloilo kundiin, no? Kung magpa-order ka kay nami kay sigurado bala. Kaya ginapadeliver niya ginaya, no? Mga katropa. Si Ma'am Marilo, sana good morning sir. Mamahaw ta, bulinaw kag itlogo, kag kalokalo lang akong sudan. Tsakto gid. Baw ko namitun ba?
1: Wow!
0: Namit ang pamahaw ni Ma'am Marilo Arcan ba? Bulinaw kag itlog? Klamit na, no? So, katuin nyo na sa Ibisan. Namit gid man, may chance pa ko magdaog 50k katropang Joven. Ambal ni Monroy Araw. Yes, sir! May chance agad, no? Hello sir Nonoy, pasensya gid ha, wala ko kakilala hehe. Salamat gid sa pagbakal. Di ba? Namit. No? Si Idong ni sir sa sitio bay ang Kalapawan dumaraw. Okay, sige. Namit pa rin koy, sang Friday. Di ba? Sus, kanamiton gid. Kulang na lang pati daw alukaba daw kanon mo kag, no?
1: Ayoy!
0: Di ba? Di sigit mo huyan, diya ba nunoy? Namit din ang taliba ni Kwan, ni Mama Marilo. May tahong pa siyang agin padala to sa akon, gagmay pa lang. Pero pag buka mo ya, pagkaon, sus, dagko, tambok. So, sunod mama, text-text lang ta. Okay, Ma'am Sanisco, salamat gin sa pa-highlight. Kag kay Ma'am Cherry Vilches, nagatutok sa Gyapon. Diri sa ton sining pangalagad mga katropa. So salamat gid ha. Okay, bueno, ubos-ubos taman sila ho. May nalaktawan ko why man oh. Okay, sige. At least namatamatan ta ah, no, sa mga katropa naton mga kaabyanan. Okay? Dira sa Pumpkin Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, kag mga Marites sa 5 Cell.